Nangumbaga po sa inyong lahat mga kaibigan, nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Binabati po natin ang bawat isa na isang magpalang mapagpalang umaga. At syempre, binabati po natin ang mga listeners po natin ngayon, Sister Rodora Bulasco, no? Chet Lim Pulpulaan. Welcome sa ating pong program, si Rizel Araniego Bayona, Yoli Fuentes, yan, Raymond Decon Largado. Yan, welcome po sa ating pong program. Si Berlina Tajeno, Marcela Kedian, Said Robante, at si Propitacio Leite. Yan. Thank you very much sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. No? Huwag po nating kalimutan, meron po tayong mga pinamibigay na libro katulad po nitong Revive Us Again ni Pastor Mark Finley. Pati na rin po itong Health and Wellness, no? Secrets That Change Life. Okay, yun din po ay gawa ni Pastor Mark Finley and Dr. Peter Landless, no? Ito rin po, Pag-asang Daig ang Bukas. Yeah. Ito po ay gawa rin ni Pastor Mark Finley. At meron rin po tayong Bible lesson, no? Ito po yung Explore Bible Lesson. Isang gabay po sa pag-aaral ng Biblia, no? Maari niyo pong ma-receive po ito sa pamamagitan po ng pag-text, no? Sa ating pong mga numero 0917-1742777 at 0918-944-7891. Kaya mag-text na po kayo at kayo po ay mag-share din naman doon sa mga nakikita ninyo o alam ninyo mga kaibigan po ninyo na gustong makareceive ng libreng libro at Bible lessons. Yan. Now, marami po tayong nakikita mga tao na nagsasabi, no, kung paano tayo magkaroon ng kapayapaan. Yan. Madalas, iniisip po nila na ang kapayapaan ay galing doon sa security, no, na nakukuha po natin na mabibili sa mga bagay-bagay o mga isang security na tayo ay may kasama na mag-iingat sa atin. Alam niyo po, ano eh, nagkakamali tayo kapag ganyan ang focus po natin. Dahil ang kapayapaan, ang tunay na kapayapaan ay galing lamang sa ating Panginoon. Yan. Dahil siya po ang nag-iingat talaga sa atin. Yung kapayapaan na maaaring makuha natin sa mga bagay-bagay ay lumilipas po ito. No? Pero ang kapayapaan na ibibigay sa atin ng ating Panginoon, makukuha natin ngayon hanggang sa darating na panahon, hanggang sa buhay na walang hanggan. Now, mababasa po natin sa Romans 15:13 ang mga katagang ito. Puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. No? Ang talata po na ito ay isang napakaganda pong pangako sa atin. Ang Diyos po, siya po yung pinagmumulan ng ating pong pag-asa. Pinupuno po tayo ng kalagkagalakan sa ating pong buhay at kapayapaan sa ating pong buhay. At sa pamamagitan po ng Kanyang Espiritu Santo, maaari po tayong sumagana sa pag-asa. Ano man yung mga kalagayan po natin ngayon at kalagayan sa hinaharap ay ang ating Panginoon ang siyang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Kaya naman, kapag tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon, yan, makakaranas po tayo ng iba yung kapayapaan na hindi po natin maubos maisip sapagkat ang ating Panginoon siya ang magbibigay po nito. Kaya naman, tingnan po muna ulit natin yung ating pong teksto, no? Sa English naman po. And let's try to memorize ang text po natin. Romans 15:13. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Ulitin po natin, no? Romans 15:13. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that ye may abound in hope through
power of the Holy Ghost. Now, dito po sa ating pong teksto, napakaganda, marami pong mga points no, na ating pong pagtutuunan ng pansin. At nakukuha po tayo ng anim na puntos no, dito po sa ating pong pag-uusapan na teksto. Ayan. At gagamitin po natin yung acronym na abound. No? Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng abound? Talagang buong-buo. Ayan. At lampas pa. Parang to infinity and beyond. No? Talagang lumalampas, umaapaw no? ang mga pagpapala na binibigay po sa atin. So, A-B-O-U-N-D, abound. Now, tingnan po na natin. Yung una, author of hope. No? Ang ating Panginoon, siya po yung pinagmumulan ng pag-asa. Okay? Letter B, believing brings joy. Kapag tayo daw po ay nanampalataya, ito po ay nagdudulot ng ibayong kagalakan. Okay? And letter O, overflowing peace. Umaapaw po ang kapayapaan na maibigay sa atin ng ating Panginoon. No? Yung mga kapayapaan dito sa mundo may hangganan. Kapag ito po ay inu-oppose na. Wala. Meron ang hangganan ito. Letter U, unending hope. Walang hanggang pag-asa. Ang nakita po natin doon sa teksto. Okay? Letter N, doon sa po ating acronym na abound, new power through the Spirit. Hindi lang po pala tayo iingatan, hindi lang bibigyan ng kapayapaan, hindi lang bibigyan ng kagalakan. No? Ito po ay walang hanggang pag-asa ang bibigay po sa atin. And letter N, new power to the Spirit, may bagong lakas sa banal na Spirito. And letter D, daily filled life. Araw-araw po tayo mapupuno. So yan po yung teksto natin. Napakaganda, marami, anim na puntos ang makikita po natin. At kung ito ay atin pong may memorize sa buong maghapon, makikita po natin na ang ating Panginoon pala ay hindi lang isang bagay ang binibigay sa atin. Napakaraming bagay at maraming mga pagpapala, pag-asa at kapayapaan ang binibigay sa atin ng ating Panginoon na hindi maibibigay ng mundo o mga bagay dito sa mundo. Okay? So tingnan po natin yung ating pong acronym na abound. Yung first point, okay? Author of hope. Ang ating Panginoon, siya po ang pinagmumulan ng pag-asa. Sabi po doon sa text, now the God of hope. No? Siya po ang Diyos ng pag-asa. Ang Diyos po kasi ang pinagmumulan ng tunay na pag-asa. No? Yung pag-asa natin, minsan pagka may pera tayo, parang oy, may pag-asa na tayo, meron tayong mabibili ng mga bagay-bagay, pagkain, no? Pero kapag wala na, paano? May pag-asa pa po ba? Ang ating Panginoon, siya po ang pinagmumulan ng pag-asa po natin. So Jeremiah 29:11, to give you an expected end. Actually, ito po ay ninanais ng ating Panginoon na tayo po ay umasa sa Kanya. Dahil yung pinakahuli, ang gusto ng ating Panginoon ay yung sa ikabubuti po natin. Yan po ang motibo ng ating Panginoon. Yan po ang goal ng ating Panginoon. Minsan kahit tayo po ay nakikipag-usap sa maraming mga tao. At lagi nating tinatanong, bakit kaya niya ginagawa ito? Bakit siya mabait sa akin? Bakit siya tumutulong sa akin? Ano yung motibo? No? Ang ating Panginoon, ang motibo niya ay para tayo ay makatanggap ng mabuti at magandang kinabukasan. Ito ay naging natural sa ating Panginoon dahil siya po ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Di ba kapag tayo ay nagmamahal, gusto natin ang pinakamabuti doon sa ating pong minamahal. Ganun din ang ating Panginoon. 1 Peter 1:3, ito pang sabi, begotted us again unto a lively hope. No? Ipinanganak po tayo muli upang sa isang buhay na may pag-asa. Ang ganda po na tayo po ay umasa sa ating Panginoon. Ang pag-asa po kasi hindi po ito nakasalalay sa sitwasyon, kundi ito po ay nakasalalay mismo sa ating Panginoon. Siya po yung pinagmumulan at siya po yung nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Okay? Yung pag-asa po natin ay nakasalalay sa awa ng Diyos sa atin. Kaya nga, iangkla po natin
ang ating pong pag-asa sa ating Panginoon. Huwag tayong tumingin sa palipaligid dahil ito, yung mga bagay dito sa mundo, lilipas po ito. No? Kung ano man ang ating pong sitwasyon, lumapit po tayo sa panahon na tayo po ay may nakakaranas ng kawalan at walang katiyakan. No? Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ang plano ng ating Panginoon ay para maging mabuti ang ating pong buhay. Huwag po tayong magduda sa ating Panginoon bagkos tayo po ay humarap sa Kanya at yakapin natin ang ating Panginoon, tanggapin po natin ang ating Panginoon dahil Siya ang nagmamahal sa atin. Okay? Yung pangalawang punto sa ating pong acronym na abound, believing brings joy. Kapag tayo daw po ay nananampalataya, ito po ay nagdudulot ng kagalakan. Okay? Sabi po dun sa text, fill you with all joy in believing. No? Pinupuno po tayo ng buong kapayapaan kapag tayo po ay nananampalataya. Kaya po, yung pananampalataya natin, no, ito po ay nagbubunga po ng kagalakan. So John 15:11, ito po ang sabi, that my joy might remain in you. No? Upang ang kanya tukong kagalakan ay ano daw, manatili sa atin o maipasa sa bawat isa sa atin. Ito ang tunay na nais ng ating Panginoon. Alam niyo po, kung titingnan po natin yung creation, no? Kung papahirapan sana ng ating Panginoon si Adan at si Eva, madali lang pahirapan, no? habang nililikha ng ating Panginoon ang mundo na ito, ilagay niya lang sa si Adan at si Eva, gawin niya lamang sila sa third day or fourth day, no? Medyo mahirap 'yon, no? Dahil sa first day, ilaw, no? Tapos pangalawa, hinati, oh, nagkaroon ng ere. Na kung doon po kaya, no, sa panahon na 'yon na wala pang puno, wala pang matatayuan, ginawa na agad si Adan at si Eva. Mahihirapan po sila. Pero dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, prepare niya na po muna lahat, no? At pinakahuli nila na nilikha si Adan at si Eva. Ibig sabihin, handang-handa na ang kanilang titirahan, handang-handa na yung lugar kung saan sila magstay bago sila nilikha ng ating Panginoon. Ganon din tayo. Ninanais ng ating Panginoon ang ikabubuti po natin. Ang gusto ng ating Panginoon, tayo po ay maging masaya. Alam niyo po yung kagalakan sa puso. Ito po ay makukuha lamang sa ating pong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil yan ay bunga, no? Yung kagalakan ay bunga ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi po sa Desire of Ages, page 301, the joy of Christ is the strength of the soul, no? Tayo daw po, lalo pang nagiging malakas ang kaluluwa po natin, yung ating pong pamumuhay, Kristiyano, kapag tayo ay nagagalak kay Kristo. Ibig sabihin, kapag meron tayong magandang relationship sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, magtiwala po tayo sa ating Panginoon kahit mahirap yung ating pong sitwasyon. Hayaan po natin na yung pananampalataya po natin ay magdala ng kagalakan sa bawat isa. Magalak po tayo doon sa mga pangako ng ating Panginoon. No? Kaya nga sa araw-araw na ating pong pamumuhay dito sa mundo, no? Lagi po namin kayong inanyayahan na makinig sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Dahil sa ito, ay nagbibigay kapayapaan, nagbibigay kagalakan, at nagbibigay pag-asa sa bawat isa. Okay? So, ang sunod po, pangatlo, O, letter O sa ating pong acronym na abound, no? Overflowing peace. Oh, ang ganda po dito. And peace in believing, no? Kapayapaan, kapag tayo po ay nananampalatayan. Alam niyo po ang Diyos, nagbibigay po siya ng kapayapaan. Nagmumula sa pananampalataya. So, kapag wala kayong pananampalataya, ibig sabihin, wala kayong kapayapaan. No? Marami ang mga tao na tumatalikod sa ating Panginoon, hindi po sila naniniwala. Hindi sila naniniwala sa banal na kasulatan. Hindi sila nananalangin. No? Tanungin nyo sa sila, may kapayapaan po ba sila? No? Maari yung kapayapaan po nila ay nakukuha
doon sa ari-arian po nila, no? They have peace. Pero tingnan po natin, kapag ka nagkaroon ng crash, no, doon sa economy, halimbawa, no, at yung kanilang pera ay nawala na, may kapayapaan pa po ba? Wala na po. Sa kabila naman noon, kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, kahit wala po tayong pera o tayo po ay iniisip natin na tinatalikuran na tayo ng mga tao, may kapayapaan pa rin tayo. Dahil ang kapayapaan natin ay hindi nanggagaling sa mga bagay dito sa mundo, kundi nanggagaling sa ating Panginoon. Sa Philippians 4:7, the peace of God shall keep your hearts, no? Ang mag-iingat sa ating puso, mga kapatid, ay kung meron tayong kapayapaan sa ating Panginoon. Alam niyo po yung tunay na kapayapaan, dumarating po ito kapag lubos tayong nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Hindi nagtitiwala sa sarili. Dahil sinabi na rin ng ating Panginoon, "In this world you shall have tribulations. But be of good cheer," ang sabi, "maging magalak po kayo. Because I have overcome the world." Napanagumpayan ko na ang mundo. Alam niyo po yung kapayapaan. Nagmumula kapag tayo nagtitiwala at umiibig sa ating Panginoong Diyos. Dahil siya ang nangangalaga sa atin. Kaya magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos upang yung kapayapaan po natin manatili sa ating pong mga puso. Huwag po nating hayaan, no, na kontrolin po tayo ng pag-aalala. Minsan, pag nag-worry po tayo, sabi nga sa atin, sino sa atin dito ang magiging maganda ang buhay kapag kayo ay nag-worry? Malalagdagan ba yung buhok ninyo kapag kayo ay nag-worry? Hindi, no, na bumabawasan pa. Kaya nga, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Okay? Yung pang-apat po, letter U, unending hope. Sabi po dun sa text, that ye may abound in hope. No? Upang tayo ay sumagana sa pag-asa. Ang Diyos po ay nagbibigay ng saganang pag-asa. Hindi lang kakaunti sagana. Ito po ay overflowing. No? Hindi po tayo papabayaan ng ating Panginoon. Kaya nga kung iangkla natin yung sarili natin sa ating Panginoon, talagang pag-asa ang ating pong makakamit. Yan po yung sabi sa Hebrews 6:19. Which hope we have as an anchor, no? Ang pag-asa, no, ng ating Panginoon na binibigay sa atin, ito po yung angkla po natin. Kaya ang panawagan ni David sa atin ay patuloy po tayong umasa sa ating Panginoon. Dahil ang pag-asa, hindi po ito nauubos kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Ibinibigay po niya ito ng patuloy at ito po ay lumalago ng lumalago. Sabi nga ni Ellen White sa Prophets and Kings, page 164, "Hope in God gives courage to the soul." Kapag tayo daw po ay may pag-asa sa ating Panginoon, binibigyan po ito ng lakas ng loob sa ating pong mga kaluluwa. No? Kaya kumapit po tayo sa pag-asa, no, na sa bawat sitwasyon na binibigay sa atin. Huwag po tayong agad sumuko. Palaguin po natin yung pag-asa po natin araw-araw sa umagitan po ng pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Okay? Letter N, doon sa po ating acronym na abound. New power through the Spirit, no? Marami daw po tayong bagong lakas, no, mula sa Espiritu. Doon sa text, sinabi doon, through the power of the Holy Ghost. So, alam niyo po, kapag tayo po ay talagang umaasa sa ating Panginoon, ano man ang kinakaharap po natin, tayo po ay nagkakaroon ng lakas. No? Maaring yung iba, parang ano po yan eh, kung yung sitwasyon natin, na umaasa sa ating Panginoon, ay mapapanugumpayan natin. Ikumpara natin yung sarili po natin doon sa ibang mga tao na may ganun ding sitwasyon. Ano kaya ang kanila pong mga magiging reaksyon? Meron po tayong mga pagkakataon na tayo po ay nililisan o namamatay yung ating pong mga mahal sa buhay. Marami ang nakikita po natin na talagang sila po umiiyak na para pong wala ng pag-asa. Pero kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, maaari
na tayo po ay malulungkot. Pero hindi mawawala yung pag-asa natin dahil alam natin, sa darating na panahon, sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, ay makikita po muli natin yung ating pong mga mahal sa buhay. Okay? Ang sabi po sa Acts 1:8, ye shall receive power. No? Tatanggap po tayo daw ng kapangyarihan. No? At ating pong alalahanin, kapag tayo ay nasa Espiritu, no? May mga bunga sa ating pong buhay. At isa sa mga bunga na yon, ito ay makikita natin sa Galatians 5:22. The fruit of the Spirit is joy and peace. No? Kaya kung tayo ay nasa ating Panginoon, kapag ang banal na Espiritu ay inanyayahan natin sa ating pong mga puso, no? Ating pong matatanggap ang kaligayahan at kapayapaan. Alam niyo po yung pag-asa, nananatili po ito kapag nasa Espiritu Santo po tayo. Hindi po ito lakas ng tao, hindi lakas ng loob lamang, kundi ito ay kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Sa Desire of Ages, page 671, the Holy Spirit brings strength, peace, and hope to the believer. No? Ang banal na Espiritu daw po ay nagbibigay ng lakas, kapayapaan, at pag-asa sa mananampalataya. Kaya umasa po tayo sa banal na Espiritu araw-araw. No? Manalangin po tayo para sa lakas natin sa spiritual na buhay. At mamuhay po tayo ayon sa banal na Espiritu. Tayo po ay binibigyan ng ating Panginoon ng sitwasyon o kalagayan upang lalo tayo na umasa sa Kanya. Alam niyo po, paano natin, kung kayo ay magbabalik tanaw doon sa mga kaibigan niyo nung elementary at saka high school, no? Ano po ba usually ang naaalala po natin? Marami akong mga experiences kapag kami nagre-reunion, naaalala po namin yung mga sitwasyon na pinagsamahan po namin, na lalong-lalo na nagkaroon ng activity na kami po ay magkakasama. Hindi na namin maalala yung nagbabasa kami kung anong binasa po namin, o kaya yung kami ay may quiz, o kung ano yung quiz, hindi naman naaalala yan. Ang naaalala po namin, yung sitwasyon kung saan nagkaroon kami ng pag-activity na magkakasama. Now, ganun din po sa atin. Tayo ay magkakaroon ng magandang pamumuhay at relationship sa ating Panginoon at sa banal na Espiritu kung meron tayong ginagawa na activity na kasama ang banal na Espiritu, especially, no, kung tayo po ay umaasang palagi sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Okay? At ang panghuli po, yung letter D, no, sa ating pong acronym na abound, daily filled life. Sabi po dun sa text, fill you with all joy and peace. No, pupunuin daw po tayo ng kagalakan at kapayapaan. Nais ang ating Panginoon na payapa ang ating pong buhay. Nais ang ating Panginoon na marami at lubos ang ating pong kagalakan. Ayaw niya na tayo po ay malungkot. Ayaw niya na tayo po ay ma-stress. Ayaw niya na tayo po ay ma-problema at mag-worry. Ang nais ng ating Panginoon, mapuspos po tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga, ang dalangin, no, ni Haring David sa Psalm 23:5, sabi niya, my cup runneth over. No? Kapag siya ay nasa ating Panginoon, ano daw? Yung kanya pong saro, yung kanyang iniinom ay umaapaw, hindi po ito nauubos. Hindi po kakaunti ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Pinupuno po niya tayo ng buhay na sagana. Kaya nga, huwag tayong umalis, no, sa lugar kung saan ang ating Panginoon ay nandyan. Tayo po ay manatili sa ating Panginoon. At kapag tayo ay umiikot, no, sa paligid ng ating Panginoon, kasama ang ating Panginoon sa ating pong mga gawain, sa ating pong pag-iisip, sa ating pong mga experiences, lalong nagiging matatag ang ating pong pananampalataya at ang ating relationship sa Kanya.
Sa Steps to Christ, page 74, sabi po doon, God longs to fill us with His fullness. Oh, nais ng ating Panginoon na punuin tayo at puspusin tayo ng kanyang kanyang presensya. Kaya nga po, no, wag nating kalimutan. Sa araw-araw ay inyayahan natin ang ating Panginoon. Patuloy na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon dahil siya po ay gagabay sa atin. Hanapin po natin yung kapuspusan ng ating Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and is His righteousness. No? And all these things, lahat po ng iniisip po natin na makukuha natin ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Punuin po natin ang puso natin ng banal na Espiritu at lagi tayong lumapit sa Kanya para tayo ay makaranas ng kapayapaan, kaligayahan, kasayahan sa ating pong buhay. Now, tingnan po muli natin yung ating pong acronym, yung mga points natin, no? Abound, okay? Letter A, author of hope. Ang Panginoon ang siyang pinagmumulan ng pag-asa. Letter B, believing brings joy. Pag tayo po ay nananampalataya, nagdudulot ito ng kagalakan. Letter O, overflowing peace. No? Ang bibigay sa atin ng ating Panginoon ay umaapaw na kapayapaan. Letter U, unending hope. Walang hanggang pag-asa. And letter M, new power through the Spirit. O, lakas mula sa banal na Espiritu. And letter D, daily filled life. Araw, mga araw-araw na punong-puno, no, mula sa ating Panginoon. Kaya nga, pinapaalala po dito sa Romans 15:13 na maaari po tayong lumago na mas higit pa doon sa iniisip po natin. Dahil ang mga kailangan po natin, pag-asa, kaligayahan, ang pinagmumulan po nito ay ang ating Panginoon kung tayo merong pananampalataya. Dadalhan po tayo ng kagalakan ng ating Panginoon, kapayapaan ng ating Panginoon, pag-asang walang hanggan at ang Espiritu ang magbibigay ng bagong lakas. Kaya sa araw-araw po, no, ipupunuin po natin ang puso natin ng presensya ng ating Panginoon. Ano man ang pinagdaraanan po natin, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Hayaan po natin ang ating Panginoon ang magpuno sa atin. Hayaan po natin na umapaw ang pag-asa dahil sa ating Panginoon at tayo po ay sasagana ayon sa Kanyang pangako. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay inyong pinaalalahanan muli na kayo ang pinanggagalingan ng aming pong pag-asa, ng aming kaligayahan at kayo ang pupuno sa bawat isa sa amin. Kaya naman muli po naming itinatalaga ang aming pong mga sarili sa inyo. Samahan nawa po kami sa buong maghapon na ito. Hawakan ang aming pong kamay upang kami akayin sa tamang landas na nagtitiwala at nagtatapat lamang sa inyo. Marami po salamat Panginoon sa patuloy na pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas, no, dito lamang sa AWR 89.1 FM, alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.

Good morning, good morning, and happy Thursday po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Kamusta po ang gising ninyo, mga kaibigan? Kami po ay lubos natutuwa at nagagalak na sama-sama po muli tayo ngayong umaga na magbibigay papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Binabati ko po kung saan man po umaabot ang aking tinig. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe, o di po kaya nasa trabaho, nawa ay kayo po ay ma-inspire, ma-uplift sa mga awiting ating maririnig sa umagang ito. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, mga kaibigan, nais ko pong magbahagi ng isang maiksing devotional thought. Ito po ay manggagaling sa Daniel chapter 1. Alam niyo po, sa libro po yun, makikita natin ang kwento ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan na dinala sa isang banyagang lugar. Marami pong bagay ang nagbago sa buhay nila simula na nagpunta sila doon, mga kaibigan. Ang kanilang tahanan, nag-iba. Yung kanilang environment, nag-iba. Yung mga nakasanayan nila, iba na yung nakasanayan nila kung saan sila nung oras na yon, ano. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, mga kaibigan, pinili po nilang manatiling tapat sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa Daniel 1:8, nagpa siya si Daniel sa kanyang puso na hindi niya dudungisan ang kanyang sarili. Napakagandang halimbawa.

po nito para sa ating lahat ngayong umaga, mga kaibigan. Dahil araw-araw may mga pagkakataon po talaga na sinusubok po, 'di ba, ang ating paninindigan at ang ating pananampalataya. Hindi po laging madali ang paggawa ng tama, mga kaibigan. Lalo na kapag iba yung ginagawa ng karamihan, 'di po ba? Pero ipinapakita po ng kwentong ito na kapag pinili po natin sundin ang ating Panginoong Diyos, hindi po niya tayo kailanman pababayaan. Binibigyan niya po tayo ng karunungan, ng lakas at gabay para manatiling tapat. Kaya anuman pong pagsubok o anumang tukso ang inyong pinagdaraanan sa umagang ito, mga kaibigan, alalahanin po natin si Daniel. Ano? Magsimula po tayo sa isang matatag na desisyon na unahin ng ating Panginoong Diyos at hayaan po natin siya ang magbigay ng lakas para po manindigan. Ano? At sa umagang ito, mga kaibigan, sama-sama po tayo makikinig ng mga awit ng papuri na magpapatibay, magpapalakas at magpapatatag po ng ating mga pananampalataya. Kung kayo po ay may mga song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwedeng rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kami po ay nag-aabang ng inyong mga song requests, sama-sama po natin pakinggan ang awiting, Trust and Obey.

That's the song Trust and Obey at ito po ay inawit ng Hope Channel Singers. Our first song request sa umagang ito mga kaibigan ay galing po kay Sister Mary Grace Acosta Olpindo. She requested such a beautiful song entitled His Eye is on the Sparrow. Alam niyo po, may mga pagkakataon po talaga tayo sa buhay mga kaibigan na we feel na hindi tayo napapansin, hindi tayo importante sa ibang tao, o tila yung parang tayo lang po ang mag-isang lumalaban sa laban ng buhay. Pero we are reminded by our Lord God and Savior Jesus Christ, ano, na mahalaga po tayo sa Kanya at wala siyang nakakalimutang anak. Sabi nga sa Matthew 10:29-31, huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya. Narito po ang awiting, His Eye is on the Sparrow.

That's the song His Eye Is on the Sparrow. At ito po ay inawit ni Brother Rodmark Hermosilla. Napakagaan isipin, mga kaibigan, na ang Diyos na nag-aalaga sa mga maliliit na ibon, ano, ay siya rin pong Diyos na nagmamalasakit sa ating lahat. We are important in His eyes, mga kaibigan. Kaya patuloy lang po tayong manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Our next song request naman is entitled The Mission. Ito po ay song request ni Sister Lucy Quiabang. Alam niyo po, hindi lang po tayo tinawag ng ating Panginoong Diyos para patuloy na tumanggap ng kanyang biyaya at pag-ibig. Tinawag din po niya tayong maging saksi at magbahagi ng pag-asa sa ibang tao. Bawat isa po sa atin ay merong misyon, ano, na ibinigay ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Matthew 28:19, "Humayo nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa." Narito po ang awiting The Mission.

Ating pong narinig ang napakagandang awiting, The Mission. At ito po ay inawit ng Hope Channel Singers. Napakaganda po ng paalala ng awit na yan, mga kaibigan, na lahat po tayo ay mayroong layunin na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. At saan man po tayo dalhin ng agos ng buhay, mga kaibigan, gamitin nawa tayo ng Panginoon upang maging daluyan ng kanyang pag-ibig at pag-asa sa iba. Ang sunod po na awit na ating maririnig ay pinamagatang He Leadeth Me. Ito po ay song request ni Sister Jean B. Juanites. Sabi nga po sa Psalms 23 verse 3, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Pakinggan po natin ang awiting He Leadeth Me.

That's the song, He Leadeth Me. At ito po ay inawit ng Fountain View Academy. Our next song naman is entitled More Than Wonderful. Ito po ay song request ni Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Alam niyo mga kaibigan, minsan kulang po ang mga salita para ilarawan kung gaano kabuti at kadakila ng ating Panginoong Diyos. Habang mas nakikilala po natin ang ating Panginoon, ano, mas lalo po nating nauunawaan na wala po talaga siyang katulad. Sabi nga sa Isaiah 9:6, at tatawagin ang kanyang pangalan na kamangha-mangha. Narito po ang awiting More Than Wonderful.

That's the song More Than Wonderful. At ito po ay inawit ni Sister Ebony Sahonia. Our next song request naman ay song request ni Lolo Ray. Happy, happy Thursday po sa inyo, Lolo Ray. And thank you so much for tuning in. And they requested the song entitled The Holy City. Alam niyo po kapag nakikita po natin yung mga problema na nangyayari po dito sa ating mundo, ano? Napakasarap po talagang isipin na meron po tayong mas magandang tahanan na inihahanda po ng ating Panginoong Diyos. Ano, isang lugar na punong-puno po ng kapayapaan, punong-puno ng kagalakan at presensya ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa Revelation 21 verse 2, nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit. Narito po ang awiting The Holy City.

Ating pong narinig ang awiting The Holy City at ito po'y inawit ni Sister Donna Gulfan. Our next song naman is entitled Kay Buti-Buti Mo Panginoon. Ito po ay song request ni Citadel Castillo at pinapabati po niya ang kanyang mga kaibigan sa Mission Group of SDA Kalwaan, Pasig City. Ayan, blessed Thursday din po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay dito po sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Alam niyo mga kaibigan, kapag binalikan po natin ang mga nagdaang araw, nagdaang taon, mapapansin po natin ano, at siguradong may mga pagkakataong nakita po natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa kanya pong pag-iingat, sa kanya pong pagtulong at mga biyayang natatanggap po natin. Sabi nga sa Psalms 145 verse 9, ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang habag ay nasa lahat niyang nilikha. Narito po ang awiting, Kay Buti-Buti Mo, Panginoon.

Ating pong narinig ang awiting kay Buti-Buti Mo, Panginoon. At ito po ay inawit nila Brother John, Jayosh, and Wilmer. Tunay ngang napakabuti po talaga ng ating Panginoong Diyos sa bawat yugto ng ating buhay, mga kaibigan. Kaya anuman po ang ating pinagdaraanan sa umagang ito, hindi man po namin alam. Pero alam po yan ng ating Panginoong Diyos. Ano, palagi po tayong merong dahilan para magpasalamat at magtiwala sa Kanyang walang hanggang kabutihan. At dito po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay at sa pagsama po sa amin, ano, dito sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po kayo po ay na-encourage, na-uplift at na-inspire sa mga awit at mensahe sa Biblia ang ating narinig sa umagang ito. Kung kayo man po ay may mga problemang pinagdaraanan sa oras na ito, mga kaibigan, lagi po ninyong tandaan na kasama niyo po ang Panginoong Diyos sa laban ng buhay at hindi po kayo kailanman nag-iisa. At bilang pangwakas, mga kaibigan, nais ko pong iwan sa inyo ang napakagandang awiting pinamagatang Ikaw ang Yaman Ko. Maraming bagay po ang itunuturing na kayamanan ng mundo, di po ba? Pera, tagumpay, o yung mga ari-arian. Pero sa huli, ang pinakamahalagang kayamanan po, mga kaibigan, ay ang pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoong Diyos at ang Kanyang presensya sa ating buhay. Sabi nga sa Psalm 73 verse 25, bukod sa iyo ay wala na akong ninanais sa lupa. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Narito po ang awiting, Ikaw ang Yaman Ko.

bawat isa po sa atin ay may kakayanang gumawa at pagganahin ang mga happiness hormones na ating katawan na magpapasaya, magpapasigla at makapagpapalakas na ating immune system. Dahil ang ating katawan ay may natural or built-in good feeling hormones na pwede nating i-produce laban sa mga stress, kalungkutan at karamdaman. Papaano? Yan ang ating tutuklasin sa programa natin ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula Usapang Senior.

Isang mapagpalang araw po ang aking pinaabot sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At muli, nais ko kayo i-welcome sa ating program na simula, Usapang Senior. Dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. At ako po ang inyong kaibigan, ang inyong senior na makakasama sa loob na isang oras. At ngayon po ay magkakaroon muli tayo ng isang talakayan na nais kong i-dedicate sa isa nating masugid na taga-subaybay ay kay si Patrick Gonzales. Hi, Sir Patrick Gonzales. Welcome po sa ating program. At nais ko rin welcome kasama ninyo ang ating mga kaibigan from International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome po. Gayun din sa Naperville Remnant Film Church, Chicago, Illinois, USA. And shout out to my brother, Pastor Sam Barrios and family. Welcome. At kumusta na po kayo? I hope you're fine today at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At nice kong i-welcome din, of course, dito sa Philippine International Church of SDA, dito sa campus ng Adventist University of the Philippines. Yan po ay ang mga Senior Citizens Association ng PIC. At maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagiging part ng inyong Seniors Choral. Ako po ay talagang na-bless po sa inyong ministry. At kumusta rin, shout out din sa taga Manila Center Church, no, na ating doon ginanap ang ating huling concert. Kumusta po mga kay-brethren ng Manila Center Church. At nice kong batiin. Of course ang dito sa Puting Kahoy, Silang Cavite, ang mga senior citizens natin na patuloy na nakikipag text sa atin. Maraming salamat po sa inyong magagandang mga pagbati at mga comments sa amin. Nandiyan po si Liling Lumagda, si Absti, si Inday Oñate, Remy Bayan, kumusta po? Eve Alcoriza, Lai Lasso, ganyan din kay Esther Salazar, Mateo Magro, ang ating mga purok leaders, no? At Lloyd Benosa, Feli De Leon, at lahat-lahat po, lahat ng miyembro, kumusta po kayo? Ako po yan, nagagalak at talagang nakakataba po ng puso na marinig na kayo ay nakikinabang, no, sa ating programa. Although ang ating program, kasi mga lalo na doon sa mga bagong kapakikinig lang, no, na nais kong ipaalam sa inyo, hindi lang po ito pang senior. Ito po ay para sa lahat, no, para sa lahat ng tao. Lalo na yung topic natin ngayon ay tungkol sa happiness hormones. Nako, napakaganda yan na pag-usapan kasi meron talaga tayong nilikha talaga tayo na meron tayong sariling kakayanan, no? No, may healing power ang ating katawan. Kaya ang dapat lang talaga gawin sa katawan, palakasin ang ating mga ng tamang pagkain, palakasin sa tamang gawi o lifestyle para yung katawan maging masaya rin. At pag masaya ang katawan, ibibigay din niya yung nararapat na kalusugan na kailangan natin. Okay? So yan po ang ating topic ngayon. At greetings, okay, sa mga sumusunod. Luz Pusing, Lucy Quiabang, Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Olpindo, welcome po. Erlinda Basilisco, Gracia Dei, Ayen Asek, Helen Aguilar, Crescencio Ordonez Pascua. At gayon din, shout out din kay Zenny Moser from Ohio, USA, Beth Villafuerte from Balayan, Batangas, at Darlene Ojero from Tangalan, Aklan na po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, lalo na sa inyong mga panalangin. At sa Manila, dito rin sa Manila, yung National Museum of the Philippines, welcome po Bel Pagbunan, si Lisa, si Carol Magdaleno, at saka nandiyan din si Alvin, at saka si Ina, welcome po.
At shout out din kay Rose Arrogante from Canada. At patuloy po dito rin sa ating Morning View Seventh-day Adventist Church. Salamat po sa inyong suporta at panalangin kay Ma'am Bea, nandiyan si of course ang ating isa sa mga elders diyan, si Ruth Galang. Kumusta po? And of course Brother Henry Galang. And sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan ngayon. At ang ibang members natin, si Juliet Alcaraz and your husband, kumusta po kayo? At of course, marami pa tayong babatiin at medyo bibigyan natin ng daan yan maya-maya sa mga iba pa nating pang may pagkakataon. Okay? So ang ating pong topic ngayon ay sabi nga ay yung ating happiness hormones. Alam niyo ba yung mga happiness hormones natin? Yan yung mga dopamines, serotonin, endorphins at iba pa. Tingnan natin yan mamaya. Pag-usapan natin yan sa health and wellness natin. Mag-ano po tayo? I-dedicate ko itong program na ito sa ating kaibigan nga, kay Patrick Gonzalez. Kumusta po kayo? At sana po ay gumaling na kayo. Alam ko meron kayong karamdaman ngayon, pero ito pong program, ito pong ating topic ngayon ay para po sa lahat, no? Kahit na hindi pa kayo senior, meron po akong ibabahagi sa inyo na 10 easy ways, ha? 10 mga paraan para maging masaya o lumigaya. Alam mo, sa banal na kasulatan ay bihira, hindi nababasa yung salitang kaligayahan. Ang sinasabi niya ay joy, no? Or happiness. Okay. So, ang ating pong resource ngayon, ang ating source rather, ay from the writer of Signs of the Times, no? At siya ay si Sheila O'Connor. At napakaganda na kanyang practical, no, na mga advice para maging masaya. Kumusta po ba kayo? Masaya po ba kayo sa buhay nyo? At alam nyo, pagkatapos ng programang ito, alam ko, matututunan natin kung paano natin mapapasaya, mapapasigla at maging kapakipanginabang ating buhay. Okay, from Sheila O'Connor's 10 Easy Ways to be Happy. At yan po ang pag-uusapan natin. At maya-maya pag-usapan din natin yung mga happiness hormones, no? At patuloy nating titingnan, no, yung ating mga marami tayo ngayon sa mga prayer time natin na mga request. Kaya pagtutunan din natin na bibigyan natin ng time para sa ating prayer. So, ngayon po ay maghanda na tayo na ating inumin, okay? At i-hydrate ng sarili para sa ating medyo, hindi naman mahaba, kundi seryosong ano naman to kasi. Pero practical lang po. Ang ibig sabihin nito ay kayang-kaya nating gawin. Hindi po ito kailangan, walang requirements po ito, kundi yung atin lang pong kailangang open ang mind natin, pati yung puso natin, at talaga may willingness tayo na gawin ito para sa ating kalusugan, pagbabago. Biruin nyo, pag-uusapan po natin yung sekreto na paano tayo maging maligaya, kahit ano pang inyong edad o ano yung kalagayan ngayon. So, asan man kayo nga naroon ngayon, welcome po sa ating program. So, dyan lang po kayo. Magbabalik po agad ang simula, Usapang Senior. Welcome back po sa ating program, Simula, Usapang Senior, na sumasa nyo tuwing 10 to 11 a.m. ng Huwebes at Linggo. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Don't forget to like our channels, also our Facebook and other channels, was this a YouTube channels po. Just type Simula Usapang Senior ni Doc Rome Barrios and
you will have all the, even the past episodes of our program. At don't forget, of course, to subscribe, like, and share. No? At ngayon po, pag-uusapan natin. So, meron pong 10 payo, no, sa atin kung paano easy ways, ang tawag ni, ano, ni Ma'am Sheila O'Connor, no, na binang author, na 10 easy ways to be happy. Okay. So, alam natin to, pero paalalahanan ko lang kayo. Paalala lang to sa atin. Number one, do good to others. Ang una niya, gumawa raw tayo ng mabuti sa ibang tao. Kaya kung magkaminsan kasi, ang ating focus ay yung ating sarili, di po ba? Kung magkaminsan, iniisip natin ano ang para sa akin, ano mag-enjoy ako, ano magpapasaya sa akin. No? Ang sabi sa atin, pinapayo tayo sa atin para tayo maging masaya. Masaya, no? Hindi dahilan sa ating sarili, kundi kailangan pala, ano tayo, gumawa tayo ng mabuti sa tao, sa ating kapwa. Tanda natin, naalala ko yung ating pinag-uusapan before na kung ano ang pag-ibig natin sa kapwa, tayo pala ay nilikha para sa ating kapwa. Kaya we are our brother or neighbor's keepers, di ba? Kaya tayo ay mga tagapangalaga, no? Kaya may payo sa atin, sabi rito, we feel good indulging ourselves now and then in something we enjoy. Pero sinabi ni Patricia Rose, who goes by the name of Protocol Coach, also gives the follow advice: do something for another person. It only takes seconds a day, but yields hours of good feelings for both of you and the recipient. Diba? Pag gumagawa tayo na mabuti sa kapwa natin, hindi naman mauubusin ang oras natin. Yung maliit na ginawa natin, napaka-laking pangmatagalan, di po ba? At ayun ay mapapansin nyo na ang pakiramdam mo ay magaang, di ba? Next, stay out. Sabi rito, stay out of other people's problems. Ano ibig sabihin? Ah, okay. Para ibig sabihin ay mind your own business. Hindi naman sa sinasabi na makasarili tayo, no? Pero ibig sabihin, kung magkaminsan, marami tayong pinoproblema na hindi naman dapat natin problema, no? At kung magkaminsan, dapat mag-sympathize tayo. Pero pag hindi naman tayo hinihilingan, no, na tumulong at tingin natin ay medyo personal yung problema at kayan i-solve, no? Wag na po muna tayong maki-involve, no? Dahil sabi rito, mahirap, but one sure way of improving your state of happiness is to simply mind your own business. Okay? So, ibig sabihin, kasi minsan may mga problema, halimbawa ang ating mga kaibigan, lalo na, of course, may mga problema ating mga mahal sa buhay, mga kapamilya. Pero, tingnan muna natin, no? Hayaan muna natin na ma-analyze nila at bigyan sila ng pagkakataon muna na umaksyon o gumawa sa kanilang mga suliranin. At nandoon naman tayo for support. Kaya, kung gusto natin maging masaya rin, ay sabi rito, may payo dito na sa isang article, choosing for bliss, reclaiming your inherent joy. Ang payo rito, sabi rito, but my attempts at intervention robbed my family and friends of a valuable learning experience that of experiencing the consequences of their choices, and it's robbed me of my joy and contentment. Kasi kumakaminsan,
yung mga suliranin nila ay ayun yung kanilang mga choices, no? Kaya tingnan natin muna kung paano nila gagamutin yung kanilang mga choices, yung mga pinili nila. At doon ay pwede naman tayong tumulong kapag kailangan na. Okay po. But in the meantime, wag po natin aakuin ang problema na may problema. Okay? Hindi natin sinasabi na wag natin, wag tayong mag-sympathize. Kinakailangan, hayaan po na natin po. No? Palakarin natin yung suliranin nila at kung kailangan tayong tumulong, doon na po tayo pwedeng gumawa rin ng ating bahagi sa kanila. Okay? Stay out of other people's problems. Okay? Okay. Next, say you're sorry. Napakasimple lang, no? Matuturo tayo mag-sorry, no? Ano, guilt and shame are major causes of our unhappiness. Ano yung guilt? Ayun yung pagkakasala, yung mga pagkakamali natin na nagawa. At saka yung shame, yung mga kahihiyan. Nagiging unhappy talaga tayo niya kapag tayo ay nakaranas niyan. Both are good in small doses. Okay lang yun. Nakakamali, nakakasala, sa maliliit, okay lang yun. Pero sabi rito, sa mga small doses, okay lang yun. But because they keep us aware of our mistakes, nakikilala natin tayo nagkamali. But we can markedly improve our happiness with the words, I'm sorry. Kaya matuto po tayong magpakumbaba, mag-sorry po tayo. Pag tayo, you know, kumakamisan nga kahit na minsan ay sabihin, hindi tayo ang nag-umpisa, pero pwede tayo mag-sorry na rin dahil siguro nakasakit din tayo ng kalooban at siguro nakialam tayo, matuto na lang po tayo mag-sorry. Ibig sabihin lang po rito, magpakumbaba po tayo. Ayan, ibig sabihin yan. Sabi, I'm sorry, acknowledging when we've hurt another person and apologizing for the misdeed roles and the guilt of shoulders and contributes dramatically to our sense of well-being and happiness. Matuto po tayo mag-sorry. Okay? Napakasimple. Ang pang-apat dito ay laugh. Ano, tumawa. Kailan po ba kayo huling tumawa? Maski umiti lang muna kayo. Kasi nakakagandi niya, alam niyo pa ang pagngiti pala ay nakakababa ng stress natin o nababawasan natin stress. Ang sabi ni Haring Solomon na sinabi niya ganoon sa Proverbs 12:22, a cheerful heart is good medicine, or a merry heart doeth good like a medicine. Okay? Kaya tinuturuan tayo, huwag masyado taw tayong seryoso. Make it light. Ibig sabihin, minsan, pwede nga tawanan din natin ating sarili. Kaya nga yung tawanan mo yung problema, pag nagkamali ka, okay lang. Sense of humor, mahalaga din po yan. Kasi laughter is a good medicine din po. So, sabi rito, learn that life is what you make of it. Remember to laugh. And it helps sometimes to laugh at yourself. Especially when you've done something dumb. This is another way to relieve shame. At ang laughter po, hindi lang po yan halakhak. Yan po ay medicine. Tandaan natin yan. Okay. And then, another practical advice to us is change what you say to yourself. Ayan, kumakaminsan ang ating kalaban, lalo na sa mga senior, mali ang ating mga sinasabi, naku, matanda na ako, ayoko na yan, hindi ko na kaya yan. Naku, mahina na ako. Alam po ba ninyo, kapag sinasabi nyo yun, nakikinig ang iyong isip. At ang isip mo, ayun ang ginagawa.
gagawin ang katawan mo. Kaya the same way na pag sinabi mong masaya ako, sasaya din ay yung pakiramdam. Okay? Kaya huwag po tayo magsasabi ng mga negative natin na, uy, tapos na ako dyan, lipas na ako dyan, ayoko na dyan. Okay, puro po yun ano, no? Para bang wala ka ng i-improvein pa. Alam po ba ninyo, habang tayo nabubuhay, marami pa po tayong bagay na pwedeng pag-aralan. Hindi pa po tayo talagang, tawag natin dyan life is a learning process. Habang buhay po tayo, patuloy po tayong nag-discover, patuloy tayong nag-iisip ng mga bago, at patuloy tayong natututo at nag-aaral. Ang sumunod, have a bad memory. Yes, bad memory. Ano kaya ibig sabihin itong bad memory? Ibig sabihin, malilimutin ka dapat. Ano ibig sabihin? Nalilimutan mo kung sino yung, ano yung mga problema mo. Nalilimutan mo, sabi rito ng isang journalist, I believe one of the essential ingredients for happiness is bad memory. Don't hold grudges. Grudges. Yun. Kalimutan mo na. Huwag mo nang isipin yung mga nagginawa sa iyo, yung mga dati mong kaaway, yung mga dati hindi magagandang experience. Huwag na ho natin pag-ulit-ulitin. Huwag na ho natin ibalik sa isip natin. Dahil hindi lang po tayo na aapektuhan. Tayo po ay madidepress din dahil ulit tayo ng ulit ng mga negative experiences, sabi natin ito. And sabi na, put them behind you. Don't keep replaying them in your mind. Huwag na po natin ulitin, okay? At alalahanin, okay? Kailangan natin pala ng bad memory. Next is, we're seven now, number seven, choose to be happy. Ano ibig sabihin ng choose? Sabi nga ang happiness po ay nasa tamang pananaw ng isip. Pag sinabi ng isip mo, gusto ko maging maligaya ngayon at masaya, susunod po ang ating katawan, ang ating buhay. Kaya sabi rito, it boils down to this. Based on your thoughts and choices, if you want to be happy, be happy. If you are not happy now, change your mind and make a different choice. Ayan. Kapag masaya ka ngayon, magpakasaya ka. Pag hindi ka masaya, baguhin mo yan. Piliin mo ang kasiyahan kaysa sa kalungkutan. Ayan, ganyan lang kasimple, no? And then, number eight, have good relationships. Okay, alam na natin to na tayo, our brains are hardwired to relate to people. Nakaano tayo talaga, nakaprogram tayo para sa kapwa na dapat ay nagko-connect tayo, no? Sabi ganun. Kaya on that, we have no choice and we pay high price indeed for thinking we can opt out of relationship. Kaya hindi tayo pwede talaga tawag natin dyan. Hihiwalay natin as isolate, no? At humiwalay tayo o huwag tayo makipag-connect. Kasi sabi nga habang tumatanda raw, umiiwas na sa social life. Hindi po kailangan dahil meron pa po tayo magagawa at tayo po pwede pang tumulong lalo na sa mga community service, yung mga pagtulong sa kapwa. Ayan po ay magiging kapakipakinabang pa tayo. Diba? At tingnan natin, i-maintain po natin ang mabuting mga relasyon natin. Okay, 9. Okay, pangalawa sa huli ito, meditate. A simple way to increase your happiness is to meditate. Ito yung sinasabi na kahit you're alone, you don't necessarily to be lonely. Kasi kung magkaminsan, pag alone ka, nakakapag ano ka, meditate ka, tapos yun ang tinatawag na solitude. Ayun po yung positive na being alone. May mga, kasi ang loneliness naman po, hindi naman sa pagiging nag-iisa ka eh.
kahit nasa ano ka man kamisan, nasa grupo ka o nasa mga tao kasama mo, kung talagang nalulungkot ka, malulungkot ka kahit maraming tao. No? Pero ang sinasabi dito na happiness, no, yung solitude ay yung kontento ka sa sarili mo kahit nag-iisa ka, nakakapag meditate ka, nakakapag pray ka, nakakapag analyze ka ng buhay mo, ng sarili mo, naaayos mo at iniisip mo kung paano ka mag-improve. Napakaganda po yun. Ayun po yung tinatawag na meditation. At kasama dito sa meditation, of course, yung prayer natin. Of course, ang ating spiritual life, no, na tayo ay laging nakakonek, no, sa ating Diyos, sa ating manlalalang na nagbibigay at source ng lahat ng bagay. Ayan po. Kaya napakalaga po na dapat tayo ay may time para po sa meditation and prayer. Okay. And

Give the thing away. Napakagandang ano to, no? Na pananaw. Kung anong gusto mo, anong hilig mo, ibigay mo muna sa iba. Ano ibig sabihin? No, na gusto mo ng want more love in your life, kung gusto mong mahalin ka, okay? Sabi rito, gusto mong ma-appreciate ka, gusto mong makilala ka, i-recognize ka, gusto mong irespeto ka, okay? Sabi rito, give them first to others, and they'll flow right back to you. No? Kung ano binigay mo sa kapwa mo, babalik sa iyo. Kaya kung anong gusto mo sa buhay mo, gusto mong mahalin ka, gusto mong respeto ka, gusto mong makilala ka, gusto mong pasalamatan ka, appreciate ka, ibigay mo muna sa iba. At sabi nga nun, babalik sa iyo. Napakagandang paalala sa atin. Ayan po yung 10 ways to be happy. Simple ways. Di ba? Napaka-simple lang. Okay? Kinuwento lang niya kung paano ka lang. Wala namang mahirap gawin. Maging mabuti ka lang sa kapwa mo. Tapos, umiwas ka sa mga problema na hindi mo naman dapat problema. Tapos, tumawa ka lagi. And then, humalakhak, no? And matuto tayo magpakumbaba, mag-say ng sorry. Ayan pa, meron pa yung mahalin mo yung sarili mo pag nakipag-uusap ka. Ang kausapin mo sarili mo na ako ay isang mabuting tao at ako rin ay marami pang magagawa. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, sa Diyos ko na ako'y buhay pa at ako ay kapaki-pakinabang pa. Ayan, mga kausap mo sa sarili mo. At gayon din, magiging ano raw, bad memory. Ano raw? Malilimutin, pabayaan nyo. Ibig sabihin, kalimutan mo na yung mga nakaraan, na mga pagtatalo, pag-aaway, hindi pagkakasundo. Of course, makipagkasundo lapat tayo dahil kailangan natin mabuti relasyon. No? Pero, ibig sabihin, yung mga maliliit na bagay, hindi mo na dapat yun ano, dadamdamin. Let it go para maging masaya ka. O gumaan naman ang buhay mo. And then, of course, choose to be happy. At ang mga relasyon natin, dapat patuloy, you know, nagko-connect tayo sa mga kapwa natin. Meron tayong panahon para mag-meditate at manalangin. Okay? And, sabi, give away what you want. Ano man ang ginawa mong mabuti sa kapwa mo, no? Lahat ng ginawa mo ay siguradong babalik sa iyo. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating napag-aralan ngayon ng mga payo tungkol sa pagiging masaya. O, di po ba napakasimple lang maging masaya? At wala tayo ibang gagawin kundi maging totoo, positive tayo at tayo ay punong-puno ng pag-asa. Piliin po natin na tayo ay laging masaya. Kung hindi kayo masaya ngayon, baguhin po ninyo yan. No? Piliin nyo pa rin ang maging masaya. Pagpalain po tayo ng Diyos sa ating pinag-aralan ngayon. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po inyong kaibigan sa impapawid, Doc Rome Barrios. At kanina pinag-usapan natin yung sekreto, no, para maging masaya. Mga simpleng bagay para maging maranasan natin ang kaligayahan, kapayapaan sa buhay. Ngayon po, pag-uusapan natin sa ating senior wellness yung ating mga happy hormones sa body natin. Okay.

nagbibigay sa atin ng nagpapabago nating mood. Ito yung mga happy, ha? Pero meron tayong kalaban, dalawang hormones na danyo. Yung kalaban natin yung cortisol. Ayan po, at saka yung adrenaline. Yung adrenaline, ayan, ayan yung pong... Yung cortisol, ayun yung stress hormones. Ayan po yung hormones na nagpapa-active sa atin, no? At pag tayo overstress, ayan po yung active na sa katawan natin. At kayo din yung naalam niyo yung adrenaline, 'di ba? Pag may emergency, talagang lumalakas ka, no? Kasi yung adrenaline from adrenal glands, no? Ayan po yung active. Ayan po yung mga iniiwasan nating hormones, pero may purpose po yan. Yung cortisol, ayan naman po yung nagpapagising sa atin, no? Ibig sabihin, pagkagaling natin sa tulog, yung cortisol ay yung nagpapa-activate sa atin, no? Para tayo gumising naman, no? Kaya mahalaga rin yung roles nila. Kanya-kanya silang roles. Pero as much as possible, iwasan natin yung mga, of course, stress hormones. Kasi marami pong karamdaman yan, mapapagod tayo. Bukod sa mapapagod tayo, marami karamdaman. Ngayon po, pag-usapan natin yung apat na happy hormones sa ating katawan. At anyway, kung may, siguro pwede nyo lang tandaan, apat lang naman to, no? Ang una ay dopamine. Oh, ano, alam po ba ninyo ang dopamine? Ito yung reward chemicals natin sa katawan. Ano yung ginagawa nitong dopamine ito? It motivates you and me and makes you feel good when accomplishing a goal. Ayan. Ayun po yung nagpapasaya sa atin kapag may nagawa tayo, na-satisfy tayo, natapos yung ginagawa natin. Talagang high na high tayo. Dopamine po yan. Ano? Dopamine. Feel good hormone. A neurotransmitter that's an important part of our brain's reward system. It is associated with pleasurable sensations along with learning, memory, at iba pa. Ayan. Ano tawag? Pag tayo natututo, pag tayo naka-accomplish na something, ayan po, at tumutulong sa atin, yan dopamine. Okay? Number one yan. Sa apat lang naman yan. Dopamine. Ngayon, paano natin mabubusan dopamine? Ito. Paano natin palalakasin para maranasan natin lagi yung ganyang pakiramdam? Biruin mo na nakakatulong yan sa ating pag-aaral, learning, no? Tapos yung pleasurable, yung magandang pakiramdam. Ayan. Dopamine. Paano natin yan mapapalakas? Of course, i-organize mo yung mga projects mo, no, na wag naman masyadong heavy na sa sobrang dami ng requirements para gawin, may stress rin tayo. Kaya put it into small, workable, doable pieces yung mga gagawin. O kaya iplano mo na hindi mo sasabay-sabayin kasi stressful po yun. Ayun po yung kung gusto natin ma-enjoy yung ating dopamine hormone. Sabi rito, ay break big projects into small tasks and then celebrate minor wins. Ayan. Pati yung mga maliliit natin na gagawa, na accomplish, i-celebrate nyo. Pag ibig sabihin ay bigyan mo ng halaga, no? Dahil ayan ay makakabuti sa ating pakiramdam. Ayan, ang dopamine. Okay. Okay. Susunod nating hormone, no, yung happiness hormone natin ay yung tinatawag na serotonin. O, tandaan nyo, una dopamine, ngayon serotonin. Ito naman yung mood stabilizer natin. Yung binabalanse ang ating pakiramdam. Inaalis yung mga depression,
At saka ito rin yung nagre-regulate na ating magandang ano, pagtulog. O, nakita niyo pa? Nagpapaganda na ating pagtulog. Ito rin ang tumutulong sa atin, ang serotonin sa ating gana sa pagkain, appetite, no? O, diba? O, pasalamat tayo. Alam niyo, kapag naiisip ko, no, na may mga taong may karamdaman, no? Bakit sila nawawala ng gana kumain? At alam nyo, kapag wala yung serotonin, wala tayong gana kumain. Pasalamat po tayo, tayo may gana pang kumain. Kasi nakakaawa yung may kalagayan ng mga pasyente na ayaw nang kumain, walang gana, hindi ko na malulon at hindi ko gusto ang lasa, napakatabang, may mga ganun po. Kaya napakahalaga po yung serotonin na yan para sa ating pampagana, sa ating digestion, gayon din sa ating learning ano ability, no? Yung maganda ang mood natin, no? Excited tayo. Reduces depression. Tapos pati sa pagpapahinga, serotonin. Kaya po pagka okay, paano natin mabubusa ang serotonin hormone natin? Ayan po, 'di ba? Sabi nga natin yung ito pong serotonin, ayan po yung nagpapaganda ng ating pagtulog. Kaya ang dapat natin ginagawa, pumupunta tayo sa sunshine, direct sa sunshine, para po yung circadian rhythm natin, para maayos yung ating, ma-regulate yung schedule natin sa pagtulog. Kasi po, serotonin po yung pampaantok sa atin at na makukuha, may induce po yan sa pamagitan ng sunlight. No, kasi ayun po yung magbibigay ng pinaka-clock natin para tayo matulog. Pero after po nung serotonin na yan, di nakapahinga tayo, yung papasok na po yung cortisol para po naman tayo ay mabuhay naman, gumising naman, no, maging active. Ganyan po yung gawain ng serotonin. Kaya kailangan natin ng serotonin at saka kailangan natin mag-exercise, okay, and meditate, okay? So yan po yung kailangan natin. So after dopamine, serotonin. At ang pangatlo po nating happiness hormones ay tinatawag na oxytocin. Ito naman po yung the love and bonding hormone. Ano po ba yung ginagawa nito? It promotes the feelings of trust, empathy, and closeness. Ito rin paminsan-minsan tinatawag na love hormone. Dahil ito po yung essential for childbirth, breastfeeding. Tapos ito rin yung hormone between strong parent-child bonding. And it can also promote trust, empathy, and bonding in relationship. Kaya ito ay nag-i-increase the more na nagkakaroon kayo ng malapit o malalim na relasyon, no? Na relasyon ay lumalalim. Kaya yung ito, oxytocins po ang tawag dyan. Ito pong oxytocins na to ay kailangan natin for the feeling, yung trust, okay, at saka yung pag-ibig, no? Yung affection. Na po. Paano natin to mapapa-boost, no? Paano natin to mapapaiting, ano? Ma-improve? Spend quality time with friends and family. Pati rin po yung mag-alaga tayo ng pets. Ayan po, 'di ba? Naibubuhos din natin ang ating pagmamahal sa ating mga pets, no? And at pinakikita natin mga affection. Ayan po. Kaya tumataas din ang level niya kapag ka lagi nating ginagawa. Ayan. Kaya ayan po yung oxytocins. And then finally, okay, ito po yung pang-apat at huli, yung endorphins po ay tinatawag ng natural pain relievers. Kaya yung ating katawan po ay may sariling
healing ano process yan through endorphins. Oh, ito po yung ito, sabi rito, alleviates discomfort and reduces stress. Okay. And your body's natural pain reliever. Ito, kaya ito po yung kaya minsan may mga time tayo na mataas ang ating ano, ang ating ano to sa pain, no? Yung ating tolerance sa pain dahil sa endorphins. Kasi nga nagpapagaan, nagpapa ang tawag natin, alwal ng pakiramdam, okay? Inaalis niya yung mga discomforts natin. Kaya ito yung pati stress, no? Kaya sa halip na matindi ang sakit na ramdaman natin, ito yung mga hormones na pagka inano natin, ibig sabihin ay ginamit natin ay talagang makakaroon tayo ng soothing napakiramdam kahit na meron tayo mga konting nararamdaman. Ayan po. Kaya ito po ay sabi rito, it's a pain reliever, natural pain reliever, which your body produces in response to stress or discomfort. Levels also increases when you engage in reward-producing activities such as eating, working out, or having sex. Okay, ibig sabihin dito may physical ano satisfaction. Okay, paano natin to mabuboost? Paano natin mapapalakas, mapapaiting? Laugh. Oh, yan. Masayahin. Tumawa. Eat dark chocolates. Aba, meron rito ng ano. And then do a vigorous workout. Ayan, kasama pala yung dark chocolates dyan. And do a vigorous workout to trigger your body's natural runner high. Ayan. Para yung tolerance natin sa mga karamdaman mapapa-improve, no? Madadagdagan. So, nandiyan po yung ating 4 happiness hormones. Dopamine, number 1. Number 2 is serotonin. Okay, tandaan nyo. Number 3 is oxytocin. And number 4, endorphin. So, marami na, meron na po kayong natutunan ngayon. So, yan po yung mga hormones. At kasama din dyan sa generally speaking, okay? Paano natin mabuboost yung happiness hormones natin? Get outside. Ibig sabihin, lumabas po kayo. Lumabas kayo ng bahay. Kasi po doon pagka lumabas kayo, nandiyan yung sunlight, okay? Spending time outdoors, nandiyan sunlight, yung ultraviolet rays, no, radiation from the sun can increase production of serotonin. Tapos 15 minutes now outside, hanggang 15 minutes twice or thrice a week, magpa-araw po tayo lumabas dahil mabuti po yung ultraviolet radiation. Pero tandaan din natin yung UV or ultraviolet ay nagiging cause din ng cancer, kaya skin cancer, kaya ready rin po natin yung ating mga tinatawag niya sunscreen, yung protection natin sa ating balat. Pero overall po, kinakailangan try, okay, exploring new neighborhood or park. Yung bang enjoyin po ninyo ang paglabas at tumingi kayo sa iba't ibang mga lugar, at tumingi kayo kung nagsasawa na kayo sa dati nyo nakikita, mag-explore kayo. At bukod doon, nakakapag-socialize kayo at nandun po yung natural sunlight. Ayan po yung para ma-boost natin ang ating happiness hormones. Na ayan po yung talagang naturally na magpapagaling sa ating mga number one, stress. Pangalawa, kalungkutan. At ang pangatlo, pagpapalakas natin, immune system. So, ayan po, tandaan po natin na meron tayong natural na good feeling hormones, no, or happiness hormones na makakatulong po sa ating kagalingan. Kaya
In short or in conclusion, ang ating katawan po ay kailangan na maibus natin sa kanyang nararapat, sa kanyang pangangailangan, like sunlight, yung mga natural ano, doctors natin, proper nutrition, water, tapos yung air, o di ba? At lahat ng mga natural, ano, at nandyan din of course yung ating spiritual, yung meditation, yung prayer natin, sunlight, water, ano pa, nutrition, okay, new start, no? At saka yung, of course, water, and then what else? Of course, yung finally, yung divine, trust in the divine power. Tandaan po natin yung spiritual na bagay din. Kailangan natin yan para po maboost ang ating immune system, ang ating kalusugan. Kaya, sana po, may natutunan tayo sa ating pinag-usapan ngayon. Diyan lang po kayo. Magbabalik ang simula, usapang senior.

Purihin po natin ang Panginoon sa ating pagkakataon na muli tayong nakarating sa ating prayer time. At pagpalain po sana kayo na ating Panginoon sa araw na ito at pasalamatan natin siya sa lahat ng mga biyaya at lahat ng mabubuting mga bagay na kanyang pinakakaloob sa atin. Tayo po ay ngayon ay mananalangin. Nais kong hilingin kayo, na hilingan kayo na pansamantala tayong tumahimik at tumigil sa ating gagawin habang tayo po ay nananalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtustos at pag-iingat sa bawat sa amin ng buhay at kalakasan. Maraming salamat din sa pagkakataon na patuloy niyong binibigay sa amin na patuloy kami makapag usal ng aming dalangin sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataon ito at nais po namin ilapit sa inyo ang aming mga kapatid, kaibigan at mga mahal sa buhay na humihiling ng inyong patnubay at kagalingan. Nais po namin idalangin ang aming mga kaibigan na sina Maricar Bartolome, Samantha at Jordan Ocasla. Huwag po ninyo kalimutan, Panginoon, si Nelson Gagnola sa kanyang mga karamdaman at sa kanyang financial na pangangailangan. Gayun din si Edwin Makapagal. Tulungan din si Waylin Lorenzo, Gemma Molina. Lahat po sila, Ama, ay humihingi ng inyong kagalingan at kami ay nagpapasalamat na karamihan sa kanila ay nakakaranas na ng mabuting pakiramdam at nakakaranas na ng panibagong kalakasan dahilan sa inyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na patuloy niyo ibinibigay sa kanila na sila ay patuloy niyo binibigyan pa ng buhay at patuloy na pagpapala at patuloy na patnubay ninyo na nakikita po nila, nararanasan nila ang inyong pagiging malapit sa bawat isa sa kanila. Salamat, Ama, sa pagkakataon na nararanasan namin na kayo ay patuloy naming nakakasama, lalo na po sa gitna ng aming mga pagsubok at mga kahirapan. Tulungan din po si Ver Arrogante sa kanyang mga nararanasang mga pagsubok sa buhay. Alam namin, Ama, na wala kami ibang sandigan, wala kami ibang pag-asa at wala kami ibang takbuhan at kaligtasan kundi kayo lamang. At hinihiling namin, Ama, na bibigyan niyo kami patuloy ng kalakasan at armas at lakas para paglabanan ang anumang mga pagsubok na aming dinaranas sa araw-araw. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay niyo sa aming mga kaibigan na sina Magdalena Ferry, Bobot Delgado, sa kanilang evangelism na ginagawa. Tulungan nawa sila ng Banal na Espiritu na siyang maging gabay nila at gumawa para po sa ikaliligtas ng marami pang kaluluwa na nauuhaw sa inyong mga salita at nagnanais ng inyong kaligtasan. Tanging-tangi po inadalangin namin si aming kaibigan na si Patrick Gonzales na may karamdaman ngayon na nais namin, Amang, itagubilin sa inyo. Nais po namin, Ama, pagalingin po siya at sana ang inyong mapagpalang kamay ang humipo sa kanya at makaranas siya ng mabuting pakiramdam mula sa karamdaman. At hinihiling din po namin ang kanyang kalagayan, sa lalo tigit sa kanyang pananampalataya. Alam po ninyo ang kanyang
katayuan ngayon. Nais po niya, Panginoon, na makilala pa kayo at maranasan ang relasyon, ang pakikipagrelasyon sa inyo. Nais po niya, Panginoon, na lumakas pa ang kanyang pagtitiwala sa inyo at tulungan siya na mapaglabanan niya ang lahat ng kanyang mga pagsubok o anuman ang kanyang mga kahinaan. Nais namin, Ama, ikaw ang gumawa sa kanyang buhay. Marami pa po kami, Ama, na nais hilingin. Subalit kayo nakakaalam, narito po ang inyong mga anak na kasama naming nananalangin ngayon sa oras na ito. Tulungan po ang aming programang simula at nais namin itagubilin ito sa inyo at alam namin ito ay inyong gawain kung paano nyo ito ay sinimulan, Ama. Nawa patuloy niyong pagpalain at pagpapalain pa. Tulungan ang bawat sa amin na sana ay patuloy na makinabang dito at maging bahagi ito ng aming pagpapalakas sa aming pisikal, sa aming mga sosyal, sa aming kaisipan at higit sa lahat sa aming spiritual at relasyon sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa mga dalangin ito at inaasahan namin inyong sasagutin at tatanggapin ang inyong biyaya sa matamis na pangalan ng aming tagpagligtas na si Jesus. Amen. Pasalamatan po natin ating Panginoon sa pagkakataon pinagkaloob sa ating pagsasama-sama sa ating programang simula, Usapang Senior, na sasa inyo tuwing, sumasa inyo rather, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Sana po ay marami kayo natutunan. Tandaan po natin na ang bawat isa sa atin ay may kakayanan na para palakasin ang ating happiness hormones. Tandaan po natin yun. At ayan po ang ating natural na panlaban para po sa ating mga stress, para po sa ating mga kalungkutan at sa mga karamdaman natin. At higit sa lahat, pasalamatan po natin ating Panginoon sa kanyang patuloy na pagpapala at biyaya sa atin. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at nais kong pasalamatan si Pastor Nerio Caranza, aming pong AWR Station Manager, na patuloy na sumusuporta sa ating program. Si Andy Joaquin, maraming salamat, Brother Andy. At gayon din si Jonah Bayog, maraming salamat. Reza Nabor, Wilmer Estrito, Irina Sidao. Sana po ay patuloy niyong subaybayan ang ating programa. Tandaan po ninyo na ang ating Panginoon, ang kanyang biyaya ay bago tuwing umaga. Lahat po tayo may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Ako po si Doc Rome Barrios. Hanggang sa muli, God bless everyone.

0: Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga kapag-asa, lahat ng ating pong mga viewers sa ating pong Facebook Live sa araw po na ito. Gayun din po sa ating pong mga listeners sa AWR Manila. Ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
1: Ako naman po si Ate Ann.
0: At tayo po ngayon ay nagpapasalamat sa isa na namang pribilehiyo upang tayo po ay magkaroon ng usapang pampamilya with
1: For peace. Ayan.
0: Kamusta, Ate Ann?
1: Ayan, medyo okay na, Pastor, no? Lumampas na tayo dun sa... mamaya, mamalalaman niyo.
0: Mamaya. Kasi related yung topic natin sa yung recent experience.
1: Yes, yan.
0: So, ating batiin ngayon ang ating pong mga viewers and listeners, Ate Ann. So, ating binabati po muli ang ating pong mga online viewers po sa ating pong mga Facebook pages. Una na po dyan ay ating pong binabati ang ating pong mga viewers sa Palawan Mission of Seventh-day Adventist Facebook page. Gayon din po sa Family Hope natin, 104.7 na Facebook page, ating din pong binabati. Gayon din sa ating pong AWR Manila, 89.1, binabati po natin ang lahat ng ating pong mga tagapakinig sa ating pong mga nanay na nagpe-prepare ng tanghalian. Ate Ann, ano ang iyong ulam?
1: Ayan, may plano yung mga ka-office natin, malalaman yan mamaya pa, sir. At syempre po, nais din nating batiin yung ating pong mga four-piece beneficiaries, hindi lang po dito sa Palawan, kundi sa buong Luzon, Pastor?
0: Tayo ay nagpapasalamat, blessed na blessed tayo, kasi hindi lang po sa Palawan na mga four-piece beneficiaries ang nakikinabang sa ating programa, kundi pati na rin po sa naaabot ng ating pong AWR Manila.
1: Yes, okay.
0: Gayon din po, binabati po natin ang ating pong mga city and municipal links dito po sa Palawan, sa iba't ibang mga munisipyo at dito rin po sa siyudad ng Puerto Princesa. Isang magandang araw po sa inyong lahat.
1: Ayan, minsan actually, Pastor, nababanggit nung pinsang ko, si Kuya Mon. Nako, nakalimutan ko yung apelyado niya. Pero dyan po sa DSWD region office natin sa Malate, minsan ay nadadaanan daw nila yung ating programa. Oh. So, i-greet na lang din po natin sila. Magandang umaga po dyan sa Mimaropa regional office ng DSWD.
0: Yan. God bless po sa inyo. Maraming salamat po na nawa ang amin pong yung programa pong ito ay nakakatulong po sa inyo, lalong higit sa pag-disseminate po ng mga value sa atin pong mga four-piece beneficiaries. Mm-hmm. Atin din pong ini-encourage, Ate Ann, ang atin pong mga online viewers na mag-comment sa atin pong Facebook page o maaring mag-text sa ating hotline number. Ate Ann?
1: Ayan, na nakikita po ninyo sa inyo pong mga screen ngayon, 0981-488-9775, 0981-488-9775. Kami po ay masaya na makatanggap ng mga mensahe mula po sa inyo. Maari din po kayo mag-send ng message sa atin pong mga Facebook pages kung kayo po ay nahihiya na i-type dyan sa atin pong comment section ang inyo pong mga katanungan or inyo pong mga naislinawin sa atin pong pag-uusapang topic ngayon pong umaga.
0: Yun. So tayo po ngayon ay magsisimula na at aking pong inaanyayahan ng lahat na tayo po ay manalangin. Ating hilingan si Ate Ann para sa ating panalangin.
1: Tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin, Diyos, marami pong salamat sa patuloy po ninyong pag-iingat at mga pagpapala na ipinagkakaloob sa amin. Sa umaga pong ito, Panginoon, aming pong muling itinatalaga ang aming pong mga sarili. Mahanda nawa ang aming puso't isipan sa pakikinig. Tulungan kami na maunawaan ang aming pong pag-aaralan ngayong araw na ito upang sa ganon ito po ay aming maibahagi at maging magpapala din po sa iba. Ang lahat na ito ay aming po idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Yan. So bago po tayo dumako sa ating pong pag-aaralan sa umagang ito, ay tayo muna ay makikinig ng isang tanging awitin na maghahanda sa atin para sa ating pong magiging discussion. So atin pong pakinggan ang awitin.

0: Maraming pong salamat, Kuya Solomon Molina, sa iyong awit na ibinahagi sa ating mga taga-subaybay sa umagang ito.
1: Yon, so si Kuya Solomon ay taga-Koron. Siya ay isa sa ating pong masisiglan na mga kaibigan doon po sa bayan ng Koron. Ngayon, Ate Ann, ay napakaganda ng ating pag-uusapan. Pero bago tayo dumako sa ating pag-uusapan sa araw na ito, meron ka bang trivia for the day?
0: Yan. Yan. Yung ating pong trivia for the day, trivia of the day, ano? Pero bago natin na banggitin pala ito, Pastor, nais nating anayahan yung ating mga viewers na wag po kayong mahihiyang mag-comment sa ating pong comment section. Live po tayong nakamonitor ngayon sa Adventist World Radio Manila at sa Palawan Mission of Seventh-day Adventist Facebook page. Live na live po tayo ngayon, ano? Kaya wag po kayong mahihiya na mag-comment dyan or bumate ng inyong mga gustong batiin or mga katanungan. So, ang ating pong trivia of the day, ito po ay regarding since about sa stress yung ating pag-uusapan, ano?
1: Ito na talaga.
0: Ayan, emotion, ano ba yung pwede nating malaman regarding sa emotional health and stress? Ayan, according po sa APA, American Psychological Association, meron pong dalawang uri ng stress. Yung isa dyan ay short-term stress at yung isa naman po ay yung chronic stress na tinatawag. Yung trivia natin ngayon, Pastor, is that hindi lahat ng stress ay harmful.
1: Ah, meron din palang stress na parang may benepisyo din sa atin.
0: Yes, good stress. Mm. At yung good stress po na tinatawag, ito yung tinatawag na short-term stress. Mm. Ayan. Yung short-term stress po ay ito yung it can enhance our cognitive function at ma-improve yung ating mga resilience. Ano ba yung mga example ng short-term stress? Ayan. Yung mga example po nito ay halimbawa, actually yung nasi-stress or anxious ka or nasi-stress ka kasi meron kang upcoming na speaking engagement. Ayan.
1: Example, Ate Ann, yung may exam.
0: Ayan din, Pastor.
1: Ah, mga ganun.
0: Mga short-term stress yan. Pero yung kapag hindi natin na-overcome yan, lalo na po yung sa public speaking, ano, Pastor, minsan kasi nagiging, ano na yun, phobia na din, ano? Oh. Yun na yung doon na yung tinatawag na it can lead to chronic stress, ano? Pero yun po ay mga examples, some of the examples ng short-term stress. Siyempre, pag may exam ka, nasi-stress ka sa exam, ano yung ginagawa mo?
1: Minsan, pag nasi-stress ka na sa exam, nagka-cramming ka na, gusto mong tignan lahat. Akala para ko, baka may makalimutan ka, no?
0: Akala ko po nag-ice cream.
1: nag-ice cream. Sabagay, meron. Ay, mamaya, meron din ganun, no? Meron ding iba na, yun nga, binabanggit ninyo mo, Ate Ann, yung iba, stress eating, tama ba yun?
0: Opo, stress
1: yun ba yung term
0: eating.
1: Na sinasabi doon? Stress
0: merong,
1: eating.
0: Merong mga ganong defense mechanism, ano, Pastor? Pero meron ding short na term stress na yun yung defense mechanism nila, kumain.
1: Chocolate, mga ganun.
0: To make themselves feel better. Ano? Mm. Meron din na stress eating na hindi na rin maganda.
1: Opo.
0: Pero yung trivia natin is hindi lahat ng stress ay harmful. Ayan. Bakit nga ba, Pastor?
1: Yun nga, ang short stress kasi, ito ay, yun nga, binabanggit kanina, nag-i-enhance ng ating cognitive function. Parang nagiging alert ka kasi, Ate Ann, di ba? Kapag medyo na-stress ka ng konti, short stress. Pero pagkatapos na na-accomplish mo ng yung isang bagay, maaaring nagsasubside na yung stress na yon. Pero yung sinasabi ninyo, Ate Ann, na chronic stress, ano kaya naman yun ang effect sa katawan?
0: Ayan, ito po sabi dito ano sa American Psychological Association, ito po ay nagli-lead sa heart disease. Ayan. Actually, yung mga nagiging cause ng heart disease din pa, Sir, is yun nga, yung stress eating.
1: Stress eating.
0: It can contribute.
1: Obesity.
0: Opo, doon.
1: Tumataba.
0: And anxiety. Actually, meron ako nakita sa news recently na sa sobrang anxious niya, hindi na siya makakilos, hinimatay na ganun. Sa sobrang stress mo kasi, ano, nagkakaroon ka na ng...
1: Parang nagba-blackout siya.
0: Opo, nag-blackout talaga siya ba, Sir? Due to anxiety. And ito, weakened yung immunity natin. Kasi yung nasa katawan na lang natin is stress hormones.
1: So, ibig sabihin, kapag mayroong chronic stress, hihina ang katawan at malaki ang chance na magkakasakit talaga.
0: Yes, opo. Ayan. Pero sabi dito, sa isang sa studies from Harvard Medical School, meron pong mga ways on how to reduce stress. Ayan, yung mga activities na yan is yung open communication. Ayan, importante ito. And yung madalas talaga na pangtanggal stress.
1: Ano yung pangtanggal stress?
0: Pagkain. Pagkain. Pero ang sinabi dito, Pastor, shared meals. Ibig sabihin may kasama ka.
1: Merong kausap.
0: Opo, ganun. And physical exercise.
1: Yan, kaya nga sa atin pong mga sa ating mga viewers and listeners, actually dito po sa atin sa Palawan, meron tayong group na Pacers kung saan ini-encourage ang atin pong mga kapatid at mga kaibigan na mag-engage sa physical activity through running and biking.
0: Yes, walking ba, sir, pwede ba?
1: Walking pwede din. O, kasi ayun pala yung binanggit mo kanina, Ate Ann, ito pala ay nare-reduce ang stress kapag tayo ay nai-engage sa mga physical activity.
0: Yes, opo. Merong kang kasing sense of fulfillment afterwards. Magano'n. Nakaka-boost siya ng resilience din actually. Nung buntis ako, Pastor, pandemic yun eh, kasagsagan. Isa rin sa mga napagtuunan ko ng pansin is yung mag-exercise talaga. Mayroon kasing ibang stress din yung buntis. Pero so, ibang topic din yun. Ano? And yung after kang manganak, may ibang stress din. Pero malaking bagay din talaga yung exercise. Ayan.
1: Yun. Sa atin pong mga kapag-asa na nariyan, ano po ang mga activities na inyong ginagawa upang malesen ang inyo pong stress? Lalong higit sa family, no?
0: Yes.
1: Mag-comment po kayo sa atin pong Facebook pages at atin pong babasahin mamaya kung ano ba ang mga activities na inyong ginagawa para mapababa ang stress sa inyong buhay.
0: Oh, hindi maiiwasan yung stress, Pastor. It's inevitable.
1: So, ibig sabihin, ang stress pala, Ate Ann, is part na talaga ng buhay ng tao.
0: Yes, matakot ka kung stress-free yung buhay. Pero yun nga, may mga good stress and bad stress. Pero yan, may mga ways po tayo na i-share mamaya on how to reduce yung stress levels at paano natin ma-manage, syempre, yung stress. Ayan.
1: Maaring tanong din natin sa ating mga kapag-asa, sa ating pong mga listeners and viewers, kung paano ninyo hinaharap ang stress, lalong higit sa family. Kasi meron siguro, Ate Ann, na individual stress at meron ding stress na sa family, no? Maaring may ganun din.
0: So, magkaiba pa naman yung ano din ba, sir, pagharap nung tatay at nung nanay sa stress sa family.
1: Sa family.
0: Baka mamaya madaanan
1: natin. Sige, ating titignan po mamaya. So, Ate Ann, sa iyong pag-aaral patungkol sa emotional well-being, bakit mahalaga na ma-nurture ang emotional well-being ng bawat member ng family?
0: Importante yun, Pastor, kasi doon madidevelop yung resilience din. Kasi yun nga po, yung nabanggit natin kanina, actually maraming mga author, nakalimutan ko lang kung anong pangalan niya, but stress is inevitable. Hindi siya maiiwasan. Naandyan siya, everyday naandyan siya. But yung ultimong magtutoothbrush ka, nawalan ka ng Colgate,
1: Oo, kahit stress ka, tatakbo ka pa sa tindahan.
0: Mga ganun ba, simple stress ba ng mga ganun, Pastor? So, it is very important na yung ating emotional well-being ay healthy kasi doon nga po, yun yung magiging basihan on how, kung paano tayo magiging resilient sa pagharap ng mga stress.
1: Minsan, Ate Ann, maaring ang mga stress sa family nakaka-apekto na sa daily life ng bawat members ng family. Maaring dahil sa stress ay hindi na nagiging productive ang father o hindi na nagiging productive ang anak dahil sa stress sa school. Pwede palang mangyari yun, di ba? So napakahalaga pala, kagaya ng binanggit sa atin ni Ate Ann, na ma-nurture ang emotional well-being ng bawat members ng family sapagkat nagpo-produce ito ng resilience sa bawat members ng family. Binabanggit nga sa atin, di ba, sa Matthew 11 verse 28, sabi sa Bible, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Ibig sabihin, kahit sa Bible, ay binibigyan tayo ng privilege ng Panginoon na lumapit sa Kanya upang tayo ay ma-unload.
0: Yes.
1: Oo, ma-unload tayo. Kapag pagod tayo, or kung stress tayo sa buhay, magbibigay ang Panginoon ng rest. Ngayon, sa sa mga pag-aaral at iyan, ano ba ang mga common na mga stressors sa mga
0: Sa family. Siguro, yun nga ba, sir, according to our resources, yung pinakauna dito is financial.
1: Oo.
0: Financial pressure. Ito talaga yung pinakauna. Actually, madalas ko po itong naririnig sa mga lectures, ganyan, na mas madalas mayroong away sa family kung mayroong financial pressure. Kaya pala sa mga marriage counseling, tinatalakay talaga finances even before the marriage.
1: Oo, yung financial ano nga tawag diyan, yung pagkaalam o pagiging
0: literacy.
1: Oh, yung financial literacy, tama. Oh,
0: kasi ito yung pinaka kaya siguro siya nakalagay sa top, sir, kasi financial pressure is number one cause ng stress. Oo,
1: lalo na higit kapag mayroong pong financial challenges ang magulang na wala ng trabaho o either
0: may nagkasakit
1: tapos wala po tayong naitatabi para pang ospital ay talagang nagkakaroon po ng financial pressures, lalong higit kapag nalubog sa pagkakautang yung family, no? Nag-iisip ang mga magulang paano kaya babayaran yung mga utang na ito.
0: Budgeting concerns, ayan, kasama pala ba?
1: Oh, kasama na. Oh, yung
0: pag-uoy. Uy, nakaka-stress nga naman talaga mag-budget.
1: Lalo na kapag wala ka lang iba-budget. No, talagang nakaka-stress mag-budget pag walang iba-budget.
0: Lalo na pag yung bill mo ng kuryente, monthly, iba-iba. Nagugula talaga ako. Bakit naman ganun? Parang walang fix na.
1: Tapos yung binudget mo ay 1,000 lang, tapos yung lumabas 2,000. At talagang may stress ka talaga. Saan ka kukuha ng another fund para mabayaran yung bill? Maaring isa din sa mga stressors ng family is work-life imbalance or lack of family time. So, maaring ganito din. May mga magulang na subsob dahil sa financial pressures.
0: Yes.
1: Nasusubsob ang mga magulang sa pagtatrabaho na wala ng panahon para sa kanilang mga anak.
0: Yes, it can cause stress para sa mga anak kasi part sila ng family. Ano pa, sir? At stress din sa magulang. Kasi, actually, na-experience ko ito, sir, parang si stress ako, parang feeling ko na doon ako sa work lagi, hindi ko na naasikaso yung anak ko. So it can cause stress din.
1: Stress din talaga, no? Lalo na kapag sa work, mayroon ding mga minsan na mga challenges din sa work. Example, dealing with co-workers, sa family. Minsan, may mga tao na nadadala nila sa kanilang bahay yung mga problems mula sa work. Kaya ito talagang yung life-work imbalance ay isa sa mga reason kung bakit mayroon pong family stress.
0: Actually, sir, sa government, laging may mga ganyang lectures.
1: Work-life
0: imbalance. Kasi siguro talaga, lalo na sa government workers, sa ating pong mga listeners and viewers na nagtatrabaho sa government, talagang very demanding din.
1: Mataas ang pressure ng kanilang work, talagang matindi.
0: Ayan, yung kasunod po dito ay parenting challenges. Ano mga example nito, Pastor? Child rearing.
1: Maaring mayroong stress sa mga magulang, lalo sa mga first-time mothers. Minsan, kung paano ba palalakihin, paano ba ang tamang pag-aalaga. Minsan, mayroong ding stress sa mga nanay, no? Na kapag sunod-sunod ang anak, sunod-sunod ang anak, maliliit, tapos paano kaya ito sila aalagaan, no? Talagang malaki ang stress, lalong higit. Kung titignan natin, Ate Ann, siguro sa percentage ng parenting challenging and child rearing, mas malaki ang percentage ng challenge sa mga nanay. Sa palagay ko lang.
0: Research based, may ganun nanay din talaga pa, sir. Iba kasi, di kasi ako tatay pa, sir. Parang nakita ko po kanina habang nagbabasa ako ng resources natin, matatouch yung aspeto na yun So baka mamaya mas magiging malinaw sa atin.
1: Okay, isa din po sa mga challenges or reasons for family stress is conflict and communication backgrounds. Ibig sabihin yung pag-aaway po sa loob ng bahay. Lalong higit yung mga unresolved issues.
0: Yes, opo. No? Actually, yung conflict din, it's inevitable sa family. So, pero hindi inevitable na ayusin or pag-usapan. So, kaya kanina po sinuggest doon sa study sa Harvard na importante yung open communication para maiwasan to reduce the stress levels. And another concern ay yung health Or cause ng stress ay health concerns and unexpected life events.
1: Yan, sa iyong experience. Sa iyong experience.
0: Actually, na-experience ko po yung unexpected life events. Nagkaroon po ng epekto to sa baby namin talaga. Mm-hmm. Tsaka yung health concerns, ayan. Recent, yung health concerns recently.
1: Oo.
0: Mamaya,
1: makikwento mo yung iyong experience. Just ano lang ito, Ate Anne, di ba? Just this last week lang.
0: Last week lang.
1: Fresh na fresh ang stressor.
0: Fresh na fresh yung resources natin ngayon.
1: Okay. So, sa lahat ng ating pong mga viewers, sa lahat po ng ating mga listeners, baka meron pa po kayong experience na o bagay na nagbigay po sa inyo ng family stress na hindi po natin nabanggit sa umagang ito. Kung meron man kayong karanasan, pwede po kayong mag-comment sa atin pong Facebook pages kung ano po ang inyo pong napagdaanan ng mga nakaraan na maaari po ninyong i-share sa atin pong programa.
0: Actually, Pastor, mayroong comment dito si... ayan, nais ko pong batiin pala si... Siyempre si Riri, yung ating sa technical side. Yeah. Si Mameli Castillo. Hello po, Mameli. Si Garcia Villanueva Vance at si Tita Cynthia Selga. Actually, may tanong siya dito, Pastor.
1: Yes po.
0: Pastor and Ma'am Ange, may anak ako na kung ma-stress siya, nagko-collapse. Anong dapat gawin? Nagko-collapse.
1: Sige, mamaya titignan natin. No? Ang inyong mga questions mamaya ay titignan natin at pagsisikapan natin itong
0: masagot
1: dito sa ating pong discussion. So, atin din pong babatiin po dito naman po sa Facebook page ng AWR. Good afternoon po from Ma'am Lynn Hashimoto. And Ma'am Rosie Jacobsen from New York City. Oy. So, kamusta po? Good evening po sa inyo dyan sa US. Gayun din po kay Sir Buboy Mendoza. Amen. Lord God. Gayun din po kay watching po si Ma'am Leia Palomar Santos na patuloy pong sumusubaybay sa ating programa. So ngayon po, Ma'am Anne, dadako po tayo. Ano po ba ang mga key principles para ma-manage natin yung stress and emotional health sa ating family?
0: Yan yung pinakauna pong suggestion dito sa atin, ano, tips para ma-manage yung stress ay yung to build open and honest communication. Sabi po dito, i-encourage natin yung family members natin to express their feelings. So, ibig sabihin po nito, i-encourage, parang sa family natin, Pastor, i-build natin siya as safe space. Pero kung katulad po,

0: mga magulang. Kasi tayong mga magulang, parang meron tayong authority na, na ako ay dapat sila ang makinig sa akin. Oo, dapat ganito ang gawin nyo, ganito, ganyan. So, minsan ito po ay challenge talaga sa mga parents, no? Yung active listening, yung magbibigay tayo ng time sa ating mga anak na sila ay makapagkwento. At ang gagawin lang natin ay hindi yung pag narinig natin, mag-a-advise kagad tayo. Oh. Di ba ganun ang kalimitan, Ate Ann?
1: Oh.
0: Pag may narinig tayo, ay, hindi, ganito kasi ang gawin mo. Minsan, or, advice.
1: Minsan, Pastor, nanunugo din kaagad yung parents. Ano? But which is normal na reaction ng magulang. Yung syempre, magalit ka na nasaktan yung anak mo. Pero ang sabi po dito is to empathize doon sa, hindi naman part ng empathy yung manunugod ka rin or makikipag-aaway mo yung teacher or kung sino man ano. Ibig po sabihin ito, you acknowledge kung ano yung nararamdaman nung anak mo. And hindi mo magagawa yan kung wala ka nga nung active listening.
0: Active listening. Pastor. Oo, napakahalaga pala. In connection with building open and honest communication, napakaganda din na magkaroon tayo o to create a supportive home environment. Mm-hmm. Yung maramdaman ng ating mga anak na sila ay ini-encourage instead na sila ay kinikriticize doon sa ating bahay.
1: Mm-hmm.
0: So may mga ganong experience pala, no?
1: Mm-hmm.
0: May mga anak na feeling nila lahat ng ginagawa nila ay mali, palaging kinikriticize.
1: So, may sample yan, Pastor, eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung pinsan mo, oh. Ano na?
0: Oh, oh.
1: Sima na.
0: Oh, ikaw, oh, pa-computer ka lang. Pa-cellphone.
1: Oh.
0: Oh, may mga ganun minsan,
1: so,
0: no?
1: Actually, hindi siya nakaka-boost ng moral as a person and nakaka-boost ng confident. Mas lalo lang madadown.
0: Madadown. Minsan may mga magulang din na kagaya na ng comparison na sinasabi ninyo, Ate Ann. Tignan, tignan mo ang pinsan mo naka 95.
1: Oh.
0: Tapos tignan mo yung score mo, 76.
1: Oh.
0: Oh, pinsan ay akala, maaring akala ng mga parents ay nakakatulong siya.
1: Mm.
0: 'Di ba? Kasi siguro ay dapat ma-realize ng anak ko na yung iba kaya nga ng iba pero bakit, pero minsan pala mayroon palang negative impact ito sa kanilang buhay. So ganun din. At mag-spend din ng quality time together through family bonding and activities. So, dapat meron talagang family time. No? Na-encourage, nababawasan ang stress sa family kapag merong quality time sa family.
1: And bonding.
0: And bonding activities. Kasama na dyan, Ate Ann, syempre, kain-kain. Yun ang binanggit kanina. Kain sa family. Hindi naman kailangan na pumunta sa labas na sa restaurant kumain para magkaroon ng family
1: actually,
0: bonding.
1: Actually, maswerte tayo dito sa dito po ano sa Puerto Princesa City. Medyo malapit lang ano pa sorry yung mga pasyalan.
0: Mm-hmm.
1: Dito na public po ba na free na pwedeng
0: ma-access, no?
1: Yes, opo. Sa Metro Manila kasi yung mga ganitong pasyalan kailangan nilang pumunta ng Batangas, na
0: Tagaytay, Baguio.
1: Opo, kailangan nilang pumunta ng Luneta.
0: Mm-hmm.
1: Or kung naka-condo ka, yun. Medyo sa mga condo, may mga ganito. Pero, mapalad yung mga...
0: Dito sa Palawan, mapalad maraming pasyalan. Sa mga kaibigan din natin na nasa Baguio, syempre, yung nakikinig sa atin ngayon, nandun na rin sila sa lugar na pasyalan. Mga taga Cavite, doon sa malapit sa Tagaytay. So, ito ay challenge din kung saan tayo nakatira pala, no?
1: Pero dito napapasok yung pagiging creative ng magulang, Pastor, ano, na kahit walang mga ganong pasyalan or ano, paano makakapag-spend ng quality time? Siguro sa kanila talaga, intentional talaga. Pero natutuwa nga po ako, Pastor, pag pumupunta ako ng Luneta, marami talagang family na pumupunta doon, naglalatag ng...
0: Nagpipiknik.
1: Oo, may mga ganon talaga. So, ibig sabihin, no, naging intentional sila sa pag-spend ng quality time sa family.
0: Actually, mayroon pong comment sa atin, Ate Ann. Sabi dito ni Sir Noni, Maburang, sa ngayon po, ang pangtanggal stress ko po ay ang pag-akyat sa kabundukan ng Antipolo.
1: Maganda po sa Antipolo. Hello po sa mga taga-Antipolo.
0: Yes, ako hindi pa nakakapunta ng Antipolo. Sana makapasyal din ako ng Antipolo.
1: Maraming ano dun, Pastor. Marami talagang
0: pwedeng pasyalan doon.
1: Yes. Maraming mga pwedeng puntahan talaga. Maganda yung Antipolo. Mm-hmm.
0: Napakaswerte ng mga taga-Antipolo. Sana makapasal ako ng Antipolo. Isa din pala, Ate Ann, na maaring gawin para ma-reduce ang family stress is to practice self-care and stress reduction.

0: Some techniques.
1: Ayan. Actually, Pastor, mayroon akong gustong i-share dito sa mga nanay.
0: Mm-mm, sige po.
1: Recently, ayun nga, last week, ano, napansin ko na kapag merong stress or merong may sakit sa pamilya, yung nanay, parang you treat the life of your child like your own.
0: Mm-mm, mm-mm.
1: So, parang nakakalimutan mo talaga na alagaan yung sarili mo. Opo. Mm. Ang problema lang po nito, kapag hindi ka healthy, tas may sakit yung anak mo, magdadagdag pa yung problema talaga. So, pero actually marami akong nakikitang nanay. Siguro, Pastor, sa 10 nanay, 8 yung ganito. Na parang talagang nakalimutan na yung self-care. Walang proper rest, walang exercise.
0: Minsan hindi makasuklay. No?
1: Oo. Minsan hindi rin makakain. Hindi na makaligo. Ano? Nako, kung mahal po natin sa mga nanay dyan, ano, kung mahal po natin yung pamilya natin, kailangan nating unang alagaan yung sarili natin. Mm-hmm. Kasi walang mag-aalaga sa pamilya natin kung hindi rin tayo okay.
0: Tayo ay magkakasakit. Yes, o opo. Magkaroon ng mental problem.
1: Pero marami talaga, Pastor, ano? Mas marami ata ang mga nanay yung nagkakaroon ng mental problem kaysa sa tatay.
0: Oo. Talagang malaki ang challenge. I appreciate all the mothers na nandyan po. Talagang ang inyo pong gawain. Ang tawag ng Panginoon ng pagiging nanay is one of the very challenging na responsibility.
1: And high calling.
0: High calling. Ito po ay tawag mula sa Panginoon.
1: Pero dyan napapasok ba, sir, yung support ng tatay?
0: Hindi rin dapat masolo ng nanay yung responsibility.
1: So, pero ang reason kasi ng tatay minsan pa, sir, parang nag-work na ako. So, ikaw na bahala dyan sa bahay.
0: Pinubide ko na lahat.
1: Parang ganyan. Kaya dapat ano masasabi pala nyo dun?
0: Kaya dapat pala sa mga tatay, bigyan din natin ng ating mga misis ng pambili ng online na pangpulbo-pulbo. Mari kasing, syempre, ang ating misis, gusto sana mag-practice ng self-care, pero hindi naman natin binibigyan ng pambili doon sa
1: tindahan. Kailangan niya.
0: O doon sa tindahang sikat ng mga nanay, ng mga babae.
1: O yan. So, Watson's po ba? Sorry.
0: Yan. So, dapat, ang mga tatay, kagaya din sa akin, ay suportahan din. May mga time din, kagaya sa experience ko din, Ate Ann, ay meron din akong, binibigyan ko rin ng privilege yung aking missis to pamper
1: herself.
0: Magpamassage.
1: Magpagupit.
0: Magpaano ng... Ano
1: kuko?
0: Niya, yung kuko, ganun.
1: Nakalimutan ko na tuloy.
0: Pedicure, kasi yan ay pagpa-practice ng self-care
1: yes,
0: nila.
1: We appreciate that. Parang yung ano kasi, Pastor, actually, yung nasa Manila pa kami, ano, na bahay lang din ako, iba talaga yung epekto sa nanay, Pastor. Kaya actually, pag sinasabihan ako ni Dante, labas ka, actually yung pang distress, yung bilis sa grocery. Hindi ko ba alam. Pero dumating din ako sa point na gano'n na, or kahit magpagupit ng buhok, mga gano'n. Ayan. Very big help.
0: Yan. Sige po. Sa inyo po, ano po ang inyong mga practice ng self-care, lalong higit sa ating pong mga nanay? Pwede din pala, Ate Ann, na kagaya niyan, pag-i-engage sa mga hobbies, relaxation, and syempre, ang pag-meditate ng ating banal na kasulatan o ng Biblia. So, minsan, maaring may mga panahon na kapag stress na stress na tayo, kinakailangan na to pause and then to have a deep breath.
1: Yes.
0: Pero kapag medyo malalim na ang stress, hindi na rin minsan nadadala kasi ng mga deep breath technique na yan.
1: May mga stress na hindi na kaya nung ganun.
0: Oo.
1: Pero nakaka-help naman, Pastor, for a moment. Na parang pag... Actually, napansin ko, pag natataranta ka na, nahuhulog na yung mga daladala mo, yung mga gamit mo, stop ka muna. Pause ka talaga muna.
0: Oo.
1: Para ikalma lang yung sarili mo. Tapos, pag kalmado ka na, di tuloy ka
0: Tuloy. Mm. Parang kailangan mo na ma-distress ng saglit. Kasi minsan, pag masyadong mabilis ang ating isip, dapat gawin ko ito. Minsan ay talagang... scrambled na ang isipan natin at lalo tayong na-stress.
1: Nais ko pong batiin si Ma'am Lou Estipona. Kumusta po dyan sa inyo pong department? Stressful din po ba dyan?
0: Yan. Ito, may sabi dito. Si Ma'am Fira, napakahirap at nakaka-stress pag walang tubig. Ay, talagang mahirap talaga pag walang tubig. Mas okay pa minsan na walang kuryente. Huwag lang mawalan ng tubig.
1: Totoo.
0: No?
1: Totoo.
0: Sabi dito, wala 6 days na ngayon, wala pa rin kaming tubig.
1: Nasaan ba sila?
0: Sa Tagaytay daw sila ngayon. So, We are praying po na sana ay bumalik na ang inyo pong water supply diyan sa Tagaytay.
1: Yes, nananawagan po kami sa Maynilad. Bakit pa Maynilad ba diyan sa Tagaytay? Kung bakit walang tubig,
0: hindi natin alam kung ano yung water source nila, no?
1: Yes, opo.
0: Okay, so isa din Ate Ann ng pag-manage ng stress sa family is to strengthen faith and spiritual well-being. Alam mo, pansin ko Ate Ann, yung mga family na sila ay merong faith sa Panginoon. Parang nakakatulong yung pananampalataya.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Lalong higit kapag nakakaranas ng stress sa family. Mm-hmm. Lalong higit yung mga namamatayan minsan, 'di ba? Mm-hmm. It's a very stressful event sa life. Pero kapag merong faith, parang nakakatulong siya na yung hope kasi na nanggagaling doon sa pananampalataya, nagbibigay siya ng encouragement, no? Napakahalaga pala ito, mga kaibigan, na magkaroon po ng spiritual well-being o pagkakaroon po ng habit of family devotion and prayer time. So napakahalaga din pala na sa ating tahanan ay meron pong sama-samang pananalangin sa bawat membro po ng pamilya.
1: Yes. Actually, Pastor, itong family time, family devotions and prayer time, nagiging family time na din to eh.
0: Bali, dual purpose
1: yes,
0: na siya.
1: Yes, opo. No? Kasi dun, bawa, magtatanong regarding sa topic sa lesson or sa devotion, parang mai-relate mo na rin kung anong nangyari sa'yo sa buong maghapon, makakapag-share ka. Ayan.
0: Example din yan, Ate Ann, syempre, yung pagpunta ng simbahan.
1: Yes.
0: Ang pagpunta ng simbahan is maaari din siyang family time.
1: Oo nga po.
0: Diba? Hindi lamang na tayo ay kinakatagpo natin ang Panginoon kapag tayo po ay nagsisimba, kung di nade-develop din ang relationship ng bawat family, lalong higit kapag sama-samang pumupunta sa simbahan.
1: May naalala lang ako dyan, Pastor. Ano? Kasi yung importance nung pagdadala ng mga bata sa simbahan.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga batang yun actually, may research po na pinresent, parang si Pastoron, yung mga batang yun na dinala ng habang bata pa dun sa church, may mga times na nawawala sa church ng during young professional time or teen time. Pero kapag sila nagkaanak, bumabalik sa church, daladala.
0: Naalala nila yung values na ginawa ng mga magulang.
1: Dinadala nila yung anak nila din sa church. So, yun yung importance nung ito po ano, yung going together as a family sa church. And ito yung sa Proverbs, na train up a child.
0: Oo, yeah.
1: Wherever he should go or she should go, babalik talaga.
0: Oo, hindi niya makakalimutan. At saka isa din na Ate Ann, yung pagre-resolve ng conflict sa loob ng family sa pamamagitan ng pag-ibig at isang malalim na pagpapasensya o pagkakaunawaan. Isa kasi sa nakakapagbigay ng stress sa family ay yung mga away na hindi naaayos.
1: Yes.
0: No? Kaya sabi dito, kung mayroon mang mga issues na kailangang ayusin sa loob ng family, mga hindi kasi na maiiwasan ito, Ate Ann.
1: Yes,
0: yung mga
1: yung
0: hindi pagkakaunawaan, siblings versus sibling. Minsan, may mga... At saka isa din na, Ate Ann, no? Yung pagtatalo ng mga magulang sa harap ng mga anak, hindi lang pala ito, nagbibigay din pala ng stress ito sa mga anak.
1: Yes, opo, no? Opo.
0: So, napakahalaga pala.
1: Kaya, actually, traumatic yung mga ganung experience, Pastor. It can create a trauma sa mga anak. Even at early age, merong epekto. Actually, nakikita daw ito sa reactions and personality ng bata. Habang lumalaki. Kapag ganito yung nawi-witness niya lagi sa family. So, meron pong resolution, ano, yung Bible dito sa how to resolve conflicts. Sabi dito sa Ephesians 4 verse 26, do not let the sun go down while you are still angry.
0: Kaya kailangan pala kapag may away o may hindi pagkakaunawaan, pag-usapan agad. Hindi na ay bukas na lang mag-uusap. No? Kundi as much as possible ay makapag-usap na, siyempre, ang mahalagang part doon, reconciliation and active listening.
1: Yes,
0: yun talaga yung napaka-importante doon. Kasi minsan, pag nagsasalita pa ang asawa, yung isang asawa naman ay salita ng salita din. So napaka-importante pala na kapag meron ding isang nagsasalita dito sa conflict, ay dapat makikinig yung isa.
1: Makikinig muna.
0: Makikinig muna. Para malaman kung ano ba ang punot dulo ng hindi pagkakaunawaan.
1: Okay. Actually, ito po ay hindi siya one time ano. Kailangan siya actually i-practice. Kailangan i-build yung ganong klaseng open communication. Pastor ano.
0: Mm-hmm. So, sa atin pong mga kapag-asa, sa atin pong mga viewers, ano po ang mga pamamaraan ninyo sa inyo pong family para ma-distress ang family? Sa ano bang mga stress na meron po? Pwede po kayong mag-comment sa atin pong Facebook pages ng inyo pong mga ginagawa sa inyo pong tahanan. So, ngayon Ate Ann, tayo ay dadako na po sa mga practical na mga strategies paano i-manage po yung stress. Yan. Yung una po na binabanggit dito is the Family Stress Relief Plan Concept. Ano ba ito yung Family Stress Relief Plan Concept? So sabi dito, kinakailangang i-identify ang stress triggers and develop a plan to handle them. Kasi kapag alam natin kung ano yung stress, yung triggers. Source ng stress, nagpapa-trigger, ay malalaman din natin kung paano siya
1: i-address.
0: Minsan may mga bagay na mga or mga unexpected na mga events sa buhay natin na wala na talaga tayong magagawa din.
1: Oh, hindi tayo ready for that. Parang ganun ba, Zor?
0: Ibig sabihin talagang ano, nangyari't nangyari na. Minsan kasi merong mga bagay na nangyayari sa atin, nangyari't nangyari na, ay pinapaka-stressan pa natin. May mga ganun na
1: nangyari na.
0: Nangyari't nangyari na, pero minsan ay iniisip pa rin, pinapaka-stressan pa rin natin. So kinakailangan na i-identify natin yung mga bagay na hindi na kailangang pagka-stressan. Huwag na nating pagka-stressan.
1: So mga there are things na out of our control.
0: Yeah.
1: Yung mga bagay na yun, kahit na ano pang gawin natin talaga, hindi natin siya kontrolado. So it's not worth to stress for. Parang ganun.
0: Ma-stress naman talaga tayo at the first place. Pero, syempre, hindi na tayo mag-dwell na talagang parang maano na yung buhay natin tungkol doon. Kasi nangyari na. May mga family din na gumagawa sa kanilang tahanan ng stress-free zone, kagaya po ng meron pong sala. Napaka-importante pala ng malinis na sala minsan para magkaroon ng, lalo ang sala, stress-free. Paano kayo magiging stress-free zone, Ate Ann, yung mga bahay na may mga toddler?
1: Alam niyo ba, sir, yung papa ko, na-meet mo si papa, di ba, before, yung papa ko talaga, gusto niya ng malinis na bahay. Lagi yan, ngayon ko lang na-realize yung importance nun, maririnig ko lagi yan si papa, parang walang babae dito sa bahay, ganyan, hindi naglilinis. Pero ngayon ko talaga na may pamilya na rin ako, ngayon ko na-appreciate yung importance nun ng malinis na bahay. Isipin mo, yung pagod na pagod ka sa trabaho.
0: Stress na stress ka sa trabaho.
1: Tapos pagdating mo, ang gulo-gulo din ang bahay or ng kwarto.
0: Oo, may mga nakasabit kung saan-saan, may nakakalat ng mga laruan.
1: Oo, nako. Yan, reklamo tayo ng reklamo ng marumi, ano? Pero bili lang bili ng laruan.
0: Talagang challenging yun sa ating mga parents na meron pong toddler.
1: Yan yung isa po sa mga nilet go ko. Kasi hindi rin siya maiiwasan pa. Sorry, yung makalat. Ayoko rin ng makalat, pero na-let go ko na siya ng
0: yun na yung medyo binabanggit natin kanina na yung mga bagay na hindi na yung kailangan mo na lang ng acceptance. Kailangan mo na lang ng acceptance.
1: Kasi kakaligpit mo lang talaga after 2 minutes or 3, wala. Magulo na naman talaga. Wala talaga tayo.
0: Pag may mga maliliit na bata. Meron din Ate Ann na mga bahay na nagpapatayo sila ng kubo sa labas ng bahay nila. Tapos doon sila nagpapahingan, doon tinatali yung kanilang duyan. At yun ay binibilang nila ng mga na stress-free zone ng kanilang bahay. Maganda rin pala yun.
1: Kinalakihan ko yan, Pastor, yung kubo-kubo. Di ko alam, sa Diwil, di ba may bahay? Tapos may mga kubo-kubo pa yan sa gilid.
0: Sa labas,
1: Or upuan sa ilalim ng puno.
0: Yun ang stress-free zone ng mga bahay doon sa Diwil. Okay, kanina binanggit na natin isa sa mga technique is deep breathing and relaxation exercise. Napakahalaga nito. Yes. Mm-hmm. Pero kapag medyo ang stress natin, eh, sabihin na natin kanina binabanggit po ni Ate Ann, may dalawang klase ng stress, yung short term at saka yung chronic. Kapag short term, maaring makaya-kaya pa ito, Ate Ann, yung, no? Yung deep breathing and relaxation exercise. Or paglalakad doon sa nature or quiet time para ma-distress.
1: Yes.
0: Kapag ikaw ay nakatira sa mga sa syudad na nakikita mo na napaka-stressful, pwede rin pumunta ka sa mga lugar na maraming puno. O sa may dagat para ikaw ay ma-distress. Mm-hmm. Pero kapag chronic stress na, mamaya ay meron din pala tayong gagawin.
1: Yes.
0: Ngayon, pagkakaroon din ng healthy boundaries. Ibig sabihin ay may mga panahon na kinakailangang mag-say no tayo sa mga unnecessary commitments. Lalong higit kapag nakikita natin na wala na tayong time para sa ating family. Mm. May mga, actually, Ate Ann, kagaya sa akin, dati-rati kapag sa work, ay kung ano, kapag in, lahat ng imbitasyon ay tatanggapin.
1: Yes,
0: Pero ngayon ay natuto na ako na to politely reject an invitation.
1: Kasi, without explanation.
0: Without explanation. Kasi alam ko na itong time na ito ay aking ilalaan para sa aking ding family.
1: Yes. Actually, Pastor, mayroong lecture yung ano dyan, Mental Health Association. Nakalibutan ko na yung Philippine Mental Health Association, PMHA. Meron silang lecture na how to say a high quality no.
0: Mm-hmm.
1: May ganyan silang lecture. Naalala ko lang.
0: Ay, maganda palang pakinggan yan. Okay. At saka, Ate Ann, minsan nakaka-stress din kasi pag palagi lang tayo nakaharap sa cellphone.
1: Ah, lalo na ngayon.
0: O, lalo na maraming mga news sa Facebook na kung ano-anong mga news na parang minsan ay ang yung puso ay
1: maapektuhan
0: ka rin larong higit sa mga nangyayari ngayon, no? So, napakahalaga pala din minsan na magkaroon tayo ng tech-free moments.
1: Yes. For quality time.
0: For quality time.
1: Quality family time.
0: Minsan pagkakain sa loob ng family, wag na mag cellphone mag-uusap. Yeah, ganun. Minsan challenge din yan eh, kasi kahit sa amin, sa bahay, ay yung aking anak. Minsan kasi maraming nag-chat-chat kasi sa akin minsan, kahit siyempre re-replyan ko habang kumakain, sasabihin ng anak ko, Papa, mamaya na yan magsige cellphone, magkain. May re-replyan lang sana ako. Pero napaka-importante pala yun to spend that time. Mm. Ngayon, kung chronic na Ate Ann.
1: Parang yung katulad kay Tita Cynthia kanina sa anak niya.
0: Oo, na binabanggit.
1: Kapag stress, nagko-collapse.
0: Nagko-collapse. Ano ang gagawin kaya, Ate Ann?
1: Sa ngayon po sa ating resources, ano, we should see, ito na yung time to seek professional or pastoral support. Ayan, kapag kailangan. Sino po itong mga professional na to? Counselors, ayan, pastors, or kung meron tayong mga mentor. Actually, mga sa Manila, very popular itong coach,
0: mga
1: mentor.
0: Mga coaches, mga life coaches.
1: Yes, opo. Pero dito po sa Palawan, ano, isa sa mga, banggitin na lang natin, mare-recommend natin na pwede natin talagang lapitan and they can offer help talaga and support the SINAG. SINAG.
0: Si Ma'am Edge. Hello, Ma'am Edge. And kaila Doc Ralph.
1: Yes,
0: at sa lahat po ng mga kasama po nila sa SINAG, ay pwede po kayong magpa-appointment sa kanila kapag need po ninyo ang professional help mula sa
1: atin. Through their Facebook page ba, sir?
0: Meron silang Facebook page. Or pwede din naman silang pumunta doon sa office ng SINAG.
1: Saan nga po
0: ang office? Ang office ng SINAG ay nandoon po banda sa Coliseum sa may gilid.
1: Uh-huh.
0: So, meron po doon, makikita nyo lang doon yung kanilang signage.
1: Opo.
0: So, when you, kung gusto po ninyong mag-seek ng professional help, lalong higit kung kayo po ay taga-Palawan, ang SINAG po ay handa pong tumulong sa inyo. Mga kaibigan po natin ang mga nandiyan.
1: Meron din po, Pastor, actually, ito nabanggit din to sa akin ni Ralph, ano? Isa sa mga options, meron din ang ACE Hospital. Opo. Tsaka nag-ata sila, Pastor, nag-a-admit. Parang something, parang nabanggit niya before. Hindi ko lang alam kung until ngayon, ganun until pa rin yung ano. Yes. Pero pwede po kayo rin to visit.
0: So sa lahat po ng may mga chronic na na stress, ay pwede po kayong mag-seek ng professional help mula sa atin pong mga health professionals po na ito. So ngayon, Ate Ann, bago tayo magtapos, ay nais muna nating ibigay ang panahon para po sa isang tanging awitin.

0: Maraming pong salamat, Kuya Jose, sa iyong napakagandang awitin para sa ating mga tagasubaybay ngayong umaga. For our recap, ano, kasi po ang ating oras ay nagtutumulin, ano, sa ating pong talakayan ngayong umaga, emotional health is essential, kailangan in building a strong family. Kaya huwag po natin i-disregard, ano, yung ating emotional health. And also, managing stress wisely, yan, kung marunong tayo mag-manage, it brings peace and harmony sa ating pong mga tahanan.
1: Yan. So maraming salamat po sa lahat ng ating pong mga viewers, lahat po ng ating listeners. At sa pagtatapos po natin, akin pong inaanyayan ng lahat na tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabaging Diyos, nagpapasalamat po kami sa panahon na inyong ibinigay na napag-usapan ang mahalagang topiko patungkol sa family stress. Dalangin po namin na patuloy niyo pong gabayan at pagpalain ang lahat ng amin pong mga listeners and viewers, lalong higit sa iba't ibang mga stressors na dumarating sa kanilang family. Ingatan at pagpalain kami sa natitirang oras ng araw na ito sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Marami pong salamat sa inyong pong pagsubaybay. Ako po si Ate Ann.
1: Ako naman po ang inyong Kuya Leonard. Sa bawat hamon ng buhay, ang Panginoon ang ating kanlungan. Magpakatatag at panatilihing positibo ang pananaw sa buhay hanggang sa susunod na
0: Usapang Pampamilya.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Hatid ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Magandang-magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo nga po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. At mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa ating pong pag-aaral ng Biblia, ang atin naman pong tatalakayin ay ang pangitain ni Daniel at ang maliit na sungay. Ang aralin pong ito ay nakabatay sa Daniel 7, kung saan ipinakita po ng Diyos kay Daniel ang apat na hayop na sumasagisag sa sunod-sunod na mga kaharian ng mundo. Kaya naman dito po sa ating paksang ito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang tema na ating bibigyan ng pansin ay ang vision o yung pangitay ni Daniel na may kinalaman sa maliit na sungay. Subalit, bibigyan natin ng konting review para makonect natin sa ating pag-aaral ngayon. Batay sa ating napag-aralan, naibigay kay Daniel noong panahon ng 550 BC, panahon ni Belshazzar na hari ng Babylonia, noong naibigay sa kanya ang pabalita o yung panaginip na may kinalaman sa Daniel Kapitulo 7. Ang kanyang nakita ay mga halimaw o mga hayop sa ibang translation. At batay sa ating napag

0: Aralan, ayon sa Daniel 7:17, ang apat na malaking halimaw na ito ay apat na hari na lilitaw mula sa lupa. Kaya nga itong mga halimaw o beasts na ating nabasa na pag-aralan ay kumakatawan sa mga hari o sa mga kaharian. Batay sa ating napag-aralan sa Daniel Kapitulo 7, ang mga ito ay galing sila sa dagat. Ang dagat, ayon sa ating pag-aaral, may kinalaman ang interpretasyon, maraming mga tao, at sila ay nagkaroon ng pakikipaglaban, war or strife, kaya madugo ang kanilang pag-akyat at pagpalit ng mga imperyo. At batay sa ating napag-aralan sa Biblia ng unang hayop o halimaw, ayon sa 4, ito ay leon. Ang leon ay kumakatawan sa Babylonia at meron siyang pakpak ng agila, subalit ang kanyang mga pakpak ay nabunot at binigyan siya ng puso ng tao, sapagkat si King Nebuchadnezzar sa kanyang katanyagan at sa kanyang kataasan, siya ay binaba ng Diyos at tinanggap niya ang ating Panginoon, yung Diyos ng kalangitan na kanyang Diyos at kanyang Panginoon. At ang pangalawa ay ang bear na ito ay kumakatawan sa Medo-Persia. Kung bakit meron siyang o yung unang hayop o halimaw ay naghari sa buong daigdig noong 605 hanggang 539 BC. Kaya meron siyang 67 years. Subalit ang pangalawang halimaw ay ang bear na ito ay kumakatawan sa Medo-Persia. At kung bakit merong tatlong tadyang naipit ng kanyang mga ngipin ay sapagkat tinalo niya ang Egypt, ang Babylonia at gayon din ang Lydia. At siya'y naghari ng 539 hanggang 331 BC, kaya meron siyang 208 na taon sa kanyang paghahari. Subalit, ayon sa kasaysayan, ay sumunod ang pangatlong hayop o halimaw, ang leopardo, na meron siyang apat na ulo at gayon din meron siyang pakpak ng agila. Ang leopardo ay kilala sa napakabilis ang kanyang pagtakbo at ito ay kumakatawan sa Gresya. Sapagkat sa Battle of Arbela ay natalo ang Persia. Kasi later on ang Medo ay nawala at Persia na lang at natalo ang Persia sa Battle of Arbela noong 331 BC. Kaya nga yung pangatlo ay sumunod ngayon yung leopardo na meron siyang apat na ulo, kumakatawan sa apat na generals ni Alexander the Great, sapagkat tatlong taon lang si Alexander the Great na naghari, bagamat napakabilis ng kanyang pag-conquer, ay siya'y namatay sapagkat siya'y isang tumador. Napunta sa kanyang apat na generals ang pangunguna at nahati-hati ngayon ang Grecian Empire sa apat na generals, walang iba kundi si Cassander, Lysimachus, Ptolemy at kayo din si Seleucus. At sinasabi sa atin, ayon sa banal na kasulatan, na pagkatapos nito ay sumunod ang pang-apat at ang pang-apat ay kakaiba. Ayon sa ating Biblia sa versikulo 6, pagkatapos nito'y tumingin ako at may isa pang gaya ng leopardo na may apat na pakpak ng ibon sa likod nito. Ang halimaw ay mayroong apat na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. 7. Pagkatapos nito'y nakita ko sa pangitain sa gabi ang ika-apat na halimaw na kakilakilabot na nakakatakot at napakalakas. Ito'y may malaking ngiping bakal, ito'y nananakmal at lumuluray at niurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. Ito ay kaiba sa lahat ng halimaw na una sa kanya at siya'y may 10 sungay. Dito tayo ngayon papasok sa ating ngayong pag-aaral. Itong Roman Empire noon ay Pagan Rome. nagsimula ang Roma sa kanyang pagiging imperyo sa buong daigdig, pagkatapos na natalo ang leopardo na ito ay ang Grisya noong 168 BC. At pagkatapos hanggang AD 476, napakatagal ng kanyang paghahari, pinakamatagal. Subalit, noong ang kahariang ito ay merong 10 sungay, ay ang wika ng ating Biblia alimbang kumakatawan sa mga sungay. Sinasabi sa ating Biblia ang wika sa 20 at tungkol sa 10 sungay na nasa kanyang ulo at ang isa pang sungay na sumibol na sa harapan nito'y nabuwal ang tatlong ang sungay na may mga mata at bibig na nagsasalita may kapalaluan na ang anyo ay parang higit na makapangyarihan kaysa kanyang mga kasama. Kaya nga, itong pang-apat na halimaw ang Roma na kumakatawan ay pagkatapos ng nanghina ang Roma ay nahati-hati ngayon ang Roman Empire sa 10 kaharian. Alin ang mga kahari nito sa sinasabi sa Europe? Ang mga ito ay ang Anglo-Saxon, ngayon na ay England, Alemani, ito ang Germany, ang Franks, ito ang France, ang Visigoths, ito ang Spain, ang Suebi, ito ang Portugal, Lombards, ito ang Italy, at pagkatapos yung Burgundians, walang iba kundi ang Switzerland. Meron pa ang Vandals, ang Heruli at gayon din ang Ostrogoths. At sinasabi ng ating Biblia, tatlong sungay ang nabunot. Pagkatapos ngayon, lumitaw ang isang maliit na sungay. Bakit na sinasabing nabunot? Si Emperor Justinian, pito sila pinagtulung-tulungan itong mga tatlong kaharian, ang Vandals, ito ay nawala. At nasira ito noong 534 AD. At pagkatapos ang Heruli, ito ay nasira noong AD 493. At pagkatapos ang Ostrogoths, ito ay na-destroy noong AD 538. Ano po bang nangyari noong 538 AD? Ayon sa kasaysayan, mapansin natin, ang ating Diyos ay ibinigay kay Daniel ang isang propesiya. Ang ibig sabihin nito, bago pa nangyari ay binanggit na ang kasaysayan at pagkatapos eksaktong-eksakto na nangyari ayon sa kasaysayan o history ng ating sanlibutan. Kaya nga, ang Biblia ay totoo ang kanyang sinasabi na hindi nagmimintis ang Biblia sapagkat ang nagbigay ng kaalaman walang iba kundi ang Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga, yung ating nabasa, gusto kong basahin na muli itong binabanggit sa aklat na sulat ni Apostol Pedro dito sa 2 Pedro, Kapitulo 1. Ganito ang sinasabi ng ating Biblia, versikulo 19 hanggang 21. Kaya't merong kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang iyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin. Gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa magbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Sino ba yung tala sa umaga? Ayon sa ating napag-aralan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, si Jesus Christ. 20. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pangsariling pagkakahulugan sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyokan ng Espiritong Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Kaya inspired by the Holy Spirit, kaya si Daniel ay inspired by the Holy Spirit. Kaya nga naisulat niya, eksaktong-eksakto nangyari sa kasaysayan. Ano nangyari noong 538 AD? Ginera ng mga tatlong kaharian. Ang tatlong ito ang Vandals, ang Heruli at gayon din ang Ostrogoths pinakahuli, at natalo sila. Nawala silang kaharian ngayon. At ang nangyari noong 538, si Emperor Justinian, kanyang iniluklok ang Papa bilang religio-political leader. Kaya sabi ay nabunot yung tatlo, at pagkatapos sumibol o nagkaroon ng isang maliit na sungay, walang iba kundi ang Papa. Sa kanyang kaharian, naggaling din siya sa Roman Empire. Ang tanong ngayon, ano ang likas ng maliit na sungay na ito ayon sa ating Biblia? Ayon sa Daniel Kapitulo 7, versikulo 8, aking pinagdili-dili ang mga sungay, at narito sumibol sa gitna ng mga iyon ang isang sungay, isang munti. Nasa harap niyo oy, tatlo sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. Tandaan natin, ang sungay ay kumakatawan sa mga hari. Tingnan natin ayon sa banal na kasulatan. Ayon sa versikulo 23 ng Kapitulo 7 ng Daniel, ganito ang kanyang sinasabi, ay kaapat na halimaw ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa at maging kakaiba sa lahat ng mga kaharian at sasakmalin nito ang buong lupa. Yuyurakan ito at pagluray-lurayin tungkol sa 10 sungay, 24, mula sa kahariang ito ay 10 hari na may isa pang babangong kasunod nila. Ito'y magiging kakaiba kaysa mga nauna, at kanyang ibinagsak ang tatlong hari. Ito nga yung Vandals, ang Heruli at ganyan din ang Ostrogoths. At siya'y nagsasalita laban sa kataas-taasan. Kaya ating ngayong identify ayon sa Biblia kung sino ang maliit na sungay na ito. Sabi nga, at narito sa sungay na ito ay may mga mata ng parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Kaya nga ang unang likas ng maliit na sungay na ito ayon sa 8, arose among the 10 horns. Ito ay tumayo galing sa 10 sungay noong nabunot yung tatlo. Ito ay ang Western Europe. Ang pangalawa, would arise after the 10 horns. Ito ay babangon pagkatapos nga ng nabunot yung tatlo na kasama ng mga ibang mga sungay. At ito ay merong mata ng tao. Sa Biblia, ang propeta ay tinatawag na seer dahilan sa ang propeta ay sees with God's eyes. Kaya meron siyang mata. Ito ay simbolo ng intelligence. Ang pangatlo, eyes like a man, a human religious system based on man's teachings. Ito ay isang relihiyong sistema na base sa turo ng tao ang kanyang turo. Ang pangapat, siya ay kakaiba. It is diverse. Bakit? Siya'y magiging kaiba kaysa mga nauna sapagkat siya ay isang religio-political leader. Kaya nga, meron siyang mata ng tao, a human religious system based on human teaching, at pagkatapos it is diverse religio-political power. What will this power do? Anong gagawin ng kapangyarihan na ito? Daniel 7:25. At siya magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Simula noong naupo siya, yung religio-political leader noong 538, nagsimula na ngayon na yung mga Kristiyanong ayaw magpasakop sa kanya ay pinagpapatay. Kaya nga, lilipulin niya ang wika, ang mga banal ng kataas-taasan. At ito ay nangyari 538 hanggang 1798. At ayon sa aklat na merong Spanish Inquisition na World History Book, 100 million Christians ang pinapatay ng sistemang ito sa pangunguna ng Papa. kung si Hitler ay nagpapatay siya ng mga Hudyo ng 6 million Jews. Pero ayon sa kasaysayan, ang sinasabing lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Ano bang panahon ang ibinigay sa kanya, Mami, at titingnan natin. At kanyang isiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Ano nangyari? Ano nangyari sa kautusan ng ating Panginoon? This power would attempt to change the very law of God. Ang kapangyarihan na ito ay kanyang susubukin na kanyang palitan ang kautusan ng Diyos. Itong sinasabing little horn na ito. At ayon sa Daniel 8:12, at kanyang iwawaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kanyang maibigan at guminhawa. How did the change from Sabbath to Sunday actually occur? Alam natin na ang Sabbath ng Panginoon nagsimula noong creation ayon sa Genesis kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 3. Na tatlong bagay ang ginawa ng ating Panginoon, siya ay nagpahinga sa ikapitong araw, kanyang binukod at kanyang pinagpala na hindi ginawa ng Diyos sa ibang mga araw. Paano ba nangyari ito? Ito ay gradual na nangyari. Ayon sa Bible Encyclopedia, ayon kay John A.D., ang wika, Sabbath ay Hebrew word signifying rest. Sunday was a name given by the Heathens to the first day of the week because it was the day on which they worshiped the sun. Ang mga pagano ay kanlang sinasambang araw, kaya nga noong nilagyan ng pangalan ang mga araw noon ay ang Sunday, araw na mga araw, sapagkat ang mga pagano ay sumasamba sa araw. At noong panahon ni Haring Constantino, how could Constantine unite his empire? Para ngayon mapag-isa ang mga Kristiyano at mga pagano, ito yung ginawa noong 321 AD. On the venerable day of the sun, let the magistrates and people residing in cities rest, and let all the shops be closed. Yung lahat ng mga shop ay isasara. Kaya si Haring Constantino ay hari siya ng 306 hanggang 335. Kaya nga, bago pa naupo ang Papa, meron na ngayong sinasabi na yung para mapagkaisa ang mga Kristiyano at mga pagano ngayon ay pinasimulan na ang may kinalaman sa Sunday. Ano bang nangyari tungkol sa Sunday na ito? Ayon sa Catholic World, page 809, March 1994, and thus the pagan Sunday dedicated to Balder became the Christian Sunday sacred to Jesus. And ang sabi nila ngayon, Christians should not judaize and be idle on Saturday. Kaya nga, ang mga Kristiyano noon ay pilit na pinapagtrabaho pagkaaraw ng Sabado. Ayon sa Council of Laodicea, page 325, but the Lord's Day they shall especially honor, and as being Christians shall, if possible, do work on that day. Merong sinasabi tungkol sa gradual na pag-change ng Sabbath to Sunday. Ayon nga sa Daniel 7:25, at kanyang isiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Ayon sa Converts Catechism of Catholic Doctrine, ito yung sinasabi. Question, which is the Sabbath day? Alin ba ang Sabbath day? O ang araw ng Sabado? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Sabbath? Answer, because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kaya nga, ito po yung sinasabi. Inilipat ang kasagraduan ng Sabbath, ginawang Linggo. At yung pangalawang utos ay inalis din sapagkat ito ay may kinalaman sa mga larawan. At ngayon ay para maging sampo, yung sinasabing pangatlo ay okay, yung pangatlo, pang-apat. At pagkatapos ngayon ay sunod-sunod na ngayon, basta inalis at para maging sampo, iba ang sinasabi ngayon. At saka yung pang-apat na Sabat ay ginawang linggo. Ito ngayon ang pagkasunod-sunod. Ayon sa Catholic Church, yung sampo ay pang-sampo ginawang dalawa. Kaya merong sampung isa at ganyan din yung pa-sampung pangalawa. At sinasabi ng isang cardinal, Cardinal James Gibbons, Faith of Our Fathers, page 561. You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Kaya nga, wala kang mababasa na pinalitan na ang Sabat ginawang linggo. Kaibigan, ang ginawa pa ng kapangyarihan na ito, ang sabi ay sa 25, at siya'y magsasalita laban sa katastaasan at lilipunin niya ang mga banal ng katastaasan at kanyang isiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan at sila'y maibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. That means 3.5 years. Yung year-year day principle natin ayon sa ating Biblia, ayon sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 4:6, ito yung sinasabing year-day principle. Kapag natapos mo na ang mga ito, ikaw ay ihiga sa ikalawang pagkakataon sa isang kanang tagiliran at iyong papasanin ang kaparusahan ng sambahayan ni Huda, 40 araw ang aking itinakda sa iyo, isang araw sa bawat taon. Sa prinsipyo ng year day principle kapag propesiya ang pinag-uusapan, yung isang araw ay katumbas ng isang taon. E ang mga ito ay 3.5 years. Kaya nga, yung 3 taon at saka kalahati, ito ay lumalabas na 1,260 years. Kung ating susumain ngayon noong nailuklok ang Papa ng 538 AD hanggang 1798 minus 538, ang labas ay 1,260 years. Ang tawag dito sa kasaysayan ay madilim na panahon, Dark Ages, sapagkat maraming pinagpapatay ng mga Kristiyano noong panahon na yon. Ano ba yung blasphemy ayon sa Biblia? Ayon sa aklat ng San Juan, Kapitulo 10, versikulo 30, ito yung sinasabi ngayong idea tungkol sa blasphemy. 33. Sumagot sa kaniya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka naming babatuhin, kundi dahil sa pagdapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nagaangkin kang Diyos. Kung bakit ngayon siya ay binabato, sapagkat ang sabi, ikaw na tao, nagaangkin kang Diyos. At sa kanilang paniniwal, si Kristo ay hindi Diyos, kundi siya ay tao. At ito ang sinasabing blasphemy. Kanyang sinasabi, siya ang nakalagay sa lugar ng Diyos. Ang sabi nga ni Papa Leon XIII, kami ang nakalagay sa lugar ng Diyos. Kaya nga itong ating napag-aral na ito, kaibigan, hindi nating panukalat na ating saktan ang damdamin ng bawat isa, kundi ayon sa nangyari sa kasaysayan natupad ang propesiya na ibinigay ng Diyos kay Daniel. At sa susunod ay ating bibigyan ng pansin naman ang sinasabing paghuhukom itong part 3 ng Daniel Kapitulo 7. Bago tayo ngayon magtatapos sa ating pag-aaral, gusto kong basahin natin ang sinasabi sa San Marcos Kapitulo 11 versikulo 24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at tingin ay paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y malalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa aming napag-aralan na napakalinaw na ang sinabi kay Daniel, 550 years na ang panahon na noong naisulat, subalit batay sa nangyari sa kasaysayan ay eksaktong-eksakto nangyari ang salita ng aming Panginoon. Ang aklat ng banal na kasulatan ng propesiya ay nangyari ayon sa kasaysayan. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami na ang salita ng aming Diyos ay totoo at walang mintis na ito'y mangyayari ayon sa kasaysayan. Maraming salamat po Diyos sa inyo pong patnubay sa amin, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Sana po tayo ay maraming natutunan at tayo po ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan. Mga kaibigan, ang pangitain po tungkol sa maliit na sungay ay nagpapakita na magkakaroon ng mga kapangyarihang lalaban sa katotohanan ng Diyos. Ngunit ipinapakita rin po nito na ang Diyos ay nasa trono pa rin. Ang hukuman sa langit ay gumagawa para sa kapakanan ng kanyang bayan. At sa huli, si Kristo ang magtatagumpay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.

0: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang atin pong program ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
1: Marami pong salamat sa ating Panginoong Diyos na tayo'y muling magkakasama-sama na mag-aral ng Biblia dito sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay nurse by profession. Siya rin po ay isang guro. Ngunit siya po ay narito sa Central Luzon Headquarters upang mangasiwa sa Departamento ng Komunikasyon. Kaya siya ang ating kasama ngayon. Ma'am Mildred.
0: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ang atin pong serye ay Pag-aasawa at Biblia. Hilingan po natin si Pastor Nick na manguna sa panalangin.
1: Tunay o Diyos na ang iyong kadakilaan, kabutihan, kagandahang loob sagana sa aming buhay. Kagaya sa oras na ito na muli kaming mag-aaral ng iyong banal na salita. Kaya naman patuloy po naming hinihingi ang iyong biyaya at pagpapala ay managana sa aming buhay sa bagay na ito. Maunawaan namin ang pag-aasawa sang-ayon sa iyong banal na panukala. At sa ganito, Panginoon, ay patuloy na mahayag ang iyong katwiran, kabutihan at kagandahang loob sa sangkatauhan, lalong-lalo na sa anggulo ng pagpapamilya. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, share, subscribe at mag-follow sa ating program na Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick Francisco.
1: Narito po tayo sa ating serye ng Pag-asawa at Biblia. At ang ating pag-uusapan ngayon ay ang lalaking Gadareno, Ebanghelyo at Pamilya. Kaya ang kwento ng lalaking Gadareno na pinagaling ng ating Panginoon ang siyang ating pag-uusapan ngayon. At ang kwentong ito ay malaking karanasan at kaalaman at unawa sa loob ng pagpapamilya. Tingnan po natin ang kwento ng lalaking Gadareno. At pagbaba niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. Matagal na siyang hindi nagsusuot ng damit at hindi tumitira sa bahay, kundi sa mga libingan. Sa pagpapatuloy pa sa ibang kasulatan, ganito naman ang sinasabi, Marcos 5:4-5. Sapagkat madalas na siya'y ginagapos ng mga kadena at mga tanikala, ngunit nilalagot niya ang mga tanikala at pinagpuputol-putol ang mga kadena. Walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Sa gabit araw ay palagi siyang nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. Ganito pa po ang pagpapatuloy. Itinanong ng Panginoon, anong pangalan mo? Aklat ng Lucas 8:30. At sinabi niya, Lehiyon, sapagkat maraming demonyo ang pumasok sa kanya. Ano ang resulta ng ebanghelyo sa buhay ng lalaki pagkatapos na siya'y pagalingin ng ating Panginoon at dumating ang mga tao upang tingnan ang nangyari? Lumapit sila kay Jesus at kanilang nadatnan ang taong nilisan ng mga demonyo na nakaupo sa paanan ni Jesus na may damit at matino ang pag-iisip nito at sila'y natakot. Ibalik natin ang kwento at ating pag-isa-isahin upang matagpuan natin na ang kwentong ito ng lalaking Gadareno ay may impormasyon, unawa at kaalaman sa loob ng pagpapamilya. Tingnan natin. Ang sabi sa unang talata, aklat ng Lucas 8:27. ang lalaking ito ay walang damit. Ang kalagayan ng walang damit, iyan ay ginagamit lamang sa lalaki sa pag-aasawa. Kaya kung mayroong labis na devastated sa kwentong ito, ay hindi ang lalaking ito na inalihan ng mga demonyo. Ang kawawa na apektadong matindi sa kwentong ito ay ang asawa ng lalaking inalihan ng masamang espiritu. Bakit? Ang private na larawan ng lalaki na dapat sana ay para lamang sa kanyang asawang babae ay naging for public use. Marahil ang babaeng ito ay hindi niya matingnan mapanood ang kanyang asawa. Marahil siya ay habag na habag sa kalagayan ng kanyang asawa. Sino ang kahiyahiya na ang lalaki ay matutulog sa lansangan ng walang damit o hubot-hubad? Sino ang kahiyahiya? Ang lalaking ito ay walang kahihiyan dahil siya ay nasa impluensya ng demonyo. Kaya ang labis na kahiyahiya at devastated sa kwentong ito ng lalaking taga-Gadareno ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Ang sunod pa diyan, ang lalaking ito ay hindi tumitira sa bahay. Ma'am Mildred, ano ang dahilan bakit ang lalaki ayaw tumira sa bahay?
0: Eh, masalimuot po yan. Maraming sagot din dyan. Pero ayoko magkamali.
1: Sige, merong sagot dyan. Isa lang ang dahilan kung bakit ayaw tumira ng lalaki sa bahay. Bungangera ang asawang babae. Kapag ang asawang babae ay masalita, ang asawang lalaki ay tumatakas, nawawala ng kusa, o kaya naman ay kung saan na lang napupunta. Ang lalaking may asawang maingay at masalita, hindi maligayang tumira sa bahay. Kaya yan yung mga lalaking laging nag-o-overtime. Yung gabi na umuwi.
0: O kaya naglalaro sa tennis court.
1: O yan, yan. Basta ang lalaki, pag ayaw nang tumira sa bahay, eh, alam ko isa lang ang dahilan yan. Kasi sinabi yan ng Biblia sa kaklat ng kawikaan na gusto pa ng lalaki ang tumira sa ilang na lupain kaysa ang tumira sa bahay na may kasamang masalita na babae. O mga babae, iyan po ay isang aral. Huwag po kayong masalita upang ang inyong asawang lalaki ay pumirmi ng bahay. Meron pang sinabing isa diyan, nasa libingan. Ang kwento ng lalaking ito na inalihan ng masamang espiritu ay tumitira sa libingan. Lagi siyang nasa simenteryo. Ang totoo po niyan sangayon sa kwentong ito ay kung tatanggapin lang natin, mabigat lang tanggapin, mas mabuti pa sa lalaking ito ang namatay. Merong mga karanasan ng pamilya na mahirap na daanan, na pagdaanan, mga krisis, mga karanasan ng pagpapamilya na napakahirap na itaguyod. At ang kwentong ito ay isa roon. Marahil ay matagal ng panahon ang kwento ng lalaking ito. Mabuti pa sana sa kanya ang namatay na lang. Kaysa sa siya ay nabubuhay sa ganyang kalagayan. Ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, lahat ng taong nagmamahal sa kanya ay labis ang hirap na dala ng damdamin at kalooban sa loob ng napakahabang panahon. Subalit, ang kamatayan ay madaling tanggapin pagkatapos ng mga panahon ng pagluluksa ay nakababangon sa malalim na emosyon ang tao. Ang kwentong ito, hindi malaman kung kailan matatapos ang bigat ng kalooban ng lahat ng tao na nagmamahal sa kanya. Sa iba pang mga kasulatan ay sinabi naman na ang lalaking ito ay ginagapos ng tanikala. Ngayon ay mayroong mga bilanggo, may mga karanasan at itinuro ng Panginoon na kailangang dalawin at pahalagahan sila na nasa bilangguan at mahalaga sa kanila ang pabalita ng kaligtasan upang sila ay bigyan ng pag-asa. Sino ang namumroblema? Sino ang kahiyahiya kapag ang isang tao ay nasa loob ng pulungan? Sino ang labis na devastated? Sino ang nahihirapan? Ang nasa bilangguan ay may nagbabantay, may rasyon ng pagkain, subalit ang kanyang pamilya na naiwan ay nakikipaglaban at sumasalunga sa hirap ng panahon at ng sanglibutan. At gayon din ang kanilang dinadalang damdamin at kahihiyan. Opo, ang kalagayan ng lalaking ito ay talagang nagbigay ng malaking kahihiyan sa kaniyang sangbahayan. May sinasabi pa, walang makasupil sa kaniya. Sa talatang ito ng Marcos 5:4 ay sinasabi na ang lalaking ito ay walang makasupil sa kaniya. Isipin na lamang na ang mga kadena ay nilalagot, pinapatid at nagkakaputol-putol. Marami pong suliranin sa ating sanlibutan ngayon na walang kakayanan ang tao anumang solusyon. Kaya talagang mayroon lamang na paraan na tanging paraan na itinuturo sa atin ang banal na kasulatan at ang lahat ng kasaysayang ito na nasulat at maging ang ating sariling karanasan ay nagtuturo na tayo'y matutong magtiwala sa Diyos. Ang lalaking ito ay nagsisisigaw. Yan ay mga likas ng mga lalaking hindi matino. Maraming mga kalagayan ng lalaki na hindi matino. Subalit ang nagsisisigaw na lalaki ay hindi mabuting asawa. Mga lalaki, huwag po kayong sisigaw sa inyong asawa. Huwag niyong sisigawan ang asawa o ang sino man sa ating mga mahal sa buhay o ang sino mang tao. Hindi tama na ating silang sinisigawan maliban na lamang sa isang tanging pangangailangan kagaya ng sunog o mga biglaang pangyayari. Ang paggamit ng malakas na salita ay hindi nababagay sa pag-aasawa. Pansinin po ninyo itong kwentong ito. Bakit kapag ka nagliligawan, mahina lang ang boses? Kasi ang kanilang damdamin ay nagmamahal. Magkadikit ang kanilang puso, kaya madali lang silang magkaintindihan. Eh bakit kapag ka nagkakagalit na, nagsisigawan na, hindi na magkaintindihan? Dahil ang kanilang damdamin ay magkalayo na. Hindi na yan tama. Kaya nga, sa unang nagliligawan, ang kalimitang kwento ay lalaki ang tagapagsalita. Ma'am Mildred, magkwento muna tayo ng kwento ng pagliligawan. Pagka daw nagliligawan, lalaki ang tagasalita. Pero kapag kakabagong kasal, babae ang tagasalita. Lalaki ang nakikinig. Pero pag matagal na raw na mag-asawa, sabay na nagsasalita, kapitbahay ang nakikinig. Yan ang mga kwento ng pag-aasawa. Sa kwentong ito ay nagsisisigaw ang lalaki. Ebidensya na hindi matino. Ang isa pa, sinusugatan ng lalaki ang kanyang sarili. Ikaw ang babae, nakikita mo ang iyong asawa, duguan sa mukha, may dugo sa katawan. Sino ang labis na kawawa? Sino ang labis na naaapektuhan kung ang isang lalaki ay sinusugatan ang kanyang sarili? Hindi ba yan ay maliwanag, Ma'am Mildred, na ang asawang babae ang labis na apektado ang kanyang emosyon at damdamin?
0: Opo, totoo po yan. Tunay na ang babae kahit papano na binabanggit nyo nga po kanina bungangera ang babae, pero pag sa affection naman po, kung anong nangyayari sa asawa niya, ay talagang ganun din po ang nararamdaman ng mga babae. Vice versa rin po, lalo ano po. So ngayon ay nakikinig po tayo sa AWR Manila, 89.1 FM.
1: Yan po ang kainaman ng mga babaeng may angking katalinuhan, karunungan at unawa. Ang totoo po, sangayon sa kwentong ito, kung inyong dadamdamin ang kalagayan ng babae, ang babae ay mas malalim ang kanyang emosyon kaysa nararanasang katunay ng mga lalaki. Ganyan po sa pag-aasawa, mga lalaki. Huwag po kayong sasama ang loob o mabigat ang inyong loob dahil ang mga babae ay mga sensitibo. Ganyan po talaga sila. Mas mabigat pa nga ang kalooban nila sa kabiguan kaysa sa tayo na mga lalaki ang nakaranas ng kabiguan. Ngunit ipinapaalala ko sa inyo na ang lalaking ito ay walang kahihiyan at walang nararamdaman dahil siya ay nasa impluensya ng demonyo. Kaya ang talagang labis na apektadong malalim na emosyon sa kwentong ito ay walang iba kundi ang asawa ng lalaking ito. Kaya kaya kong patunayan sa inyo, sangayon sa takbo ng kwento, na ang labis na devastated sa kwentong ito ng Gadareno ay walang iba kundi ang asawa ng lalaking ito na inalihan ng maraming mga demonyo, gayon din ang kanyang mga anak, kasama ang lahat ng kanyang kamag-anak. Ang pangalan ng demonyo. At tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? At sinabi niya, lehiyon, sapagkat maraming demonyo ang pumasok sa kanya. Ang salitang lehiyon ay kumakatawan sa isang napakalaking batalyon ng Roman government na mga sundalo upang supilin, i-oppress ang isang siyudad o kaharian na nasa state of rebellion. Ang ibig sabihin niyan, kapag ipinadala ng Roman government ang isang lehiyon na sundalo, ang mga lugar na kanilang pupuntahan ay no man's land. Wala ng tao na maaari pang tumayo laban sa kanila. Ganyan ka makapangyarihan ang demonyong ito na nasa lubong ng ating Panginoon. Ngunit siya ay natyope. Sila ay nang hina at nang lupaypay ng kanilang masalubong ang Panginoon. At sila'y nakiusap at nagmakaawa na sila'y paparoonin sa mga baboy. At ang mga baboy ay nadaluhong sa dagat at nangamatay ang mga baboy. At ang mga tagapag-alaga nito ay nagsumbong sa mga may-ari ng mga baboy sapagkat ang malaking kayamanan ng kanilang lugar ay natapon at nahulog sa dagat. Ano ang resulta ng ebanghelyo sa buhay ng lalaki? Tingnan natin, ito ang napakagandang resulta. Sa lahat ng suliranin ng tao sa ibabaw ng lupa, anuman ang kanyang kalagayan, ito ay maging sa hanap buhay, maging sa kalusugan, maging sa relasyon sa pagpapamilya, maging sa karanasang espiritual, material, pinansyal, lahat na ng suliranin ng tao. Ang solusyon sa lahat ng ito ay walang iba kundi ang ebanghelyo. Sino itong ebanghelyong ito? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, matuto tayong lumapit at tanggapin si Kristo bilang ating personal na tagapagligtas. Ito po ang tanging kailangan ng lahat ng mga tao. Kaya nga, ito ang ating tono ng pagpapaliwanag at adikain sa ating pagpapahayag ng pag-aasawa at Biblia upang patuloy na mahayag sa atin ang kalooban ng Diyos sa buhay ng tao. Kung ibig natin na magkaroon ng tiwasay at payapang pamilya, si Kristo ang ating imbitahan at maging kasama sa loob ng ating tahanan. Sa ating pagsasama bilang mag-asawa, kung ibig natin ng payapa at tiwasay na pagsasama, si Kristo ang tagapamagitan sa atin na mag-asawa. Tingnan ninyo ang resulta ng ebanghelyo sa buhay ng lalaki. At dumating ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus at kanilang nadatnan ang taong nilisan ng mga demonyo na nakaupo sa paanan ni Jesus na may damit at matino ang pag-iisip nito at sila'y natakot. Yung salita na ang mga tao sa Gadareno, Decapolis, ay natakot nang makita nila na ang lalaki ay matino. Bakit ganon? Noong ang lalaki ay nagsisisigaw, sinusugatan ang sarili, ginagapos ng tanikala, hindi sila natatakot. Ang tapang-tapang nila. At iniisip ko, natutuwa pa sila na panoorin sapagkat ang lalaki ay hubo at gumagamit ng mga salita na hindi maganda. Nagsisisigaw, kumikilos na parang baliw. Ang mga tao sa Gadareno o sa Decapolis ay mga taong sanay makakita ng masama. Ito pong ating modern technology ay sinasanay tayo na manood ng mga masamang palabas. Sinasanay ang ating isip, ang ating brain, pinopoison ang mga kaisipan ng mga kabataan sa hindi magandang impluensya. Iyan na ang ating panahon. Ang ating panahon ngayon ay sinasanay tayo na manood ng mga masama. Ginagawang manhid ang ating damdamin at isipan. Kaya nga nagiging matigas ang loob, nagiging mga matatapang, mga mararahas at saka mababangis. Yan ang kalagayan ng tao ngayong panahong ito. Tingnan natin ang kalagayan ng lalaki. Nakaupo sa paanan ni Jesus. Ang pag-upo sa paanan ni Jesus ay napakahalaga sa buhay ng lalaki. Ang buhay ng lalaki ay palaging umaandar, palaging may trabaho, palaging abala, palaging may ginagawa. Ang iba namang mga tao na walang ginagawa, umiisip ng ikahihirap ng kanilang sarili, ng kanilang katawan, ng pagkakaabalahan. Sige nga, Ma'am Mildred, tulungan mo ko. Ano yung mga pinaggagawa ng mga lalaking walang magawa?
0: Maliban po sa maglaro.
1: Marami
0: po po. Eh, maliban po doon, yun sanang productive ang kanilang pinaggagawa. Pero karamihan nga po ngayon ay pagdating sa technology, marami na pong nalululong din po kasi ngayon sa paglalaro. No, maliban po doon ay kung sa physical naman, kagaya ng gadareno kanina, ay mas gustong nasa labas ng bahay. Pero yung gusto niyo pong ipuntos, Pastor Nick, alam ko meron po kayong gustong sabihin eh. Ano po ba yun?
1: Yang mga lalaking walang magawa, eh sarili niya ang kanyang sinisira. Nag-aabala siya sa mga bagay na ikasisira ng kanyang sarili. Kagaya ng sinabi dito, hindi matino ang pag-iisip. Nagsusugal. Sinong masisira kapag ang isang lalaking nagsusugal? Magpapatalo sa sugal, 50,000, 100,000, maliit po yung sinabi ko. Sino ang naaapektuhan kapag ang lalaki ay hindi matino, isang sugarol? Labis na apektado ang kanyang sariling sangbahayan. Eh ano lang ang pangailangan niya? Ano lang ang pinakinabang niya sa pagsusugal? Ang makita ang kanyang pera na umaalis. At siya ay nagiging masaya sa ganung tanawin. Ano pa? Kapag ang isang lalaki ay nagiinom ng alak, naglalasing, talagang iyan ay hindi matino. Huwag po nating ugaliin yan kasi talagang iyan ay sisira ng ating kalusugan at sisira ng ating isipan. Sinabi po yan dito, ang lalaki ay hindi matino. Yung lalaking naninigarilyo sa loob ng bahay, mas masama pala yung nakakalanghap ng usok. Eh sino yung makakalanghap ng usok sa loob ng kanyang bahay?
0: Ang pamilya niya
1: po. Pamilya niya. Kaya ibig sabihin, mas kawawa ang pamilya ng lalaking nagbibisyo kaysa kanyang sarili. Iwasan po natin yan. Eh may sinabi ditong maganda, ang lalaking ito ay may damit. Opo, magdamit tayo ng maayos ngayong panahong ito. Ang mga sa totoo lang, mga taga-subaybay, ang mga babae ang hindi nag-iingat sa kanilang pagdadamit ngayong panahon na ito. Sila ang madalas na kumilos sa lansangan sa lugar kung saan ay nagiging maliit ang kanilang mga damit. At ito ay nagiging dahilan upang maging tukso sa ating lipunan. Ang ating mga beach, ang ating mga lugar, ang mga aliwan, mga kaibigan, mga taga-subaybay, unawain po ninyo ang kwentong ito. Ang mga babae sa ating panahon ang nagdadamit ng maliliit. Dito, binanggit dito, walang damit. Totoo po yan. Marami ng mga lugar, mga aliwan, mga katuwaang lugar ang nagdadamit ang mga babae, maliliit lang. Pero wala na po tayong oras. Ang kahuli-hulihan ay ang lalaking ito ay inutusan ng Panginoon na umuwi sa kaniyang bahay. Lucas 8:39, bumalik ka sa iyong bahay. Ano ang kadahilanan bakit ang lalaki ay pinababalik ng Panginoon sa kaniyang bahay? Upang siya ay maging maligaya sa buhay. Sa kwentong ito, ibig ng Panginoon na i-priority natin sa ating paglilingkod sa Panginoon ang ating sariling sangbahayan. Ang lalaking ito ay matagal nang hindi pinakikinabangan ng kanyang pamilya. Siya'y pinauwi ng Panginoon. At ang resulta ng kanyang ministry, ang sabi dito, at siya'y umalis na ipinahayag sa buong lungsod ang lahat ng mga ginawa ni Jesus sa kanya. Iyan ang resulta ng ebanghelyo sa buhay ng lalaking gadareno. Yan po ang ating pag-aaral.
0: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman po ng kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ngayon din po sa program ng ating Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, Pastor Nick, at bago po kayo manalangin, ay napakagandang kwento. Maliban po dun sa mga sinabi ninyo kanina, ay marami pa po sana na May panahon pa po sana tayo, no, na
1: Oo.
0: ma-explain ang ating mga nabanggit kanina. Pero nakita ko po na yung spiritual restoration, yung po talaga yung nangyari dito sa taong Gadareno. Na talagang nakita niya na nung pinabalik na siya, ay na, nag-rely na po siya sa power ng Panginoon para ma-overcome niya yung mga challenges. Of course, together with his family. Pastor Nick?
1: Sa maigsipong salita ay sundan natin ang kasulatan at ang sinabi ng aking kasama. Pahalagahan po natin ang ating espiritual na karanasan. Kulang po tayo sa ating family worship. Ang sabi dito, ang lalaki ay naupo sa paanan ng Panginoon. Mga lalaki, ito sana ang ating magawa. Dalhin natin sa paanan ng Panginoon ang ating asawa at mga anak. Umaga at sa kahapon, tayo ay maupo sa paanan ng Panginoon. Iyan po ang tinatawag ngayon na slogan na Back to the Altar. Iyan ang napabayaan ng mga Kristiyano sa huling araw, family worship. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, dakila po, mapagpala sa lahat. Tunay na ang iyong kagandahang loob ay hayag sa aming buhay, gayon din sa aming pagpapamilya. Subalit narito, Panginoon, ang isang kwento at karanasan ng Gadareno na punong-puno ng bagyo, ng pagsubok at kahirapan sa buhay dahil sa kaaway. Subalit sinaway mo, Panginoon, ang kaaway at ibinalik mo ang lalaking ito sa kaniyang maayos na kalagayan ng pagpapamilya at siya ay naging mabuting saksi sa buong bayan ng Decapolis. Pagpalain kami, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito. Alalahanin po ang aming mga taga-subaybay sa lahat ng kaparaanan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita na pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas si Pastor Nick. Muli ako po si Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa. Pastor Nick.
1: Ebanghelyo ang solusyon sa lahat ng suliranin ng tao. Si Kristo lamang talaga ang sagot. Christ is the answer. Siya ang sagot sa lahat ng malalim na damdamin at karanasan sa buhay ng tao sa ibabaw ng sanglibutan ito. Ang ating pagpapamilya ay minsan ay masalimuot. Minsan ay madilim na bahagi ng buhay. Minsan ay talagang parang walang liwanag, walang pag-asa. Ano man ang kalagayan ng ating tahanan, ang solusyon diyan ay ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya gayon din po, palagi nating panawagan, palagi po tayong mag-aral o makinig ng salita ng Diyos. Ang Biblia, ang personal na pag-aaral ng Biblia ay napakahalaga sa restoration ng buhay ng tao. Kung ang ating isipan ay palaging napapaalalahanan sa pamamagitan ng ginintuang salaysay at salita ng Diyos, ang ating mga damdamin ay magiging malambot, magiging maayos sa lahat ng pakikitungo, lalong-lalo na sa ating sariling pamilya at sambahayan. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot,

Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at taga-pakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. Narito tayo ngayon upang atin na naman pong mapakinggan ang isa na namang kwento na kung saan ay kwento ng pagbabago, kung paano gumagalaw ang Panginoon sa bawat isa sa atin at kung paano siya nagkakaloob sa atin, mga kaibigan, ng mga pagpapala na ganun din yung ipinagkakaloob niya sa mga tao na lumalapit sa kanya. Alam niyo, mga kaibigan, may mga taong lumalaki talaga sa loob ng simbahan. Nakikinig sa mga Bible stories, nakakabisado ng mga talata, umaawit ng mga magagandang mga himno. Ayan. May mga favorite songs ba kayo sa ating mga hymnals? Well, ako, yung favorite song ko na hymnal ay yung ang isa doon, yung In a Little While We're Going Home. Kasi yun yung nagpapakita na malapit na tayong umuwi doon sa ating tunay na tahanan. Ano ba yung tunay nating tahanan? Yun ay ang langit na bayan na inihahanda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At alam ang tamang sagot sa halos lahat ng tanong tungkol sa Diyos. Pero alam niyo, mga kaibigan, minsan, sa kabila ng lahat ng kaalaman na iyon, may kulang pa rin. Ano po kaya yung parang kulang? Ano po kaya yung nakikita natin na minsan, ano, mga kaibigan, ay iyon pala yung may gustong iparating ang ating Panginoon sa atin. Dahil alam niyo po, may malaking pagkakaibang pagkilala kay Jesus sa isip at pagkilala sa Kanya sa puso. Ang atin po ngayon na kwento, natin pong mapag-uusapan at atin pong mapapakinggan ay patungkol sa kwento ni Bethany. Isang babaeng lumaking malapit sa mga bagay ng Diyos, pero dumating ang araw na napagtanto niyang hindi pa pala niya tunay na kilala ang Diyos na buong buhay niyang naririnig. Yun nga, medyo magiging problematic, ano, yung may mga tao na malapit sa simbahan, nakakabanggit ng mga Bible verses, at gayon din na alam nila yung halos mga parte ng hymnal and others, naaawit nila. Pero yung pagkakilala nila sa Panginoon ay mababaw lamang. Pero alam niyo po, mga kaibigan, mapalad si Bethany sa kanyang paglaki. May mga magulang siyang nagmamahal sa Panginoon, ang kanyang ama ay pastor, at ang kanilang tahanan ay puno ng mga bagay na nagtuturo tungkol kay Jesus. Mula pagkabata, nakasanayan na niya ang lahat. Bible stories bago matulog, pagmemorya ng mga talata, Sabbath worship, family devotion, mga awiting pambata tungkol sa Diyos, panalangin bago kumain, panalangin bago matulog, panalangin bago umalis ng kanilang bahay. Kung titingnan ng iba, parang nasa kanya na ang lahat, parang sigurado ng kanyang relasyon sa Diyos, pero may lihim na problema. Habang lumalaki si Bethany, alam niya ang mga kwento tungkol kay Jesus. Alam niya kung bakit namatay si Jesus sa krus. At alam niya kung anong ibig sabihin ng kaligtasan. Alam niya rin kung paano maligtas. Pero hanggang doon lang. Naniniwala kong totoo ang lahat, sabi ni Bethany. Hindi ko naman kinakwestiyon, hindi ko naman tinatanggihan, pero hindi ko rin ginagawa itong personal. Para bang alam ko ang lahat tungkol kay Jesus, pero hindi ko siya tunay na kilala. Noong 7 taong gulang kasi siya, nakaramdam siya ng takot, mga kaibigan. Takot na baka mapunta siya sa impyerno. Kaya nanalangin siya. Humingi siya ng tawad at pagkatapos, bumalik siya sa normal niyang buhay. Akala niya kasi sapat na iyon. Para sa kanya, ang kaligtasan ay parang insurance. Parang ticket. Parang get out of something free card. Akala ko noon, sabi ni Bethany, okay na ako. Akala ko ligtas na po ako. At dahil doon, sinabi ko sa sarili kong Christian na ako. Pero hindi naman talaga nabago ang buhay ko. Dumating ang Enero ng taong 2014. Isang simpleng imbitasyon, isang simpleng gabi, at isang desisyong magbabago sa kanyang buhay. May isang babaeng magpapabautismo. Hindi naman sila sobrang close. Matagal na rin silang hindi nagkikita. Pero biglang tinanong siya ng kanyang ina,

ng kanyang ina, Bethany, gusto mo bang sumama? At sabi ni Bethany, sige po. Wala siyang ideya na gagamitin ng Diyos ang gabing iyon at habang nakikinig siya, may kakaibang nangyayari sa kanyang puso. May isang detalye na hindi niya makalimutan. Pareho pala sila ng pangalan. Ang pangalan din ay Bethany. Habang nakaupo ako roon, Pastor Kyle, may biglang pumasok sa isip ko. Pareho kami ng pangalan. Pareho rin kaming makasalanan. Pareho rin kaming nangangailangan ng tagapagligtas, pero may isang malaking pagkakaiba. Siya ay ligtas at ako hindi. Hindi niya maalala ang sermon. Hindi na niya maalala ang karamihan sa mga sinabi. Pero may isang katotohanang hindi nawala. Alam niyang makasalanan siya at alam niyang hindi siya handa. Natapos ang bautismo, nagkaroon ng salo-salo, may mga usapan, may tawanan, may pagkain, normal na gabi ang lahat para sa lahat. Pero ito ay hindi normal para kay Bethany. Habang kumakain ako, Pastor Kyle, sabi ni Bethany, yun pa rin ang nasa isip ko. Habang nakikipag-usap po ako, yun pa rin ang nasa isip ko. Habang nasasakyan kami pa uwi, yun pa rin po ang nasa isip ko. Hindi po ako mapalagay. Parang may kumakatok sa puso ko. Paulit-ulit. Nang gabing iyon, humiga siya sa kanyang kama. Tahimik ang bahay, tahimik ang paligid, pero hindi tahimik ang kanyang puso. Bigla na lang po akong umiyak. Hindi ko po mapigilan. Parang nakita ko kung gaano ako kalayo sa Diyos. Parang nakita ko kung gaano kadilim ang puso ko. At habang umiiyak po ako, iisa lang ang sinasabi ko. Panginoon, iligtas mo ako. Panginoon, iligtas mo ako. Panginoon, maawa ka sa akin. Panginoon, kailangan kita. Paulit-ulit. Paulit-ulit hanggang sa may nangyari. Hindi siya nakakita ng liwanag. Walang tinig mula sa langit. Walang kakaibang himala. Pero may nangyari sa kanyang puso. Sabi ni Bethany, bigla na lang gumaan. Hindi ko may paliwanag, Pastor Kyle. Parang may malaking bigat na nawawala at parang may sugat na gumagaling. Para bagang may pinto ang bumubukas at alam kong may ginawa ang Diyos. Ang mga luha ng kalungkutan naging luha ng kagalakan. Ang takot ay napalitan ng kapayapaan. Ang kawalan ng katiyakan napalitan ng pag-asa. At noong gabing iyon, sabi niya, alam kong iniligtas ako ni Jesus. Hindi dahil mabuti ako, Pastor Kyle. Hindi dahil pastor ang tatay ko. Hindi dahil lumaki ako sa simbahan. Kundi dahil mahabagin ang aking Diyos. Mula noon, nagbago ang kanyang buhay. Hindi man naging perpekto, pero naging totoo. Makalipas ang ilang mga buwan, nakumbinsi siyang magpabautismo. Hindi dahil gusto niyang sundin ang ginagawa ng iba, hindi dahil gusto niyang mapansin, kundi dahil gusto niyang sundin si Jesus. At sabi ni Bethany, alam kong iyon ang susunod na hakbang, hindi para maligtas, kundi dahil ligtas na ako. At tulad ng bawat mananampalataya, dumaan din siya sa mga pagsubok. May pangapanahon ng pagdududa, may mga panahon ng takot, may mga panahong pakiramdam niya ay natake siya ng kaaway. Sabi pa ni Bethany, may mga pagkakataong, Pastor Kyle, gusto ko nang sumuko. May mga pagkakataong parang hindi ko na po kaya. Pero sa bawat pagkakataon, nandiyan ang Diyos. At kapag lumilingon siya ngayon, nakikita niya ang kamay ng Diyos sa bawat bahagi ng kanyang buhay. Sa maliliit na bagay, sa malalaking bagay, sa mga panahong hindi niya nauunawaan, at maging sa mga panahong umiiyak siya. Alam niyo mga kaibigan, ang kwento ni Bethany ay hindi kwento ng isang mabuting babae. Hindi rin ito kwento ng isang anak ng pastor. Hindi ito kwento ng relihiyon. Ito ay kwento ng isang makasalanang naligtas sa biyaya ng Diyos. Kwento ng isang pusong may kaalaman tungkol kay Jesus. Pero kalaunan ay nakatagpo mismo sa ating Panginoon. At marahil may na mga nakikinig ngayon na katulad ni Bethany noon. Lumaki sa simbahan, lumaki, alam ang mga Bible stories, alam ang mga tamang sagot,
pero hindi pa personal ang relasyon kay Jesus. Kung ganoon ka, alalahanin mo ito. Hindi sapat na alam mo ang tungkol kay Jesus. Ang tanong ay, kilala mo ba siya bilang sarili mong tagapagligtas? Dahil ang pinakamagandang bahagi ng kwento ni Bethany ay hindi kung gaano niya kilala ang Diyos, kundi kung gaano siya kamahal ng Panginoon. At ganoon din ang pagmamahal niya sa iyo. Ito ang Stories of Faith. Ayan po mga kaibigan, ang napakaganda pong kwento ni Bethany na nagpapakita na, alam niyo po, huwag naman natin kasi masyadong ibigay yung pressure sa mga anak ng pastor. Kasi alam niyo mga kaibigan, ano, minsan hindi naman talaga nila pinili na maging anak sila ng pastor. Pero tayo bilang mga tao rin na nakapaligid, syempre nagkakamali po lahat ng tao. Hindi dahil anak ng pastor ay dapat ay alam nyo yon hindi na nagkakamali. Well, alam nyo po mga kaibigan, walang tao pong nagkakamali. Hanggat nabubuhay at tayo po ay naririto pa sa lupang ito, nagkakamali po tayo. Hanggat nanirito po tayo at nakikita natin yung mga may mga bagay na mga kamalian, huwag po natin silang i-judge. Tulungan bagkus natin sila na mamuhay kasama pa ang ating Panginoon. Sapagkat alam nyo po, yung hindi sana pilit na pagmamahal sa Diyos, kundi pagkakataon upang may pakita na minamahal natin ng Diyos dahil una niya po tayong minahal. Ayun po mga kaibigan, ang napagandang kwento ni Bethany na magbigay ito ng kaisipan sa atin na minsan may mga maling choices naman tayo, pero mas manatili at mas mamayani sana sa atin na mangunawa at magpakita ng kalugod-lugod na pag-iisip at pagpapakita ng ating pakikipagkapwa sa ating mga kaibigan. Ngayon po, bago po tayo dadako sa ating katanungan ngayong araw, inyo po muring italang ating numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. Pero bago po yung mga kaibigan, atin po munang pakinggan ang awiting ito.

And that's the song Be Thou My Vision. Alright, so atin pong katanungan ngayong araw, mga kaibigan, ay ano po yung identity ni Bethany? Siya po ay isang blank. I am...

0: Alright, and that's the song po mga kaibigan na Abide With Me by the Fountain View Academy. Alright, atin pong tawagan ang mapal na nakasagot sa atin pong katanungan ngayong araw. So, dalawang beses na pati tatawag, pag hindi po nasagot, ay atin pong tatawagan ang isa pa po mga kaibigan na. Iran, magandang hapon po.
1: Magandang hapon po.
0: Ano pong pangalan ninyo, sir?
1: Chang Marcha po.
0: Okay, Sir John?
1: Champ po, Champ.
0: Champ, taga saan si Sir Champ?
1: Taga Project 4 po.
0: Project 4. Ano pong sagot sa ating katanungan ngayong araw, Sir Champ?
1: Si Petri po ay isang anak ng pastor.
0: Ayan po, dahil po dyan, kayo po ang makakatanggap ng ating pong patimpalak mula sa Adventist World Radio 89.1 FM. Pero bago po yan, sir, ay ano naman po, kumusta naman po ang ating kwento? Ano naman po yung ating pong mapupulot na aral na may mabagi po natin sa ating mga tagapakinig ngayon?
1: Ang may mabagi po ay hindi tayo lumaki tayo sa isang Adventist home, ay yung faith ay magre-reflect na agad. Dapat meron pa rin tayong personal relationship sa Panginoon.
0: Exactly. Ayan, thank you so much, sir. Pagbalik kayo na ating Panginoon, pero bago po natin patayin ang ating tawag, may gusto po ba kayong batiin?
1: Gusto lang pong batiin yung Marcha family sa Project 4 Church.
0: Mm-hmm.
1: At yung members po ng Project 4.
0: Oh, okay. Thank you so much po. Pagbalik po kayo ng ating Panginoon and keep on listening po sa ating pong programa.
1: Salamat po.
0: Alright po, bye-bye. Ayan, maraming salamat muli mga kaibigan sa atin pong sa atin pong programa ngayon sa oras at panahon na ito. Nawa tayo pong lahat ay pagpalain ng ating Panginoon at maranasan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na namamayani sa bawat isa sa atin. Muli po, kami po ang inyong makasama. Ako po ang inyong Pastor Kyle na lagi po't muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: panahon ng Diyos Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy, trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugulong talaga kami.
0: Nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghahanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nadisal po yung EBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DDS-CBN doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos nung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasura ko yung pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yun.
1: Ay yung punta kami sa simbahan ng Adventist din sa Rosario. Napagpasok namin ay gawin ko na, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala namang kami makikita. Nakita namin isang batang maliit na elementary pa tayo, nagtanong kami. Sabi namin, dito gayon yung makausap kami ito sa simbahan. Ako ay wala po. Ay di, yun naman si, nahabang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin kayo. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi na aking asawa, katagad naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, kung kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po, ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at pinagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Lagi na lang tayong ganito.
4: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
5: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.
6: Then Esther sent this reply to Mordecai. Go and gather all the Jews who are in Susa together, and pray and fast for me. Do not eat or drink anything for 3 days and nights. I and my maidens will fast as you do. After that, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish.

0: isang mabuti at mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin na atin pong mga taga-subaybay. Saan man po kayo naroroon, mga kaibigan, mga kapatid, sa mga pagkakataong ito, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po muli ang inyong kaibigan at ang inyong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalitan ay ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po, ang atin pong pinag-aaralan ngayon ay nasa ilalim ng temang The Gospel of Jesus. At makasama po natin ang atin pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick?
1: Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos sa seryeng ito ng The Gospel of Jesus. Salamat sa Ebanghelyo ng ating Panginoon na patuloy na inihahatid sa atin sa pamamagitan ng Tinig ng Pag-asa. Ang akin pong mga kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison?
0: Yes po, Pastor Nick. At bago po tayo magsimula sa ating pong programa, atin pong hilingan si Pastor na tayo po ipangunahan sa isa pong panalangin.
1: Magpapasalamat po kami sa iyo, dakila naming Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito na kami ay patuloy na nagkakasama-sama dito sa Tinig ng Pag-asa para sa patuloy na pag-aaral ng iyong banal na salita sa kasaysayan at karanasan ng aming Panginoon na dito'y narito ang pabalita ng kaligtasan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Pagpalain po ang aming mga taga-subaybay, saan mang dako sila naroroon, ang iyong pag-ibig at pagpapala ay kanilang sama-samang nagiging karanasan. Alang-alang po sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Amen. Mga kaibigan, patuloy lang po kayong tumutok at makinig sa ating programa at huwag din kalimutan na mag-follow, mag-like, share, subscribe sa Tinig ng Pag-asa sa pamamagitan po ng pag-follow sa Facebook page po mismo ng Adventist World.
1: Ang Linggo, ang tawag natin dito.

0: ito ay Linggo ng Palaspas. Kaya ito ang ating pag-aaralan, ang karanasan ng pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem. Ito ay simpleng kwento lamang na ating matatagpuan sa banal na kasulatan at palagi itong binabanggit sa atin sa panahon ng Semana Santa. Lucas 19:28-29. Nang masabi niya ang mga bagay na ito, nagpatuloy siya na umakyat tungo sa Jerusalem. Nang siya'y malapit na sa Betpage at Bitanya, sa bundok na tinatawag na Olibo, ay sinugo niya ang dalawa sa mga alagad. Ang ating Panginoon ay doon umuwi o umaatras sa lugar ng Bitanya, na ito ay ang mga 3 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Kaya madali lang ito sa mga tao na sanay na maglakad, mga kalahating oras hanggang 1 oras na lakad ito. At nung sila'y nasa may bandang kalagitnaan na sa pagitan ng Bitanya at ng Jerusalem, naroon naman yung tinatawag na lugar na malapit sa Betpage, na doon ay naroon ang bundok ng Olibo. Nagpahinga doon ang ating Panginoon, marahil ang oras ay umaga o katanghalian o anumang oras sa bahagi ng maghapon. Nagpahinga siya doon at ang sabi niya sa kanyang 2 alagad, tinawag niya at kanyang sinugo, na sinasabi, pumunta kayo sa katapat na Nayon at sa pagpasok ninyo roon ay makikita ninyo ang isang nakataling batang asno na hindi pa nasasakyan ng tao. Kalagan ninyo si iyon at dalhin ninyo rito sa akin. Napakasimple ng utos ng ating Panginoon. Ito ay upang matupad ang kasulatan na ang ating Panginoon ay nakasakay sa isang batang asno na hindi pa nasasakyan at kailanman ay hindi pa rin sinasakyan o ginagamit ng may-ari, sapagkat ang asnong ito ay bata pa at kasama pa ng kanyang nanay na asno. At pagka nakita ninyo ng mga ang tao, kalagan ninyo ang asno at dalhin ninyo rito sa akin. At iyon ay nangyari sang-ayon sa sinabi ng ating Panginoon. Ang asno na ipinakuha sa kanila ay isang batang asno na hindi pa nasasakyan. Lucas 19:31-32. At kung may magtanong sa inyo, bakit ninyo kinakalagan iyan? Ganito ang inyong sasabihin, kailangan siya ng Panginoon. Ang mga sinugo ay pumunta at natagpuan ang ayon sa sinabi niya sa kanila. Lumakad ang alagad. Pagdating nila sa lugar na iyon, sa may lugar ng Betpage, sa katapat na Nayon, lumingo-lingo sila sa kanilang paglalakad, nakatanaw sila ng mag-inang asno na nakatali. At pagkatapos, nilapitan nila ito at kanilang kinalagan. Samantalang kanilang kinakalagan, binati sila ng may-ari. Bakit kinakalagan ninyo ang asno? At sumagot sila, kailangan siya ng Panginoon. At doon ay hindi na sumagot ang may-ari ng asno. Marahil sapagkat bata pa ang asno na kanyang kinalagan, kasamang kinuha pati yung nanay niyon. Kaya nga ang tanong ko rito, sang-ayon sa Ebanghelyo ng Panginoon at pabalita sa atin, ikaw ang may-ari ng asno, sasama ka ba o hindi? Kung ako ang may-ari ng asno, at sang-ayon sa pagsasabi ng mga alagad, ako mismo ay sasama sa mga alagad at ako mismo ang mag-aakay ng asno papunta sa ating Panginoon. At aking sasabihin sa Panginoon, Panginoon, ay asno ko po itong dalang ito na nakuha ng mga alagad. Ay pabless nga po itong aking asno na ito. Opo, anuman ang ating mga tinatangkilik, iyan ay ating asset o yan ay ating paraan upang tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. Ako man ang may-ari ng batang asnong ito, ako man ay matutuwa at patuloy na magkukwento na nang pumasok ang Panginoon sa Jerusalem sa isang matagumpay na okasyon ay aking sasabihin, ako ang may-ari ng asno. At itong asnong ito ay hindi ko ipagbibili. Ang asnong ito ay hindi ko pahihirapan. At ito ay aking gagamiting personal. At saan man ako makarating, ay aking sasabihin na ang asnong ito ay sinakyan ng Panginoon. Talagang tayo ay mayroong paraan ng pagbabalita para sa ikararangal at ikaluluwalhati ng ating Panginoon kung ilalagay natin ang ating sarili sa gawaing paglilingkod. Aklat ng Lucas 19:33-34. Nang kinakatalagan nila ang batang asno ay sinabi sa kanila ng mga may-ari nito, "Bakit ninyo kinakalagan ang batang asno?" At sinabi nila, "Kailangan ito ng Panginoon." Kung ano ang sinabi ng Panginoon, gayon ang nangyari. Totoo yan sa mga salita ng banal na kasulatan. Kung maunawaan lang natin at lagi nating babasahin ang Biblia, ito ay mayroong mga salita na saktong-sakto na nangyayari sa buhay ng tao. Ang bawat salita na lumabas sa bibig ng Panginoon ay nangyayari sa tunay na buhay, eksakto, walang labis, walang kulang. Kaya, kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, nang nakikinig ng salita ng Diyos, matatagpuan natin na ang mga bagay na ito ay totoo sa ating buhay. At sa ganitong dialog, simple lang, pinunasilan ng may-ari, bakit kinakalaga ninyo ang batang asno? Sinabi nila, kailangan ng Panginoon. Kapag tayo ay mayroong mga pangangailangan, sa gawain ng Panginoon, huwag po tayong mag-alinlangan. Ang sino mang tao na mayroon ng ganyan, kung kailangan natin ay pera, lumapit tayo sa mga tao na may pera at sabihin natin kailangan ng Panginoon. Kung ang kailangan natin ay sasakyan, lumapit tayo sa mga tao na may sasakyan at sasabihin natin kailangan ng Panginoon. Anuman ang ating pangangailangan sa buhay na ito para sa gawain ng Panginoon, ay lagi nating sasabihin sa ating kapwa, kailangan ng Panginoon. Dinala nila ito kay Jesus at ipinatong nila ang kanilang mga damit sa batang asno at isinakay nila si Jesus doon. At samantalang sila'y nakasakay, inilatag ng mga tao ang kanilang mga damit sa daan. Ang ating Panginoon ay sumakay sa isang batang asno. Ang batang asno ay hindi natala na nag-wild, hindi natala na ayaw sumunod. Ang batang asno ay sinakyan ng ating Panginoon. Kaya nga ang talang ito ay particular na natala. Ang ating Panginoon ay matured ng isang tao. Ang kaniyang sukat ay mataas, ang kaniyang timbang ay tamang-tama, at ang kaniyang bigat ay marahil lagpas sa lakas o bigat ng batang asno. Pero sapagkat ang Panginoon mismo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakaya siya ng batang asno. Kung iniisip natin na hindi natin kaya ang banal na gawain ng Panginoon at ito ay mabigat para sa atin, ang Diyos mismo ang gagawa sa buhay natin upang ang gawain ng Panginoon ay ating madala. Maraming mga mabibigat na gawain na ipinatong sa ating mga balikat. Subalit kung ito ay may kinalaman sa Diyos at sa gawain ng Panginoon, siya mismo ang magbibigay ng lakas para sa atin. Subalit mayroong napakagandang bagay na nasulat sa aklat ng 19:36 ng Lucas. At samantalang siya'y nakasakay, inilatag ng mga tao ang kanilang mga damit sa daan. Sa ibang mga kasulatan ay, nung ilapit nila ang batang asno, ay kanilang inilagay ang kanilang damit sa batang asno at isinakay ang ating Panginoon. Gayon din, lahat ng mga tao ay ginamit ang kanilang mga damit. At hinubad nila ito marahil at inilatag nila sa dadaanan ng asno. Kung saan nakita ng mga tao ang ganitong kwento, eh bakit nila ginawa ito? Bakit nila ito ginawa? Ganyan ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Anumang bagay na ating tinatangkilik, maaring ito ay nasa atin ng katawan. Ito naman ay atin lamang na ipahihiram at ipagagamit para sa gawain ng Panginoon. Subalit hindi niya tayo pagkukulangin. Ang kwentong ito ay pagkakataon na sa kabila ng kanilang karanasan o kahirapan sa buhay o anuman ang kanilang tagpo at sitwasyon, ang kanilang mga damit ay kanilang inilatag sa daan. Lucas 19:37. Nang malapit na siya sa libis ng bundok ng mga olibo, ang lahat ng napakaraming mga alagad ay nagpasimulang magalak at magpuri sa Diyos ng may malakas na tinig dahil sa lahat ng mga makapangyarihang gawa na kanilang nakita. Ang banal na Espiritu, Santo ng Kadiyosan, ay nag-udyok sa mga tao. Bigla-bigla silang naging masigla, bigla silang naging masaya, at sila'y naghihiyawan, at sila'y tuwang-tuwa. At kasama sa kanilang kagalakan ay nagpasimulang magalak at magpuri sa Diyos. Ito ay gawain ng Diyos. Kaya nga, ilagay lang natin ang ating sarili sa kandungan ng ating Panginoong Diyos. Ang tayo ay maging instrumento sa kamay ng Diyos. Hindi natin suliranin ano ang ating gagawin. Bigla-biglang babangon sa ating buhay na ito, sa ating pagkatao, ang isang kasiglahan upang tayo ay magpuri sa Diyos. 1938, ano ang kanilang ipinagpupuri? Na sinasabi, mapalad ang hari na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kataas-taasan. Sa ibang mga salin ng mga kasulatan ay sinasabing, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa anak ni David. Ito ay mga pagpupuri na para sa ating Panginoon. Kaya biglang naalarma ang napakaraming mga tao sa Jerusalem, sa daan. Sino itong dumadating na ito na napakalaking prosesyon, napakaraming mga tao, napakaraming mga bata. Ang iba ay nasa unahan ng ating Panginoon, nasa unahan ng asno na naglalakaran, tuwang-tuwa ang mga bata at nagsisigawan, naghihiyawan. Ganon din ang mga tao sa likuran ng ating Panginoon ay napakarami. Ang aking ikinatutuwa sa kwentong ito, sa ibang kasulatan ay nauuna ang mga bata. At sapagkat nauuna ang mga bata, mabilis ang paglakad. Kaya sa anumang mga programa, maganda rin nakasali ang mga bata. 1939 and 40. Ilan sa mga Pariseo na mula sa maraming tao ay nagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. At sumagot siya, Sinasabi ko sa iyo na kung tatahimik ang mga ito, ang mga bato ay sisigaw. Yan ang sagot ng ating Panginoon. Sa pagkakataong ito, samantalang ang mga alagad, ang mga bata ay nagsisigawan na kaluwalhatian sa langit at pagpupuri sa Diyos. Hosana sa kaitaasan, hosana sa anak ni David. Lahat ng mga pagpupuring ito ay maliwanag na naririnig ng mga alagad at ng maraming mga tao at gayon din ng mga bisita na dumating sa Jerusalem. Ang kanilang katuwaan ay gayon na lamang. Kaya lang, mayroong ilang mga tao na hindi natuwa sa larawang ito na kanilang nakita. At ito ay binanggit ang mga Pariseo. Sagot ng ating Panginoon, kung tatahimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. Kaya nga, sa kwentong ito ay patuloy tayong nagpo-promote dito sa Tinig ng Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa pamamagitan ng mga radyo, telebisyon, laptop o gadget, iPad o anuman ng mga instrumento na nasa inyong kamay sa pamamagitan ng ganitong technology na kararating sa atin ang pabalita ng kaligtasan. Yang sinabi ng Panginoon na ang mga bato ay sisigaw ay nangyari sa ating panahon. Malayo po ang ating mga pagitan. Pero dahil sa teknolohiyang ito, tayo ay nagkakarinigan. Aklat ng Lucas 19:41 and 42. Nang malapit na siya at nakita ang lungsod, ito'y kanyang iniyakan na sinasabi, Kung sa araw na ito ay alam mo sana ang mga bagay na tungo sa kapayapaan, Subalit ngayon nakukubli ito sa iyong mga mata. Iyon ang nakapanghihinayang sa Jerusalem, ang bayan na pinuntahan ng Panginoon, na doon ay sinasamba ang tunay na Diyos. Bakit hindi nila nakilala ang ating Panginoong Hesus na anak ng Diyos na buhat sa langit, na nagdadala ng pabalita ng kaligtasan at pag-asa sa ibabaw ng sanglibutan? At ito rin ang ating Panginoon na tutubos ng ating mga kasalanan. Ito ang nakapanghihinayang sa Jerusalem. 1943. Sapagkat darating sa iyong mga araw na ang mga kaaway mo ay magtatayo ng muog sa palibot mo at papagiligiran ka at gigipitin ka sa bawat panig. Ito ay nangyari sa Jerusalem doon sa panataon ng 70 AD. Pagkaraan ng mga 35 years, humigit kumulang, ang Jerusalem ay bumagsak. Ito ay dahil sa kanilang mga pagrerebelde. Kinubkob muli ng mga Romano ang Jerusalem at ito ay nasunog at nawasak. Napakaraming mga tao ang nangamatay, subalit ang mga Kristiyano ay nakatakas dahil kanilang pinagkuhanan ang salitang ito, na darating ang araw na ang mga kaaway niya ay magtatayo ng muog. Samantalang nagtatayo ng muog ang mga Romano, ang mga Kristiyano ay tumakas sa Jerusalem. 1944. At ibabagsak ka sa lupa, ikaw at ang iyong mga anak na nasa iyo. Sa iyo'y hindi sila magiiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo kinilala ang panahon ng pagdalaw sa iyo. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang ating Panginoon, nagkaroon ng pagtatakwil sa bayang ito ng Israel, at sila ay inilagay ng Diyos sa isang matinding pagkawasak noong 70 AD at muling naitayo na naging isang bansa, nagsasariling bansa ang Israel noong 1946 sa pamamagitan ng United Nations. Opo, ang pagkawasak na ito ng Jerusalem ay hinulaan pala, samantalang ang Panginoon ay pumapasok sa Jerusalem sa isang pangyayari at okasyon ng isang araw ng Linggo na tinatawag nating Linggo ng Palaspas sa atin pagkamahal na araw. Itong kwentong ito ay isang ebanghelyo para sa atin na kilalanin natin ang ating Panginoon, sapagkat ang lugar ng Jerusalem na pinantahan ng ating Panginoon ay tumanggi mismo. Lucas 19:45 and 46. At pumasok siya sa templo at pinasimulang itaboy sa labas ang mga nagtitinda na sinasabi sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay magiging bahay dalanginan, subalit ginawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Ang mga ginawang ito ng ating Panginoon ay kagulat-gulat na karanasan para sa mga eskriba, mga pariseo at mga namamahala sa Jerusalem. Sino siya na isang ordinaryong tao ay biglang pumasok na nakasakay sa isang asno na napakaraming tao ang naghihiyawan, at dumiretso siya sa templo at kanyang pinasimulang guluhin ang lahat ng mga negosyo at nagtitinda sa paligid ng templo ng Panginoon. Sabay ng kanyang pagsigaw, ang aking bahay ay magiging bahay dalanginan, subalit ginawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Sino siya na ating Panginoong Hesus na nagsasalita ng ganito sa harap ng mga tao? Aklat ng Lucas 19:47-48. Nagturo siya araw-araw sa templo, ngunit pinagsisikapan ng mga punong pari, ng mga eskriba at ng mga pinuno ng bayan na siya ay patayin. Ngunit wala silang nakitang magagawa nila, sapagkat nakatuon ang pansin ng buong bayan sa kanyang mga salita. Simula sa araw na ito na tinatawag na Linggo ng Palaspas hanggang sa sumunod na mga araw, ang sabi ng tala ng Biblia, nagtuturo siya araw-araw sa templo. Sa ganitong mga okasyon, tuwing mayroong mga kapiestahan, mga may espesyal na pagpupuri ang Israel sa Jerusalem, lalong-lalo na sa templong ito. Dito ay mayroong mga lugar na kung saan ang mga pari at ang sino man sa kanila'y tagapagturo ay tinuturuan ang kanilang mga leader, tinuturuan ang kanilang mga mamamayan. Sila ay nagbibigay ng mga particular na pag-aaral o mga sermon o mga paalala kung papaanong sila ay magiging mabuting mamamayan at magiging mabuting lingkod ng Diyos. Ito ay itinuloy ng ating Panginoon. Ang pangsatalang ito, ang Panginoon ang gumawa nito. Dapat sana ang mga Israelita o ang mga pari, ang mga saserdote, ang mga magiging tagapagturo o sino man ang matalino at marunong sa kanila. Subalit, naagawan sila ng ating Panginoon. Ang Panginoon ang palaging nagtuturo sa kanila araw-araw at ang mga tao ay tuwang-tuwa at nagpapasalamat sa Panginoon. Kakaiba ang kanyang sinasabi, hindi kagaya ng mga dating tagapagturo. Iyan po ang ating pag-aaral.
1: Amen. Purihin po muli ang Panginoong Diyos sa panibagong aral na atin pong napakinggan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya po, patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa. Ganun na rin po, inyo rin patuloy na suportahan ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan, at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Bago po tayo magtapos, tayo po muna yung manalangin sa panguna po muli ni Pastor Nick.
0: Makapangyarihan at mahabagin po naming Diyos sa langit. Napakabuti mo po sa amin na patuloy mo kaming sinasamahan, ginagabayan at pinagpapala sa mga pag-aaral na ito. Sa kasaysayang ito ng Ebanghelyo ng aming Panginoon, gayon din sa kaniyang pagpasok sa Jerusalem sa pamamagitan ng malaking prosesyon na nakasakay sa asno at maraming mga taong nagsisigawan, bahagi ng pagpupuri sa aming Panginoon at tagapagligtas. Subalit ang mga tao ay patuloy na tumatanggi na kilalanin ang aming Panginoon. Ang pabalita pong ito ay hayag sa aming lahat. Makilala namin ikaw na isang na aming Diyos na dapat naming paglingkuran at sambahin habang kami nabubuhay. Ang iyo pong pagpapala ay patuloy mong igawad sa amin, lalong-lalo na sa aming mga taga-subaybay. Saan mang dako sila naroroon, pagpalain po sila sa kanilang mga buhay. Patuloy naming maunawaan ang panukala ng langit at kaligtasan para sa sangkatauhan. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako pong inyong lingkod at kaibigan, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iiwan ng mga katagang, sa Diyos laging may pag-asa. Pastor?
0: Ang kwentong ito ng pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem ay nangyari ng linggo ng Paskwa, piyesta ng Paskwa sa Jerusalem. At ito lahat ng mga Israelita saan mang dako ng Galilea o ng Judea, salang lahat ay nag-iipon-ipon sa mga araw na ito. Bago pa man dumating ang araw na ito, marami ng mga tao sa siyudad. At ang ating Panginoon ay nandoon na rin sa lugar na yon ng Bitanya at nag-aantay na sa napakagandang okasyong ito. At ng araw ng Linggo o araw ng Palaspas ay inutusan niya ang kanyang mga alagad na ikuha siya ng asno at gayon din ang mapakaraming tao ay sumama sa kanila na nagsisigawan ng kaluwalhatian sa Diyos, kaluwalhatian sa kalangitan. At ang mga taong, mga leader sa Jerusalem ay nagtaka sa bagay na ito at kanilang sinasaway ang ating Panginoon. Sa kaniyang pagpasok na ito ay patuloy na nagulat at nagtaka, patuloy na nagalit ang maraming mga Hudyo sa ating Panginoon. Kaya nga ang pagpapanukala na siya ay patayin ay patuloy na sumisidhi sa mga araw na nagdaraan. Ang ating Panginoon ay simanamantala ang ilang mga araw na ito na siya ay patuloy na nagtuturo doon sa templo upang patuloy na ihatid ang pabalita ng katotohanan, kaligtasan at pag-asa sa mga taong pumaroon upang makibahagi sa piyesta ng Paskwa. Yan po ang ating pag-aaral, pagpalain tayo ng Diyos.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo.

0: Umuli sa isa na namang episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay, ang inyong pong programang nagbibigay ng tama, ng simple at mapapagkatiwala ang impormasyon patungkol po sa ating mga kalusugan. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At sa gabing ito mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang isang mahalagang paksa, ano po, lalo na para sa mga magulang na nakikinig po sa gabing ito, sa lahat ng mga teacher, sa lahat ng mga kabataan at maging sa buong pamilya. Napapansin po ba ninyo mga kaibigan, mas dumadami na yung mga kabataan ngayon na nagsasalamin. Pag tayo po ay lumalabas sa mall, ano, madami po tayo nakitang mga bata na nakasalamin na, o di po kaya sa mga schools, ano, kahit yung mga kindergarten, sila ay may mga salamin na. Minsan iniisip natin, ay baka malabo lang yung mata, bilhan na lang natin ang salamin, okay na. Pero ayon po sa ating pag-uusapan ngayong gabi, maaari palang may mas malalim pa pong dahilan sa likod nito. Ang tawag dito mga kaibigan ay myopia, o mas kilala natin bilang nearsightedness, ano, malinaw sa malapit pero malabo sa malayo. At ang nakakabahala po pala dito mga kaibigan, ang myopia ay maaaring lumala, ano, habang lumalaki ang mga kabataan, lalo na kung hindi po ito nabibigyan ng tamang pansin. Maaari rin po itong magkaroon ng pangmatagalang epekto sa paningin kapag napabaya. Kaya gabi mga po natin ay number 1, ano nga ba ang myopia? Number 2, bakit ito dumarami sa mga bata ngayon? Number 3, ano ang kinalaman ng screen time, pagbabasa, indoor lifestyle at kakulangan sa outdoor activities, ano po, at kailan ba dapat magpa-check sa mga espesyalista? At upang tulungan po tayong maunawaan ang paksang ito mga kaibigan, makakasama po natin sa gabing ito si Doc Jade Ondap Colita, isang optometrist na magbibigay linaw po tungkol sa paksang The Silent Myopia. Without further ado mga kaibigan, I want to welcome Doc Jade. Magandang gabi po, Doc.
1: Hi, everyone.
0: Ayan, para po sa mga hindi pa nakakilala kay Doc, pwede po ba kayo mag-introduce, Doc? Ano po ang inyong pinagkakaabalahan as of the moment sa hospital po kayo currently naglilingkod?
1: Okay. Hi, everyone. I'm Dr. Sarlene Jade Andap Colita. And right now, nag-residency ako sa St. Luke's Orthopedics. And ano na, 2 years. Na po. Yun.
0: Yan, mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na The Silent Myopia, if you have questions tungkol sa mata ng inyong mga anak, paggamit ng gadgets, or even pagsusuot ng salamin, maaari po kayong mag-text sa aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Bukas na bukas po ang aming comment section din sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At si Doc Jade po mismo ang sasagot ng inyong mga katanungan. Habang nagpe-prepare po si Doc ng kanyang presentation, mga kaibigan, ano, binabati ko po kung saan man po umaabot ang aming episode sa gabing ito. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe, o di po kaya nasa trabaho, nawa ay maging pagpapala po ang ating episode sa gabing ito. And without further ado, Doc, the time is yours.
1: Yes. So, why are so many kids wearing glasses now? And ito yung tinatawag nating the silent myopia. Bakit siya silent? Kasi akala mo lang, normal lang sa bata na malabo. Or normal lang na he can still do his task, nakaka-play pa rin yung bata, nakaka-read pa rin naman. So parang it's normal lang. So parang wala lang. But eventually, the time na nagpapacheck ka, yun, ang laki na pala ng grado. So that is why tinatawag nating silent myopia. So yung bata na parang normally, dapat ganito yung milestone nila, yung dapat by that time magiging okay na yung vision. Pero anong nangyari after that COVID? So maya, i-discuss natin kung anong nangyari after COVID. So before that, we'll discuss first kung ano yung normal na eye. Ano yung normal talaga, yung dating normal. Ngayon kasi iba na yung normal. So yung normal eye is

0: Meron, kaya niyang makaread sa near, sa far, all distances. Kasi our eyes are beautifully created by God na all distances, it will grow and will develop in a way na makikita natin yung creation ni Lord. Meron tayong tinatawag din na astigmatism. So yung astigmatism, iba din yung kanyang concern. Mostly yung nag-glare kasi sa part, sa first part of our eye, yun, nagkakaroon ng grado. So napapansin nyo, kayo yung mga patient na laging nasisilaw. Second one is tinatawag nating hyperopia or hypermetropic eye. So when I say hyperopic, ito yung mga farsighted. So yung vision nila okay sa far, pero sa near, kind of blurry. Pero hindi pa masyado tong napapansin pag bata kasi meron pang ability yung eyes to accommodate or to see at near. But eventually, when you're adult, yun na yung kinatawag nating presbyopia. But it's a different thing. It's parang ganun, pero for kids. When you're presbyopia, yun yung sa adults. And now, ito yung topic natin, which is tinatawag natin myopic eyes. So, if you can visualize, the normal eye is yun yung enough lang yung size niya. Kasi kung bata tayo, small talaga yung eyeball. But if you have a picture na makikita nyo po yung different kind of eyes, yung sizes ng mga may grado sa mata. When we say the hyperopia eye, small talaga yung eyeball nila. Very small. But when I say myopic or nearsighted, elongated po yung eyeball nila. So, andun talaga siya sa anatomical size ng eyes natin. Kaya nagkakaroon ng grado. Kaya nagiging malabo. So, the misconception is laging sasabihin ng mga parents, oh, malabo lang mata niya or yung anak ko, let's just buy glasses and we're good. Diba? So, parang, oh nga no, bakit nga ba? Pwede naman talagang mag-buy lang ako or mag-online ako, order lang ako, ipacheck ko lang siya. That's it. But we need to understand that this elongation of the eyeball is hindi lang yun siya yung typical na malabo yung vision. So that's the reason why we're going to deal more about this misconception na meron tayo na akala natin hanggang malabo lang yung vision. And with just enough glasses, I'm okay na, clear na. Okay? This silent myopia na tinatawag nating silent myopia is a global epidemic na pala. It's progressive and lifelong implication. So when I say it's global epidemic, meron akong graph dito, though hindi nakikita ng others. This graph is start from 2000 hanggang 2050. So, ngayon pala, by 2050, sabi dito, it's one out of every two people ang merong myopia. Can't you see? Hindi, makaya niyo bang ma-visualize na gano'n siya ka-problematic? It's 1:2. Yung myopia, ang magkakaroon ng myopia by 2050. And 2020 is just 30%. Pero by 2050, lahat ng kids this year or this time, magkakaroon ng myopia. But the problem, by that 2050, it's 1 out of every 10 people na merong high myopia. So, what is the real danger kung meron tayong tinatawag na high myopia? First one is, if yung grado niya, it's 100 to 300, meron tayong apat na mga real danger or threat sa vision natin if meron tayong myopia. Pwede tayong magkaroon ng myopic macular degeneration. When I say myopic macular degeneration, yung part, the macula, yun yung pinaka-clearest na part ng vision natin, ng eyes natin. So, the light will enter and the macula will transmit the signals. Yun, nakikita tayo ng clearest. Pero, pag myopic high myopic, nagkakaroon tayo ng degeneration. So, nasisira siya. You're unable to see clear things na. Second, nagkakaroon tayo ng retinal detachment. The problem with retinal detachment, hindi mo malalaman na natatanggal na pala yung retina mo. The retina part is where light are converted para in order our brain na nakikita natin. So, if the retina is detached, typically, permanent blindness, wala natin magagawa. Diba, how sad if yung anak mo, you're not just aware, pero nagkaroon ng retinal detachment na refers ophthalmologist and super late na talaga. Wala natin magagawa. Third, meron din tayong tinatawag na cataract. Cataract, you say na, ay, di ba pag cataract for adults lang, bakit sa mayupik, sa mga bata, or sa mga merong grado na malabo sa malayo? Well, nagkakaroon din ng cataract ang mga patient na merong high myopia because of the elongation, nage-change yung mga materials or parts dun sa lens. So, causing foggy vision. Then, eventually, it will lead to cataract. And last one is yung glaucoma. Yung glaucoma naman is this an increase of the pressure and masisira yung optic nerve. The optic nerve is para siyang transportation ng signals going to our brain. So if nasira yung transportation, wala nang enough passage, yung signals ng light, signals, yung mga image, and eventually, masira din. The problem with glaucoma naman is hindi mo siya agad malalaman na nagkakaroon ka ng glaucoma because sa peripheral part yung nasisira. So, nagkakaroon ka ng tunnel vision. You could still do your thing pa rin kasi yung central mo okay. But once nawala na yung vision mo, that's the end point na. So, that's the real danger of having myopia, having just malabo lang. So it's not just about high grade. It's a structural disease, the anatomy inside sa eyes natin that physically stretches and destroys the inside of the eye. So, what is the multifactorial or the etiology or yung cause bakit tayo nagkakaroon ng myopia? Well, there are two things. It is nature and also nurture. Dati, nagkakaroon tayo ng mga genetic syndromic myopia, but it's very rare. Hindi siya katulad ngayon. Like, yung mother mo, mataas yung myopia, or patient na merong premature, so yun, nagkakaroon ng myopia. So, it's just that the DNA of a child is usually, naturally weak, and weak yung connective tissue, kaya mabilis na mag-stretch. Kaya nagkaroon ng myopia, ng nearsightedness, malabo. But, as you can see, after COVID-19, nagkaroon tayo ng indoor confinement. Kids were forced to stay inside sa bahay nila, bawal lumabas. Second, intense yung near work kasi wala silang ginagawa. Lahat lang nasa bahay, okay. You use screen to study. And third one, zero sunlight. This sunlight, it's a natural defense. It is a God's given free myopia control. But the sad part, during that COVID lifestyle na meron tayo, nawala yung natural defense natin. Kaya you'll wonder na, bakit ang iba na talaga yung progression ng grado? So it's the nature versus the nurture. But right now, it's all about the nurture. Kasi ang daming cases, wala namang grado yung mother, walang eyeglasses yung father, wala lahat. Nagka-glasses lang sila nung 40 years old. So why is it na silang lahat, yung mga anak nila, lahat nagagamit na ng glasses? So the problem is, it's already 2026, but our lifestyle still the same. Andun pa rin tayo sa lifestyle na parang sa COVID. And we're very comfortable about it. The problem with it, nung COVID na time, let's go back to 2021, nangyari is na-delay yung vision screening. So yung mga bata, yung mga pinanganak that time, hindi talaga na-assess. Second, yung may mga grado, nag-stop na nagsuot ng glasses because they are nearsighted. So when I say nearsighted, okay sa malapit. So, hindi nila kailangan yung good vision at far kasi andun lang sila eh, close distances lang. And third, maraming mga cases, according to the study, ito yung mga sinasabi ko, na ang dami daw nag-order online. And, sadly, yung mga prescription is lalong nag-worsen yung mga cases. So, these were the three things na nangyari during COVID. Early childhood is the most critical time for a child's vision development. Kasi based on my readings, starting 1 year old hanggang 6, yun yung pinaka-critical. So lahat ng binigay mo sa kanila, they will adapt. They're very mabilis mag-adapt. So if binabad mo sila sa malapit, near work activities because gusto mo maging genius yung anak mo, lahat na lang ng materials binabasa mo, lahat near, well, their eyes will adapt. Mag-elongate siya. So, here are the four hidden signs na kailangan natin mapansin or titingnan natin kasi the children will never say na malabo. Kasi hindi nila alam ano yung malabo sa clear. So, you need to know, this is anong mga parents na kailangan yung mapansin. It's a behavioral. How they play, read, and focus. First is short attention span. Bakit kaya mabilis lang nawawalan sila ng focus? Second, pag nagbabasa sila, nawawala sila sa binabasa. They will always skip the next line. And third, ayaw nila mag-do ng mga close-up tasks. Ayaw nila. Fourth one, last one, is nagkakaroon ng head tilt. Nag-change yung position ng head para makahanap kung saan yung clearest na part or nagsisquint. So, yun yung mga signs na kailangan natin mapansin as a parents. So, wag mong hintayin na magsasabi yung anak mo na, I can see. You need to observe your children, how they play, read, and focus. So, may i-share lang akong dalawang cases. Ito yung mga case reports ko from 2020 hanggang 2025. Na nung 2020, yung bata is 5 years old. Yung grado niya lang is farsighted, plus 50, plus 125. Pero by 2 years after, 2022, hindi siya naka-follow up by 2021. So that's the COVID time, di ba? From plus 50, yung grado ng bata naging minus 2 agad. Yung sa left eye naman, from plus 125, dapat kasi pag plus, farsighted. So, farsighted, short yung eyeball. So, yun talaga yung intended na grado ng bata kasi small yung eyeball nila. And, from plus 125 naging minus 150. So, see the jump? Parang nag-double talaga siya. Then, 2023, naging 375 na. But the good thing lang, throughout 2023 hanggang 2025, na-control namin yung myopia niya. Hindi siya nag-increase palalo. It's just within 300. Ang 2025 namin nakuha sa kanya, minus 3 and minus 250. So see that ang increase agad after the COVID. Next one is itong second case natin. 4 years old. 2016 yung first check-up niya sa amin. Yung grado niya, plus 0.00. The left eye is plus 0.06. So, farsighted pa siya, plus. But after 2017, hindi siya COVID na time, naging minus 257 na agad at minus 151. So, 2017 hanggang 2019, before the COVID, may grado na siya. But, after the COVID, 2021, 2020, 2 years, hindi siya nakapacheck. Yung grado niya from 375 naging 725. The left eye from 300 naging 625. So what I'm talking is, it's really silent. The parents will never know kung yung maliit na grado nila after ilang years lang or dalawang years or 1 year na walang follow-up pero yung lifestyle nila same pa rin, ang laki ng impact. So from 300 naging 700, so for just 2 years, the increase is 400. And dapat, kasi nag-grow sila haba lahat, so dapat mag-i-increase din yung grado. But the expected normal increase dapat ng each eye in a year is minus 25 or to minus 50. But a sad part, etong patient natin is 400. So in 1 year, 200 din yung increase. So we need to have actionable priorities. Tatlong bagay na kailangan natin gawin or else the silent myopia will lead to permanent blindness. Nakakasad kasi by teenager na time, nag-swim lang. For example, yung patient ko, nag-swim lang siya, enjoy siya. Parang basic lang na may glasses siya, mataas na yung grado, yung ganun lang na confidence. But then, pagbalik sa amin, pagpacheck, nag-off na yung vision niya just because of retinal detachment. So we need to do this. It's a priority na talaga. First is you need to book your eye exam. It's better to start early than wait na mag-worse pa siya. Second It's more outdoor activities. Tapos na po tayo sa COVID na time. Dapat more outdoor na, ibalik nyo po, kayo mga parents, ibalik nyo po yung lifestyle nyo dati. Kung laging pinapagalitan kayo na lagi kayong lumalabas, dapat ngayon, it's more outdoor activities. And third, we need to change our mindset. We need to understand na kung dati hindi masyadong priority yung eyes, but right now, we need to understand how critical yung vision ng bata. Kasi ang dami pong nagkakaroon ng taas na grado pero late na. And wala na tayong magagawa. Kung may grado na, it's nearsighted na. That's it. What we need to do is to control na lang. So how much more if late na kayo pumunta sa amin? Pumunta na kayo, 1,000 na yung grado. So mahirap, madami ng complications. So yung mga yung retinal detachment, glaucoma, andun na lahat sa kanya. So our myopia awareness this May talaga, this 2026, start early, protect vision for life. So if we start early ngayon, we can protect not just the vision but also the performance and the life, yung future ng mga bata. And that's the silent myopia.
1: Thank you so much, Doc Jade, for that very interesting presentation. Nakakasad lang po, ano, dahil pala sa lifestyle, ang daming factors na nagko-contribute bakit nagkakaroon ng myopia ang isang bata. And most of these factors ay preventable naman pala, Doc, ano. That's why it's very important na meron tayong awareness sa mga bagay na, alam niyo yun, mga kaibigan, yung mga simpleng hindi pala paglabas ng mga bata sa paglalaro sa labas, ano, exposure sa sunlight, nakaka-affect na din po pala yan sa eyesight ng ating mga anak. And we have gathered questions for you this evening, Doc, ano, from our listeners na curious din, ano, patungkol po sa eye health ng kanilang mga anak. And before I proceed with the questions para po sa ating mga listeners sa radyo, kung kayo rin po ay may mga questions kay Doc Jade, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Doc, for our first question, sabi po ng ating listener, totoo po ba, Doc, na kapag nagsuot ng salamin ang bata, lalo lang pong tumataas ang grado niya? What do you think about that?
0: Yeah. So, meron tayong mga kailangan i-understand with that question. Mm. Pwede siyang yes, and pwede siyang no. The problem is, mahilig tayo sa mura, mahilig tayo sa free check-up. So, ang nangyayari, yes, na-correct, nabigyan ng clarity yung vision ng bata. Pero nag-wonder ka, every year, bakit one year lang, malabo na yung vision? Because ang ginagawa natin, nagpapacheck tayo. Pero if we're very strict when it comes to kids, dapat pag kids, pinapatakan. So anong klase yung drops? It's not for dry eyes na para mawala lang yung itch or yung sakit ng eyes mo when you're reading at near or super dry. The kind of drops na dapat ipatak for kids, especially for pediatric cases, is a diagnostic drops to relax the eyes in order to have to get the correct and accurate measurement. Bakit kailangan natin magpatak? Because yung eyes ng bata is super active. And if hindi siya na totally relaxed, kung ano yung nakuha mo, binabasa mo ba siya, pina-check mo sa computer, that's not the final. Kasi once ma-relax natin, meron pa talagang totoong grado. Kaya nag-i-increase kasi if hindi natin napatakan, hindi natin na-relax, baka nabigyan ng overcorrected na glass na grado or na under minus, under grade naman yung brat, under corrected. So yun yung mga factor bakit yes, nagpa-check naman ako pero bakit nag-i-increase. So yun yung kailangan natin ma-understand when it comes to kid, kailangan natin yung diagnostic drops to relax their eyes.
1: So in other words, Doc, hindi yun about sa salamin kung bakit tumataas yung grado. It's all about kung ano yung steps bago mo binigyan ng salamin yung anak mo, kung anong klaseng exam ba yung ginawa, saan kayo nagpa-exam, ano yung mga procedures na ginawa, yun po pala yun, mga kaibigan. Another one from our listeners, Doc, ano, you've mentioned kanina sa presentation nyo na there is a danger when it comes to buying frame glasses online. Paano naman daw, Doc, kung aware naman daw sila sa grado ng anak nila, is it still safe to purchase eyeglasses online?
0: Okay, nice question. Yeah, no, diba? Bakit nga hindi naman? Well, in that case, meron kasi tayong tinatawag na center sa eyes natin. The patient center and the glasses, the pupil center and the glasses itself. So, if in-order mo lang online, hindi natin mamamatch kung ano yung centration ng eyes. And the problem, if hindi siya naka-center, tapos sinusuot ng bata, and mataas yung grado, higher chances pwede magkaroon ng tinatawag nating vertical imbalance or prism or horizontal prism. Kaya ang dami din namin patient from mga murang klaseng clinic na nagpo-provide ng super mura talaga. The problem is, nag-induce, by using only the glasses, nag-induce ng nababanlag, naduduling, kasi yung center ng eyes nila hindi same sa glasses. So, nag-i-induce na mag-base out. So, it means nagto-turn out yung eyes or nagto-turn in. So, yun yung mga kailangan nating malaman ng mga parameters. Hindi lang talaga siya just grado lang talaga. We have parameters for every patient.
1: That's a very nice answer, Doc. Ano, alam nyo, sanay na kasi tayo mga Pinoy sa convenient lifestyle, Doc.
0: Yeah, yeah.
1: Ano yung mabilis, kung ano yung mura, dun tayo palagi. Pero may dangers po pala yan, mga kaibigan. Mm-hmm. Ang salamin po pala, it's not a one size fits all, Doc. Ano? Kaya napaka-importante po talaga, mga kaibigan, na magpatingin po talaga tayo sa espesyalista. Kahit na aware na tayo kung anong grado natin, anong grado ng mga anak natin, ano, it's still safe for us to visit a specialist. So, nabanggit niya rin kanina, Doc, na myopia is quite progressive, ano? Paano naman daw po, may effect daw po ba ang pagbabasa ng kanilang mga anak kapag sila'y nakahiga or nagbabasa sa madilim na lugar? Does it also contribute, ano, to the progressiveness of myopia?
0: Yes, sobra. Kasi the moment na tumitingin ka sa malapit, your eyes are very active. So, para kang nagjo-jog for, if you're reading for 2 hours straight, so yung muscles mo, lahat ng muscles natin, pag nagbabasa sa malapit, super active. But, nagbabasa ka, dark, dim. So, yung eyes natin pag nagbabasa, naka-accommodate, naka-constrict, naka-converge. So, yun yung 3 near triad na reflex na ginagawa ng eyes natin pag nagbabasa sa malapit. Pero because you're reading, pero naka-dim or dark place, dapat yung eyes natin naka-dilate, open, yung kind of dilated yung pupil natin. But because you're reading, the compensatory ng eyes natin, sobra, hindi niya alam anong gagawin niya. Kaya mas lalong mag-e-effort siya. Kasi naguguluhan siya, anong gagawin niya, magko-constrict ba siya or magdadilate. Kaya lalong mas nakaka-trigger ng progression talaga yung ganun na lifestyle. We need proper ergonomics. Hindi pwede yung ready ka na mag-sleep tapos mag-tiktok pa or mag-ano. So, iba talaga yung effect. And hindi lang siya yung dilation and everything and the progression, but also the pressure inside our eyes. Kaya madaming patient na nagkakaroon ng headache by morning because of that kind of lifestyle. So, we need to stop that na.
1: So, it's also the same pala, Doc, pag nagpo-phone or nag-gadget sa madilim na room. Same
0: sobra.
1: Effect din, di ba?
0: Same lang.
1: And may kita natin to sa mga pusa. Di ba yung mata ng mga pusa, mga kaibigan, pag super liwanag, lumiliit yung ano, di ba? Tapos pag super dilim naman, lumalag. Ganun din pala yung mata ng tao.
0: Yes.
1: And it also contributes pala, mga kaibigan, ano, sa progressiveness and ng myopia. But unfortunately, Doc, we are living in a... What do you call it? Like a technology phase na tayo eh. We are living in a digital world. That's the right term. Digital world. And hindi na talaga maiwasan yung paggamit ng mga gadgets. It's the sad reality na we are living right
0: sad,
1: now.
0: Pero
1: ano po ba yung tamang, kung meron kayong may advice sa mga parents na nakikinig, ano po yung tamang distance kapag gumagamit ng phone, ng tablet, ng computer, ano, to prevent yung pagkalalapan ng myopia?
0: With that distance, kasi sa amin talaga, sa pediatric optometrists, we recommend 0 gadget. Oh, kaya sabi ko kanina, ibalik natin yung life nyo po dati sa mga parents, ibalik nyo po yung life. Because kahit sabihin natin distance, yun dapat, yung normal distance na 33 centimeters for Filipinos. Pero, it's kids eh. Pag bata, when we're talking about kids, walang distance yan. The eyes are developing, we need to stop. We need to stop the triggers. And, bakit kailangan nila mag-gadget? If may school naman sila, oh yun, near work na yun nila. So, dapat sa bahay, wala nang other unnecessary near work activities. So, sorry to say, but we need to zero the gadget because hindi lang siya myopia. But a lot of patient naman nakakaroon ng banlag, duling, ADHD, and mild autism. Kaya, super sad kami sa part na naggagamit ng gadget ang mga bata. Even TV, we do the zero gadget, kahit TV, lahat ng digital screen, pag younger individuals, because grabe yung developmental nila. So, stop na natin yung mga triggering. Wag na natin i-compromise yung health ng mga bata. By 18, if they're mature na, then why not? May karapatan na sila magamit ng gadget.
1: Yeah, and it's just sad ngayon kasi gadgets na yung nagko-control sa behavior ng mga bata. Dami nating nakikita na ako, pagka kumakain kami sa labas, tapos may makikita kaming mga malilit na bata. 1-year-old, dok, ah, para lang makakain sila, dapat may pinapanood sila. Like, nandun na yung iPad sa table. And I feel like this is an eye-opener para sa lahat ng parents na nakikinig na it really starts with us. We have to really re-evaluate ourselves, ano? Kasi, yes, instant yung results sa mga gadgets, nagbe-behave yung mga anak nyo, nagagawa nyo yung mga task na kailangan nyo gawin sa house. But then, yung result po pala ng mga practices sa ginagawa natin ngayon, malaking impact yan sa health ng ating mga anak. Another question we received, this is a very nice question. May mga vitamins ba, Dok, or eye supplements, or even food na pwedeng makatulong sa myopia?
0: Well, when it comes to myopia, those vitamins, wala talagang studies na nagsasabi na meron. Pero, pag nagkakaroon ng macular problem, macular health, pwede naman lutein, zeaxanthin, or mga green vegetables, yun. Kung ano yung mga binigay na Genesis diet. Balik natin yung Genesis diet. Pero yung pinaka parang proven and tested, it's not a vitamins na yung tinitake natin, but a vitamin sun. Yung sun talaga, grabe yung natural defense niya. Kaya niyang makontrol yung myopia. Lalo na mga bata na dark or toned skin na pumupunta sa clinic, natutuwa kami kasi it means na yung parents, ina-allow nila yung mga anak nila to go outside. So, yun lang. It's free myopia control. Kailangan nyo lang talaga mag-bonding outside kasama ang sun.
1: And the good thing, mga kaibigan, libre ang vitamin sun. We don't have to go to any mga stores, ano, any drugstore para lang to buy, ano, vitamin sun talaga, mga kaibigan. Let us allow our children, ano, sa safe environment naman, syempre, safe, Dok, yeah. Diba? Another one, ito is coming from a very concerned parent, ano, what if daw na-diagnose na ng myopia at may grado na ang mata ng kanyang anak pero ayaw magsuot ng salamin, siguro uncomfortable kasi sa feeling, ano daw po ang inyong maia-advise? For me, Dok, I want to answer this question. Nung bata pa ako, ang ginawa, yung may tali dito sa may mga salamin kasing ganun, di ba, mga kaibigan, yung nilalagyan ng tali sa likod para kahit tumakbo-takbo pa. Pero totoo, very uncomfortable talaga, lalo na if young age pa lang, lalo na dito sa may side ng ears or sa nose, very nakakairita talaga siya. No? So, what is your advice, Dok?
0: Depende kung bata talaga, from in my experience, wala masyado kaming napapansin na bata na nini-neglect nila. Kasi yung glasses or yung grado na binigay namin sa kanila is correct and accurate. So, every kid na once nasuot yung glasses, mas hanap-hanapin nila. So, dati, siguro, kung saan kayo nagpa-check, yun yung mga instances. Oo nga naman, ayaw mo talang suotin kung hindi accurate, hindi akma sa ang grado sa eyes mo. So, if forced if susuot, kasi yes, nakakabigay siya ng clarity, but if it's overcorrected, normally may halo, may stress talaga yung bata. And if tama naman yung check-up, and ayaw lang talaga, gusto kasi aesthetic, gusto maganda, tingnan yung bata, so pwede naman magko-contact lens, oo, as long as willing yung parents, and as well as the child, the effort. Pero sa simula, mahirap yung contact lens, pero after, parang chill na lang talaga siya. And it's very convenient and okay din siya for myopia.
1: Yes, that's a very good answer. And kanina, Doc, na-discuss mo din ano, yung mga signs na may myopia ang isang bata if maiksi ang kanilang attention span, di po ba? Or when they're reading something, they tend to skip lines, ano? Para po sa mga teachers na nakikinig sa atin ngayong gabi, Doc Jade, ano yung mga maipapayo ninyo, ano, para mapansin nila na yung ganito, yung estudyante pala nila ay nagsasuffer sa myopia? Ano po ang inyong maya-advise?
0: Ito lang masasabi ko, for all teachers or educators, especially lolo, parents, lahat sa bahay, mga kapatid, please, wag niyo pong i-judge yung mga bata kung yung grades nila hindi ganun ka ano, kung sa family niyo mga high honors kayo, baka siguro malabo lang talaga yung vision niya kaya hindi niya mabigay yung best. And ito yung parang factor na kailangan mong ma-understand, especially teachers. Mag-wonder ka, bakit pag nasa labas, ang likot, parang ang happy, parang ang enjoy ng bata, kaya niya mag-explore lahat-lahat. Pero once na pumasok siya sa room, nahihirapan siya so to do things. Yun ka, magkakaroon ka na ng, oops, ano kayo meron? Baka meron talaga. And dapat, lahat ng bata, simula grade 1, meron na tayong tinatawag na vision screening. And even teachers, pwede mag-screen ng visual acuity para malaman kung meron ba talagang grado or wala. But the safest talaga is to have a pediatric eye exam, yung papatakan, para malaman. And it's a good thing we start early para ma-protect natin if meron. Or if kung wala naman, that's good. Oo. So yun, don't judge.
1: Kasi minsan, na ko-conclude na natin na may intellectual problem ang isang bata or may behavioral problem. Yun pala all this time, malabo lang ang mata. Ano? So it's very important. Awareness lang din talaga para po sa ating lahat. And to end our episode this evening, Doc, ano, what is your final takeaway? Yung gusto mong ipabaon sa ating listeners ngayong gabi?
0: Ito lang yung parang na-realize namin with my consultant na ang dami naming patient, especially mga

0: Empathy is correctable. Same with our spiritual blind spots. No, sa buhay natin, the world is cruel na. Grabe na yung mga ang nangyayari ngayong panahon. But it's still correctable. We have God na will correct or will give us that lens na makorrect yung life natin. So why are so many kids wearing glasses na right now? Because kailangan natin i-protect sila sa future na para sa kanila talaga dapat. So, silent myopia. Hindi na siya silent talaga, pero kailangan lang natin malaman.
1: Yes. Thank you so much kay Doc Jade. Ano, sa napakahalaga at napakalinaw na pagbabahagi po ngayong gabi. For sure, we all learned something new. I learned something new. At mga kaibigan, ano, ang paningin po ay isang napakalaking blessing mula sa ating Panginoong Diyos. Minsan kasi, dahil tahimik po yung signs, tahimik yung sintomas, hindi natin agad napapansin na may something wrong na pala, no? Kaya wag po nating antayin na sabihin po ng mga bata na hala, hindi na akong makakita, wala na akong makita, ano? Mas mabuti po palang maging, ano tayo, observant, ano po, sa kanilang mga kilos, sa kanilang pagbabasa, paglalaro, pag-aaral, at paggamit ng gadgets. Higit sa lahat, wag po nating kalimutan ang maagap na aksyon, mga kaibigan, ay malaking tulong para po maprotektahan ang kalusugan ng ating mga kabataan. Sabi nga sa Biblia, sa Kawikaan 20:12, ang taeng ang nakikinig at ang matang nakakakita, ang Panginoon ang may gawa ng mga iyon pareho. So let us take care of our bodies, mga kaibigan. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

tagumpay na tore na handang protektahan at palakasin ang lahat ng tumatawag sa Kanya. Sa pamamagitan ng panalangin, Kanyang salita, pagsamba at pakikisama, nakatagpo tayo ng hindi matitinag na ligtas na lugar. Sa mga tahimik man na pakikibaka sa buhay o sa mga malalakas na unos, inaanyayahan tayo ng Diyos na lumapit sa Kanyang trono ng biyaya ng may pagtitiwala. Sa paghahanap ng awa, lakas at kapayapaan. Ngayon, tutuklasin natin ang kagandahan ng Kanyang laging na-access na kanlungan at tayo ay tatakbo sa Kanya, ang iyong matibay na tore sa bawat sitwasyon.

Kayo po ay tinatanggap po muli natin sa ating pong pag-aaral sa panahon pong ito. Ang focus ng ating pong pag-aaral at ang title ng ating pong pag-aaral ay God's Refuge is Always Accessible. Yan po mga kapatid, God's Refuge is Always Accessible. Sa Proverbs 18:10, binibigyan tayo ng ating Panginoon ng isang napakagandang imahe, no? Imahe niya. Ang sabi doon ay, "The name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it and are safe." Ano daw po mga kapatid? Ang pangalan ng Panginoon ang isang matibay na tore. Ang mga matuwid ay tumatakbo doon at sila po ay ligtas. Etong bersikulo na po ito ay pinapaalala sa atin na ang toring iyon na maaari nating puntahan ay available po sa atin sa bawat oras ng ating pong buhay. Ano man yung mga sirkumstansya sa ating buhay, mga kapatid, alam natin na handa ang ating Panginoon na protektahan tayo. Handa ang ating Panginoon na yakapin tayo, arugain tayo, at handa ang ating Panginoon na palakasin po tayo. Sa pag-aaral natin, atin pong titingnan ang limang mga punto kung saan makikita natin ang kanlungan na iyon ay accessible sa atin palagi. Titingnan natin ang ilang mga sulat ng mga theologians at sulat ni Ellen White at lalong-lalo na po ang sulat sa Banal na Kasulatan. Puntahan po natin ang unang punto, point number one, God's name is a symbol. Always ready to protect. Ano daw po yun, mga kapatid? Ang pangalan ng Diyos ay isang simbolo. Lagi pong handa na promotekta sa bawat isa sa atin. Sa Proverbs 18:10, basahin po muli natin, "The Lord, the name of the Lord is a fortified tower," mga kapatid. Ang pangalan ng Panginoon ay isang matibay na tore. Matibay na tore, mga kapatid, ang pangalan ng Panginoon at ang mga tapat po doon ay pumupunta. No? Kaya nga, napaka-importante na lagi nating isipin ang sinasabi dito sa Proverbs 18:10. Ang Diyos po, mga kapatid, ang nagpapakita sa atin, He is a fortified tower and we are righteous, ay pumupunta po tayo doon sa tower na yon. Now, kayo po ba, kapag kayo ay napapagod, kayo po ba ay namumroblema, saan kayo pumupunta? Tayo po ba ay pumupunta direkta sa ating Panginoon? O tayo po muna ay umiikot-ikot, pumupunta muna tayo sa iba't ibang mga lugar? At kapag wala na tayong pag-asa at nasa sukdulan na tayo ng ating pong mga tutulong sa atin, saka tayo lumalapit sa ating Panginoon? O mga kapatid, wag po sana. Bagkos, kapag tayo ay masaya, kapag tayo ay walang problema, nandun tayong palagi, tumatawag lagi tayo sa ating Panginoon. Kahit may problema, tumatawag sa Panginoon. Walang problema, tumatawag sa ating Panginoon. Ang sabi po ni A.W. Tozer, "God's names are windows through which His character shines. Its name of God reveals an aspect of His protection and care." No? Napaganda po mga kapatid, yung pangalan ng ating Panginoon, nakikita doon, ito ay parang isang bintana at nakikita ang karakter ng ating Panginoon sa atin. Binabanggit pa po ni John Piper, "God's name stands as a banner of safety for those who trust in Him. It reminds us that His readiness to protect is not limited by our circumstances." No? Inihikayat tayo, mga kapatid, na tayo ay lumapit sa ating Panginoon at magtiwala tayo sa ating Panginoon. Dahil pinapaalala sa atin ang kasiguraduhan ng ating Panginoon na siya po ay puprotekta sa bawat isa. O, ang proteksyon ng ating Panginoon ay hindi nauubos po, mga kapatid. Hindi yung parang ating baterya o yung ating cellphone, no? Usually, may mga cellphone na hanggang 3 days. May mga cellphone hanggang 2 days.
Yung cellphone ko po, umaga, fully charged, sa hapon ay lobat na, kapatid. O hindi ganyan ang protection ng ating Panginoon. Ang protection ng Panginoon ay unlimited. Nagiging may limit lang po ito, depende po sa atin kung ating pong aanyayahan ng ating Panginoon na sumama sa bawat isa sa atin. Ang sabi naman ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets, page 256, God has a name that is above every name. It is the assurance of His presence and power. No? Sa pangalan ng ating Panginoon, mayroong kapangyarihan, mga kapatid. O sa ibang mga pangalan, maaari sigurong yung ibang mga pangalan kapag pupunta tayo sa mga opisina o sa iba't ibang mga lugar, meron tayong binabanggit na mga pangalan. No? Kapag tayo ay nahuli ng pulis, kapag tayo nagda-drive, minsan tayo ay nagbabanggit na kilala nating mga general at sinasabi nila, ay okay, sige. Pero hindi po palagi, mga kapatid. Ang mga pangalan nila minsan ay ino-honor, minsan ay hindi. Pero ang ating Panginoon, there is power in God's name. No? Siya po ay patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Ang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid, ay napakahalaga. Yung pangalan niyang Jehovah Jireh. No? Ano ibig sabihin ng Jehovah Jireh? Siya po ay provider. No? Yung Jehovah Rapha, ang ibig sabihin po ay healer. No? Ating Panginoon ay provider, Jehovah Jireh. Ang ating Panginoon ay healer, Jehovah Rapha. Yung Jehovah Shalom, doon sa word na shalom, ang ibig sabihin po ay peace. Ang ating Panginoon, God is peace. Pinapaalala sa atin, mga kapatid, na ang pangalan ng ating Panginoon ay laging nandyan at is sufficient, sapat sa lahat ng ating pong mga pangangailangan. Kaya naman, kung kayo ay may pangangailangan at minsan ay nandun na kayo sa sukdulan ng nais ninyo na kayo ay matulungan sa financial problems po ninyo, sa lahat ng mga dumadating sa inyo, tandaan natin, Jehovah Jireh. Ang Panginoon ay provider. Tandaan po natin, kung meron kayong mga karamdaman, Jehovah Rapha, siya po ay healer. At tandaan po natin, kung kayo man ay nahihirapan na sa buhay at maraming kaguluhan sa buhay po ninyo, Jehovah Shalom, ang ating Panginoon, ang ating peace. Kapag ating pinanghawakan ang pangalan ng ating Panginoon, kapag pinanghawakan natin ang mga pangako ng ating Panginoon, makakaranas tayo ng kapayapaan. God's name is a symbol. Always ready to protect. So yan po yung unang puntos, ang pangalan ng ating Panginoon. Pangalawang puntos, mga kapatid, binabanggit po dito, God's refuge is available through prayer. No? Ang kanlungan ng Diyos, mga kapatid, ay magagamit sa pamamagitan ng pananalangin. O, ito po ay mabibigay po sa atin po, mga kapatid. At handa natanggapin po natin dahil ito ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Sa Philippians 4:6-7, ito po ang sinasabi, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. No? Yan daw po, mga kapatid. Huwag daw po tayong mabalisa sa anumang bagay. Ngunit sa bawat sitwasyon, sa magitan ng pananalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, iharap daw po natin ang mga kahilingan natin sa ating Panginoong Diyos. Oh, meron pong word na binanggit po dito. No? Huwag tayong mabilisa sa anumang bagay. At sa lahat daw po ng sitwasyon, in every situation, tayo po ay manalangin. At atin pong ibigay sa Kanya ang atin pong pagsusumamo. Now,
Kailan po ba kayo nananalangin, mga kapatid? May mga pagkakataon na nananalangin tayo kapag hirap na tayo. No? Tayo po ay lumuluhod, tayo po ay umiiyak sa ating Panginoon. At kapag tayo ay dininig ng ating Panginoon at naging maayos na ang ating pong buhay, nakakalimutan na natin ang ating Panginoon. Binabanggit po dito, manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon. Kung masaya tayo, manalangin po tayo. Kapag tayo ay pinagpapala, manalangin po tayo. Kapag tayo ay nakakatanggap ng maraming mga pagpapala, tayo ay manalangin. Kapag tayo ay nahihirapan, meron tayong karamdaman, manalangin po tayo. Sa lahat daw po ng mga pagkakataon, kailangan tayo ay nananalangin. Si Charles Spurgeon, isang manunulat at theologian, sabi po niya, "True prayer is neither a mere mental exercise nor a vocal performance. It is far deeper, a spiritual transaction with the Creator." No? O ang pananalangin po pala ay hindi lang basta-basta isang mental exercise o kayo ay basta-basta mananalangin. O ito po ay parang performance lang na minsan pinapaganda natin ang ating pong mga salita. Inaayos natin yung ating pong pagbibigay para may meron pa tayong outline sa ating pong mananalangin po. Hindi po, mga kapatid. Ito ay mas malalim pa. Ito po ay relationship natin sa ating Panginoon. Spiritual transaction. Hindi lang kung kanino, kundi sa ating pong manlalalang, mga kapatid. So, napaka-importante na alalahanin po natin ito, yung true prayer. Isa pa pong theologian, si E.M. Bounds. Sabi po niya, "Prayer honors God and acknowledges His sufficiency. Through it, we step into His refuge and find the strength to face life's trial." Oh, mga kapatid, ino-honor natin ang ating Panginoon sa ating pong pananalangin at ating pong inaamin sa ating pong mga sarili na siya po ay suficiente na, no? Talagang sapat na ang ating Panginoon na lumalapit tayo sa Kanya at lahat ng ating pong mga pangangailangan, mental, spiritual, social, physical, ay binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sa Steps to Christ, sa sulat po ni Ellen White, ito po ang sabi ng ating pong manunulat na si Ellen White, "Prayer is the key in the hand of faith to unlock heaven's storehouse." Ano daw po, mga kapatid? Kapag tayo ay nananalangin, ito daw po ang susi na nasa kamay po natin na may pananampalataya na binubuksan. No? Nagbubukas po, mga kapatid, ng dulungawan ng mga langit at kung saan doon bumubuhos ang maraming mga pagpapala. Ang prayer po, mga kapatid, binabanggit sa atin is a direct line to God's refuge. No? Minsan tayo po ay nakikipag-usap sa ibang mga tao o nagre-request. Ano ang ginagawa po natin? Pumunta muna tayo sa isang tao. Kasi, pwede ba ikaw naman ay mas malapit doon sa tao na yon? Pwede mo bang i-request na ganito, ganito, ganito? Oh, mga kapatid, sa ating Panginoon, hindi na kailangan. Hindi na natin kailangan na pumunta kung kanino sa mga pastor o sa kung ano man. Ang nais ng Panginoon ay manalangin tayo. Ibigay natin ang ating pong mga kahilingan sa ating Panginoon na direkta po sa Kanya because we have a direct line to God. Anuman ang ating pong kinakaharap, anuman ang ating hihilingin sa Kanya, tayo makakaranas ng kapayapaan dahil ang ating Panginoon ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. O kung kayo man ay nag-struggle o meron kayong mga kabalisahan sa exam, for example, ng isang kabataan na nag-aaral, tayo po ay huminto. At ating pong hilingin ang guidance ng ating Panginoon. Kung kayo man ay nahihirapan na mag-memorize, anong ginawa ni Solomon? He asked for wisdom. If Solomon asked for wisdom and God gave him wisdom, tayo din po, mga kapatid, if we ask for wisdom, God will give us wisdom. If we ask for anything that will help us spiritually,
physically, emotionally, and mentally, mga kapatid, God will give them to us because nais ng ating Panginoon na tayo po ay lumago. Tayo, nais ng ating Panginoon na tayo ay magtagumpay. Okay? So, doon sa pangalawang puntos, mga kapatid, God's refuge is available through prayer. May kahilingan kayo? Tayo po ay manalangin. Kayo ay may nais na gawin, ay meron kayong nais na marating, maging successful, ipanalangin ninyo sa Panginoon. At ang pangatlong puntos, mga kapatid, God's Word is a constant source of refuge. Ang salita ng Diyos ay palagi ang pinagmumulan ng kanlungan. No? Oh, mga kapatid, kapag tayo ay nagme-memorize, katulad ng mga nakaraang mga pag-aaral po natin, ano po yun? Atin pong sauluhin, isaisip natin, i-memorize natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil doon sa mga katagang naiisip natin, sa mga isipan natin na galing po sa banal na kasulatan, atin pong nararanasan ang kanlungan ng ating Panginoon. Ito ang sabi ni David, mga kapatid, doon sa awit, Psalm 119:105, no? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita mo ay, ano daw po? Ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ito po ay napakagandang promise sa atin, ating Panginoon. Dumadaan ba kayo sa madilim na landas? O ang magpapaliwanag doon sa madilim na landas ninyo ay salita ng ating Panginoon. At kapag nasa isipan po natin ang salita ng ating Panginoon, nagliliwanag ang paligid po natin sapagkat ang kanyang banal na salita ang siyang ating pong ilawan. Napaka-importante na lagi nating isaisip ang salita ng ating Panginoon. Dahil kapag ito ang namumutawi sa ating pong mga labi, ito ang laging laman ng ating pong isipan, ang paligid natin ay maliwanag, mga kapatid. At nandyan ang banal na anghel, nandyan ang banal na espiritu, nakakasama natin sapagkat ang nagbibigay ng liwanag sa atin ay ang salita ng Diyos mismo. Sabi po ni Dietrich Bonhoeffer, "The Word of God is not merely to be read but listened to as one would hear the voice of God Himself." No? Hindi lang dapat po binabasa natin. Minsan, pag tayo ay nagbasa, ay tapos na. Tapos, pag naglakad na tayo, ay nakakalimutan na natin yung binasa po natin. O hindi lang po basta ito basahin. Kailangan to ay pinapakinggan. At ginagawa. Hindi yung papasok dito sa isang tenga natin at lalabas doon sa kabila. O mga kapatid, ang salita ng Diyos ay kailangan nating pinapakinggan. Yan ang paalala ni Dietrich Bonhoeffer. Sabi naman ni Max Lucado, "The Bible is God's refuge, revealed in written form. It reminds us of His character, His promises, and His unfailing love, offering peace in the chaos." Oh, mga kapatid, ito po ang kanlungan po natin. Sa halip na iniisip po natin na pupunta tayo sa isang lugar, doon upo tayo, magkakanlong tayo. Hindi po, mga kapatid. Ang kanlungan natin ay in written form. No? Ito ang salita ng ating Panginoon na kahit saan po tayo magpunta. No? Meron bang ganyang kanlungan? Ang inisip natin, mga kanlungan, pupuntahan natin at doon tayo magstay para tayo ay protected. Pero alam niyo po, hindi. Sa buhay po natin, kapag pinuno natin ang ating pong mga isipan ng salita ng ating Panginoong Diyos, kapag tayo ay nagme-memorize ng mga promise ng ating Panginoong Diyos, kapag ang salita niya ang siyang nagtuturo sa atin kung saan tayo pupunta, we are in the refuge of God. Dahil siya ang lagi nating kasama. The refuge is where God is,
there is refuge. At kung saan nandoon ang salita ng ating Panginoon, there is refuge. So kung ang salita ng ating Panginoon ay nasa isipan po natin, we are in God's refuge place. Kaya nga po napaka-importante na lagi nating isipin ang salita ng ating Panginoon. According to Ellen White sa kanya pong aklat na The Great Controversy, ito po ang sabi niya, in His Word, God has committed to men the knowledge necessary for salvation. O kaya nga po mga kapatid, binabasa natin ang banal na kasulatan. Nandun. Pero may kaligtasan po ba kung hindi natin babasahin ang banal na kasulatan? Sayang po, no? Kung nandiyan ang banal na kasulatan, nasa paligid lang po natin, nasa ating mga bookshelves, o nandun sa ating tukador. Pag hindi po natin binabasa ito, hindi po natin maintindihan ang kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante na dapat tayo ay nagbabasa rin ng salita ng ating Panginoon. Dahil nandun sa kanyang salita ang kaligtasan. O ang banal na kasulatan po ay pinanggagalingan ng kalakasan. Pinanggagalingan ng kanlungan. At ang salita ng ating Panginoon ay nag-o-offer sa atin ang mga promises, ang mga guidance para tayo ay mabuhay ng ayos sa ating pong pamumuhay dito sa mundong ito. Kapag ating pong inilalagay ang ating pong mga sarili sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, inilalagay din natin yung kanlungan na binibigay sa atin ng ating Panginoon sa ating isipan at sa ating puso. At kahit saan tayo naroon, mga kapatid, we will have peace because the Word of God is in our minds and in our hearts. May mga pagkakataon po, mga kapatid, na tayo po ay nalulungkot. No? Hindi naman tayo exempted sa mga kalungkutan. Minsan ay naiiwanan tayo mahal sa buhay po natin. O kaya naman ay nandun tayo sa balig ng karamdaman kung saan malapit nang matapos ang ating pong buhay. Kapag tayo ay inaalala natin ang mga salita ng ating Panginoon, katulad po ng Psalm 23, no? The Lord is my shepherd. Ito po ay isang bagay, isang mga salita, mga kataga, kung saan tayo po ay naiaangat mula doon sa kalungkutan natin patungo doon sa kapayapaan ng Diyos na ibinibigay sa bawat isa. Kaya nga, yung pangatlong puntos, mga kapatid, God's Word is a constant source of refuge. Pang-apat po na puntos ng ating pong pinag-aaralan ngayon is God's refuge is accessible through worship and community. No? Oh, hindi lang po pala sa pagbabasa ng banal na kasulatan, paglalagay ng banal na kasulatan, ng salita ng banal na kasulatan sa ating pong mga isipan, nakukuha rin po natin, mga kapatid, ang kapayapaan, ang kanlungan ng ating Panginoon sa magitan po ng ating pong pagsamba kasama, mga kapatid, ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang kanlungan ng Diyos ay magagamit sa pamamagitan din naman ng pagsamba at sa ating pong komunidad. Sa Matthew 18:20, ito po ang sinasabi, "For where two or three are gathered in my name, there am I with them." Sapagkat, ano daw po sabi dito? Sapagkat kung saan ang dalawa o tatlo ay nagtitipon sa aking pangalan, nandoon ako kasama nila. So, ibig sabihin po mga kapatid, no? Ang pananalig natin sa ating Panginoon, ang pagsamba natin sa ating Panginoon, kasama ang ating pong mga mahal sa buhay, kasama rin ang mga mananampalataya na galing po sa ating pong iglesia, ito po ay paraan din naman na nakakaranas tayo ng kapayapaan sa ating pong mga isipan. Bakit po? Dahil tayo po ay tumanggap sa ating pong Panginoon bilang personal at tagapagligtas. O kung hindi pa kayo tumatanggap
sa ating Panginoon bilang personal tagapagligtas, meron tayong mga kaibigan na sila po ay meron ng relation sa ating Panginoon. Meron tayong mga kamag-anak na nakakakilala na sa ating Panginoon. Kapag tayo ay nakikipag-usap sa mga alagad ng Diyos, sa mga tao, sa mga kaibigan po natin, na sila po ay nagtalaga ng sarili nila sa ating Panginoon. Ginagamit ng ating Panginoon ang mga tao na ito upang tayo rin naman ay matuto sa salita ng ating Panginoon. May mga pagkakataon, hindi pa natin nabasa, pero naririnig po natin sa ating po mga kaibigan. Sa magitan po nito, mga kapatid, tayo ay nadadala doon sa refuge ng ating Panginoon. Tayo po ay napapasama doon sa mga kapatiran, sa mga tao na nandun na sila sa refuge ng ating Panginoon. At tayo po ay nagkakaroon din ng kapayapaan sa ating po mga puso. Kaya napaka-importante po, mga kapatid, na ating pong paligiran, no? Paligiran ng ating mga sarili, mga kapatid, ng mga tao na may pagkatakot sa ating Panginoon, mga tao na nagbabasa ng banal na kasulatan, mga tao na nanalig sa ating Panginoon. At sa umagitan niyan, mga kapatid, tayo rin naman ay maaakay papalapit sa ating Panginoon. Now, sabi ni Matt Redman, "When we worship, we build a throne of praise for God in the midst of life's battles. His refuge becomes tangible as we lift His name together." No? Ano daw po, mga kapatid? Nararanasan po natin ang kapayapaan galing sa ating Panginoon. Tayo po ay napupunta doon sa kanlungan ng ating Panginoon kapag tayo ay sumasambang magkakasama, nag-aaral ng salita ng ating Panginoon, at tayo po ay nagtataas ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante po, mga kapatid, wag lang tayo na pumuri sa ating Panginoon. Sa paligid po natin, there are people who needs to know about salvation. At nais rin naman sila, mga kapatid. Marami dyan, naghihintay lang. May mga pagkakataon po, mga kapatid, na tayo nakikita nilang nananalangin tayo. Tayo nakikita nila na nagwo-worship tayo. Yung mga tao po na ito, naghihintay lang sila ng invitation. At kapag in-invite po natin sila, malugod silang pumapunta, sumasama sa atin upang sumamba sa ating Panginoon. Huwag po nawa nating pigilan yung sarili natin na mag-invite sa kanila. Dahil sa pamamagitan po ng worship na magkakasama, yung pag-ibig ng ating Panginoon, yung refuge na inaalok sa ating ng ating Panginoon, nagiging itong tangible, no? Nagiging nasusunod po natin, at ito po ay nagiging totoo sa buhay ng mga tao na nasa paligid po natin. Sabi pa ni Tim Keller, "Worship not only reshapes our perspective, it anchors us in God's presence. In and in community, we are reminded that His refuge is for all who seek Him." Oh, mga kapatid, yung ating pong isipan, kapag ito ay hindi nakatuon sa ating Panginoon, ay nababago kapag tayo ay nakakasama ng pagsamba, kasama ng mga taong nananalig sa ating Panginoon. Kapag sa pagsamba po natin, mga kapatid, nararanasan natin yung presence ng ating Panginoon. And in our community, no, pinapaalalahanan tayo, mga kapatid, na kailangan natin na tumungo doon sa lugar kung saan nandoon ng ating Panginoon, naghihintay sa atin. At kapag tayo ay naghanap sa Kanya, makikita natin ang ating Panginoon. At mararanasan natin ang kapayapaan na Kanyang inaalok sa bawat isa sa atin. Sa sulat ni Ellen White sa Desire of Ages, page 83, "In worship, we enter the presence of the Lord and unite with angels in heaven." Sa atin daw pong pagsamba, mga kapatid, no? Tayo po ay pumapasok sa harapan ng ating Panginoon, at tayo ay nakikiisa sa mga anghel
sa langit. Oh, ito ay napaka-importante po mga kapatid. Dahil kapag tayo ay sumasamba sa ating Panginoon, kapag nararanasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon, ang kapayapaan na galing sa Panginoon ay lagi nating naalala. Ano ang lesson na makikita po natin dito sa ating pong fourth, yung ating pong pang-apat na puntos, na God's refuge is accessible through worship and community. Alam niyo po, kapag tayo po ay sumasamba at nagfe-fellowship tayo kasama ng ating pong mga mahal sa buhay at mga kapananalig sa pananampalataya, nagbibigay ang ating Panginoon ng mga oportunidad, no? Na ma-experience po natin ang kapayapaan ng ating Panginoon. Na-experience natin ang kanlungan ng ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng ating pong pag-awit, no? Alam niyo po, sa mga awit, sa mga kanta na ating pong kinakanta sa ating pong bahay-sambahan, nandun ang mga lyrics, no? Kung saan mga experiences na mga nagsumulat ng mga awit ay nilagyan nila ng tono at sila po ay pumupuri sa ating Panginoon. At ito po mga kapatid ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Merong mga tao na mahilig silang umawit mga kapatid. At merong mga tao, merong katayong mga kaibigan na dadala natin sa paanan ng ating Panginoon sa pamamagitan din ng pag-awit. Kaya kapag tayo ay sama-sama na sumasamba sa ating Panginoon, sama-sama na umaawit tayo sa ating Panginoon, nakakaranas po tayo ng pag-asa, nakakaranas tayo ng kapayapaan. Ganun din sa ating pong pag-worship, sa ating pong sama-samang pananalangin. Minsan, kapag tayo lang mag-isang nananalangin, paulit-ulit lang yung ating pong nasasabi. Pero kapag tayo ay sumasamba na magkakasama, meron tayong naririnig na ibang klaseng mga pananalangin, na malalalim na mga pananalangin, at tayo na-open ang ating pong mga isipan, na

kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig sa kanila upang sila rin ay makaranas ng kapayapaan sa kanila pong mga puso. Napakaganda no, isang awit na akin pong narinig, yung share your faith. No? So sa unang stanza po, ay sinabi doon na we are gathered here as a family, sharing love, sharing peace and pardon. Pero doon sa sunod, but outside this holy place are so many lost in sin. If we keep our love inside these walls, how will they ever know that the word of God is true, that the love of God to us is real? Sabi po dun sa chorus, ang sabi doon ay, share your faith. Napakaganda nung message ng song. No? Wag lang po sana mga kapatid na doon sa ating pong church lamang o doon sa ating lugar kung saan tayo ay nananalig sa ating Panginoon, nandun lang yung ating pong pag-ibig sa ating Panginoon. Kailangan rin naman na tayo ay humayo at ating pong ipamahagi ang salita ng ating Panginoon. O, kung tayo ay nasa kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pong mga pagsamba at sa ating pong komunidad, atin rin namang itong ibahagi sa iba. Yung panglimang puntos, mga kapatid, ang sabi dito ay, God's refuge is available in every circumstance. O, ang kanlungan ng Diyos, mga kapatid, ay magagamit po ito sa bawat sitwasyon. In any circumstance, mabuti ang nangyari, pangit ang nangyari. O, ang kanlungan ng ating Panginoon ay laging nandyan sa bawat isa. Sa Hebrews 4:16, ito po ang sinasabi, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. No? O ano daw po mga kapatid, sinabi, lumapit po daw tayo sa trono ng biyaya ng Diyos nang meron daw pong pagtitiwala upang tayo ay makatanggap ng awa at makasumpong daw po tayo ng biyaya ng Diyos na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Lagi po tayong lumapit sa ating Panginoon. Huwag po tayong mahiya. Because ang sabi ng ating Panginoong Jesus, those who come to me, I will in no way cast out. Hindi po tayo itataboy ng ating Panginoon kapag tayo ay lumapit po sa Kanya. Let us come to the throne of grace with confidence na may pagtitiwala sa ating Panginoon dahil alam natin makakatanggap tayo ng awa, makakasumpong tayo ng biyaya mula sa ating Panginoon. Si Augustine, sumulat rin po, Augustine ay sumulat. At ang sabi po niya, God is closer to us than our own soul. His accessibility is not limited by time or place. Ano daw po doon mga kapatid? Mas malapit daw po pala ang ating Panginoon sa atin kaysa sarili nating kaluluwa o pag-iisip. Ano po ang sinasabi dito ni Augustine? Isa lang po ang ibig sabihin po nito. Mas kilala tayo ng ating Panginoong Diyos kaysa kilala natin yung ating mga sarili. May mga pagkakataon po sa ating pong buhay, mga kapatid, na tayo po ay gaya-gaya lang. Kung anong gagawin ng ating kaibigan, gagawin din natin. Wala tayong sariling pag-iisip, mga kapatid. Kung ano yung ginagawa ng mga tao na napapanood natin, yun lang din ang gusto nating gawin. Pero alam niyo po, hindi ito katulad ng isang kaibigan, alam niyo, or mag-asawa. Dati-rate po, mga kapatid, ay hindi ko pa masyadong kilala yung aking may bahay. No? Nung kami po ay ako'y nanliligaw pa lang sa kanya, siya po ay niregaluhan ko ng isang bag
pumunta po ako sa Divisoria at ako po ay bumili ng

bag. At ang napili ko pong bag, yung parang may velvet na bag, kulay black na velvet na bag. At binigay ko po sa kanya, niregalo ko po sa kanya to, no? Siya naman po ay ngumiti at nagpasalamat sa akin, no? Pero alam niyo po, ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, hindi ko po nakitang ginagamit niya yung bag, no? At tinanong ko po siya, "Ami, bakit hindi mo ginagamit yung bag?" At umamin siya po sa akin. Sabi niya sa akin na, "Hindi mo pa ako masyadong kilala. Sa susunod, huwag mo na akong regaluhan ng bag." No? Tama po talaga, mga kapatid. Siguro, baduy yung aking biniling bag. Hindi ko pa masyadong kilala ngayon. Pero ngayon, kilala ko na po siya. Alam ko na kung ano yung gusto niyang mga bag. No? Ganon din po sa atin, mga kapatid. Ang ating Panginoon, kilala po tayo. Minsan tayo, hindi natin kilala yung ating pong sarili kasi nagbabago-bago ang ating pong mga isipan. Pero ang ating Panginoon, alam niya ang ating pong mga pangangailangan. He is closer to us than we think He is close or we are close to our own soul. Sabi pa ni Charles Spurgeon, "There is no moment when God's refuge is out of reach. He is always near, always ready to provide shelter for the soul that turns to Him." Oh, mga kapatid, wala daw panahon na ang ating Panginoon ay hindi natin maaabot. Lagi po siyang nandyan, malapit sa atin. Handa na magbigay sa atin ng kanlungan kung tayo lang ay lalapit sa Kanya. Napakagandang paalala sa atin ni Charles Spurgeon. Huwag nating isipin na ang layo-layo ng ating Panginoon. Huwag nating isipin na ang Diyos ay natutulog, no? Katulad sa awit ni, no, isang awit na naririnig po natin. Hindi po natutulog ang ating Panginoong Diyos. Siya po ay malapit sa atin at handang tumulong sa atin. Sa Steps to Christ, sa sulat po ni Ellen White, page 68, ito pong sabi, "The arm of God encircles every soul who turns to Him for aid." Oh, mga kapatid, ang kamay, ang bisig ng ating Panginoon ay laging nandyan, kayakap sa atin kung tayo ay lalapit sa Kanya. Siya po ay handang tumulong sa atin. So ano po ang practical lesson na makikita po natin dito sa ating pong panglimang puntos? God's refuge is available in every circumstance. Alam niyo po, alalahanin natin, wala pong sitwasyon na maliit o malaki, no, sa ating Panginoon. Minsan iniisip natin, mga kapatid, na ay, huwag mo nang masyadong abalahin ng Panginoon dyan. Yan lang naman, maliit na magbagay lang po yan. Alam niyo po, ang relationship sa ating Panginoon ay nag-uumpisa sa maliit na relationship hanggang sa ito ay lumalaki. Kapag tayo ay laging nakatingin sa ating Panginoon, nagtitiwala sa ating Panginoon, nakasandig sa ating Panginoon, maliit man na sitwasyon o malaking sitwasyon, lagi natin siyang kukonsultahin. Kung tayo man ay umaharap sa maliit na worry ng ating pong buhay, kung saan meron lang tayong kakausapin na tao, o iniisip natin, kaya na natin kausapin yan. Hindi po, mga kapatid. Kahit ito ay maliit na usapan lang, ay simpleng usapan lang, ay tawagan natin ang ating Panginoon dahil siya ang gumagawa ng paraan upang sa ating pong mga kausap ay nagbabago ang kanila pong mga puso. Oh, maari siguro kayo ay nakastuck sa isang pag-travel, no? Nakikita niyong traffic at nais niyo, kailangan na ikoyo ay dumating ng tama sa oras. Yung mga ganyang bagay po, mga kapatid, ay pinapanalangin rin natin sa ating Panginoon. Kung na-cancel ang inyong flights, mga kapatid, nais niyo ng guidance ng ating Panginoon, o ipanalangin lang ninyo ito. Ipinapanalangin kahit yung mga nandun sa cashier, yung mga nandun sa gates, pinapanalangin po natin. Yung piloto, pinapanalangin po natin. Dahil sa mga maliliit na mga bagay na ito, mga kapatid, we become more closer to our Lord. We become closer to the God who saved us.
Kaya nga yung panlimang puntos, mga kapatid, God's refuge is available in every circumstance. Mga kapatid, tinitiyak ng ating Panginoon sa Kawikaan 18:10 na ang kanlungan ng Diyos ay laging naaabot. Ang kanyang pangalan ay naghahayag ng kanyang kahandaang tumulong sa bawat isa sa atin. Ang panalangin ay nag-uugnay po, mga kapatid, sa atin sa kanyang presensya. Ang kanyang salita ay nagbibigay ng patunay. Ang pagsamba ay nagdadala sa atin sa kanyang pangangalaga at ang kanyang trono ay bukas sa atin sa bawat pagkakataon. Hindi ho natin kailangang isipin kung ang Diyos ay nandyan o magagamit o ang ating Panginoon ay presensyang palagi. Dahil nandyan at sigurado na ang ating Panginoon ay laging nandyan at siya ay isang matibay na tore na kung saan maaari tayong pumunta at tayo po ay maprotektahan at tayo po ay palakasin. Kaya nga, sa gabing ito, kung ikaw ay nagdadala ng mga pasanin o pakiramdam mo na ay malayo ang Diyos sa'yo, tandaan, ang kanyang kanlungan ay isang panalangin lamang kalayo. Oh, mga kapatid, siya ay nandyan lamang. Luluhod lang tayo at tayo ay mananalangin. Tumakbo po tayo sa kanya dahil siya ang ating ligtas na lugar. Ano man ang inyong hinaharap, siya ay handa at kanyang tutugunan ang inyong mga pangangailangan.

ang ating Panginoon, ang ating pong kanlungan. Kaya sa ating pong pinag-aralan sa pagkakataong ito, ano yung dapat nating gawin? Meron po akong 5 puntos na nais kong sabihin po sa inyo kung ano yung ating pong dapat na gawin. Ang unang puntos po ay call on God's name. No? Tumawag po tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Ano man ang ating pong mga pangangailangan, ano man ang sitwasyon po natin, tayo po ay magtiwala sa Kanya. Dahil sa lahat ng sitwasyon, ang ating Panginoon ay gagawa. Pangalawa, pray regularly. Gawin po nating habit ang pananalangin po, mga kapatid, na lagi tayong tumutuon ang isipan natin sa ating Panginoon. May problema tayo, wala tayong problema, masaya tayo, malungkot tayo, lagi po tayong manalangin sa ating Panginoon. Number 3, mga kapatid, immerse yourself in scriptures. Tayo po ay magbigay at maglaan ng pagkakataon o panahon sa pananalangin. At atin pong laging isipin, hindi lang po basta basahin po, mga kapatid. Alam nyo, ang maganda nating gawin, mag-memorize tayo ng isang text. At sa buong maghapon po, mga kapatid, anuman ang ginagawa natin, let us meditate on that one single text. At ang ating Panginoon ay magbibigay sa atin ng maraming kaliwanagan sa ating pong mga isipan. Number 4, engage in worship and fellowship. Wag lang po tayong sumamba ng tayong sarili lamang o mag-isa lang tayo, kundi maghanap tayo ng oportunidad, mga kapatid, na tayo po ay sumamba kasama ng mga nananalig sa ating Panginoon, nagbabasa rin ng banal na kasulatan, nananalangin din upang sila ay makasama natin sa pagsamba. At pang-5 po, mga kapatid, turn to God in every circumstance. O anuman ang inyong kinakaharap, ibigay natin sa ating Panginoon na may pagpapakumbaba. Dahil alam natin, siyang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Sana po ay makaranas tayo ng kapayapaan, ng lakas, ng assurance na sa ating pong pananalig sa Kanya, makikita po natin siyang palagi at makakasama natin palagi. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit ka. Muli po kaming nagpapasalamat sa mensahe na amin pong narinig. Panginoon, nagpapasalamat kami na nandyan kayo. Patuloy nagbibigay ng kapayapaan sa amin. O Panginoon, alam po namin na nandyan kayong palagi. Laging accessible sa amin dahil kayo mismo ang nagbukas ng dulungawan sa mga langit. At kami, kapag tumawag kami sa inyong banal na harapan, handa kayong magmahal. Handa kayong patuloy na magbuhos ng pagpapala. Handa kayo na kami ay arugain. Kaya po, Panginoon, muli po namin itinatalaga ang aming po mga sarili sa inyo. Samahan po kami. At kayo nawa po ang maging sentro ng aming pong buhay. Ito ang aming hiling sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon, ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, lamang ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

grupo at sekta sa buong mundo. Ngunit isa lang ang Kristo na sinasamba natin at isa lang ang Biblia na ginagamit natin. Kaya ang katanungan, bakit may napakaraming iba't ibang iglesia? Alam po ninyo, ang demonyo ay eksperto sa panlilinlang ng tao. Alam niyo po ba kung paano ginagawa niya yon? Sa pamamagitan ng paggawa niya ng kasinungalingan. Ang tunay na pamamaraan ng demonyo ay ang paghahalo ng katotohanan at kasinungalingan. Pagkat pag ginawa niya iyon, di ba't may hawig sa katotohanan? Pero may kasinungalingan pa rin. Kinikilala na ang Diablo ang pinakamagaling sa panlilinlang sa mga tao. Sa anong paraan? Ito'y sa pamamagitan ng paghahalo ng katotohanan at kamalian. Alam niyo, wala siyang pakialam kung 90% ng katotohanan lang ang sinusunod mo at siyam na utos lang. O di kaya naman, 95% na katotohanan o kahit na ito ay 99% hanggat hindi mo sinusunod ang 100% na katotohanan na iniahayag sa iyo ng Diyos. Hanggat nagpapatuloy ka sa sinusunod o magagawa pa rin niya na sira. Tain ka gamit ito. Ngunit ayaw natin ang pinaghalong katotohanan at kamalian. Gusto natin ng 100% ng katotohanan. Sa palagay po ninyo, sa 40,000 na mga iba't ibang iglesia, gaano karami dito ang tama? Basahin natin ang sagot sa Biblia. Ayon sa aklat ng Epeso, Kapitulo 4, talatang 4 at 5. May isang katawan, isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ilan daw bang katawan ang naroon? Di ba't isa lang? Ang katawang binabanggit ay kumakatawan sa iglesia. Sang-ayon sa Biblia, iisa lang ang totoong iglesia o katawan. Bakit? Sapagkat iisa lang ang katawan na konektado sa ating ulo, di ba? Meron bang ulo na konektado sa maraming katawan? Paano kung maahanap ngayon ang tunay na nag-iisang iglesia? Napag-aralan na natin na may dalawang babae sa aklat ng Apokalipsis. Nung una sa Apokalipsis Kapitulo 12, na ito ay pinakitang isang marangal na babae. At nabanggit na natin ito ay kumakatawan sa iglesia na kagaya ng orihinal. At lahat ng orihinal na masusumpungan sa matandang iglesia ay masusumpungan din sa pananampalataya ng Seventh-day Adventist Church. Ngunit, mayroon pang isang babae na sinasabi natin na siya ay isang patutot o apostate. Ang babaeng iyon ay kumakatawan sa mga ligaw o apostate na iglesyang Kristiyano. Ano ba ang ligaw o apostate na iglesia? Ito ay isang iglesia na mas pinapalagahan ang pagiging tanyag at pasyonable o siya ay tumutuon sa tradisyon ng tao kaysa sa pagsunod sa banal na kasulatan. Maraming iglesia ang ganito sa mundo. At alam po ba ninyo, mayroon pong dalawang sistemang pananampalataya na

Ito ay ibinigay sa aklat ng Apokalipsis. Una, itong sistema ng pananampalatayang ito ay yung sistemang banal. Ano ang kinapapalooban ng sistemang banal? Dito ang kapasyahan ng Diyos. Narito ang salita ng Diyos. Narito ang pagmamahal ng Diyos. At narito rin ang kautusan ng Diyos. Maging ang turo ng Diyos ang siyang sinusunod. Ngunit ang patotot o apostate na iglesia na tinatawag na Babylon ay may ibang sistema din. At ito yung tinatawag na pundasyon ng sistemang Babylonia. Ano ba ang pundasyon ng sistemang Babylonia? Ang kapasyahan ng tao, ang salita ng tao, ang gawa ng tao, ang kautusan ng tao, ang tradisyon ng tao, ang siyang pangunahin niyang sinusunod. Ayon sa aklat po ng Marcos Kapitulo 7:7, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Bakit? Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Bakit walang kabuluhan ang pagsamba sa Diyos ayon po sa talatang ito? Noong mga naunang Mahudyo, sapagkat itinuturo nila ang mga utos ng mga tao at hindi ang utos ng Diyos. Kapag tayo ay sumusunod sa utos ng tao at hindi sumusunod sa utos ng Diyos, ito ay walang kabuluhan sa mata ng ating Panginoong Diyos. Ayon pa nga sa pagpapatuloy sa aklat ni Marcos, Kapitulo 7:9, at sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. May mga iglesia bang ganyan ngayon? Tinatakwil ang utos ng Diyos at sinusunod ang utos ng tao? Napakadami po niyan. Karamihan nga ng iglesia ngayon ay ganun ang ginagawa. Kaya nga sabi sa Apokalipsis Kapitulo 17, talatang 2, nakiapid sa babaeng ito ang mga hari sa lupa at nalasing sa alak ng kanyang kahalayan at lahat ng tao sa sanlibutan. Ang babaeng apostate o patotot ay kumakatawan sa iglesyang ganito ang uri ang pagsamba. Siya hindi tapat sa kanyang asawa. Siya ay nangangalo niya sa mga hari ng daigdig. Isinasalarawan din siya na lasing na patotot o apostate. At saan siya lasing? Siya ay lasing sa dugo. Ang katanungan, kaninong dugo? Siya ay lasing sa dugo ng mga banal. Kaya ating itanong, anong iglesia ang kumakatawan sa babaeng ito? May mga bakas ba na nagtuturo sa atin kung sino ang iglesyang ito na apostate o patotot na lasing sa dugo? Sinasabi sa atin sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 17:1, na ang babaeng ito ay uupo sa maraming tubig. Tandaan po ninyo yan, maraming tubig. Ang maraming tubig ay kumakatawan sa iba't ibang tao, nasyon o lingwahe. Kaya ito ang unang bakas. Ano nga po ang unang bakas? Siya po ay nakaupo sa maraming tubig. Yan po ay ang tinatawag na Universal Church, pangkalahatan. Bakit to? Kasi po ang ibig sabihin po ng universal ay tinatawag din na Catholic, lalo na noong unang panahon. Ang babae ay isinasalarawan na nakaupo sa isang hayop. Ayon po yan sa Apokalipsis 17:9. At ang pitong ulo, binabanggit dito, ay pitong burol na kinauupuan ng babae.
Tanong ko po, ano po ba ang hayop sa propesiya? Napag-aralan na ho natin yan. Isang kaharian. Kaya kung alam natin kung ano ang kahariang tinutukoy, malalaman natin kung sino ang babaeng tinutukoy doon. Sabi nga po uli doon sa Aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 17:9, ang pitong ulo ay pitong burol na inuupuan ng babae. San ba dito sa mundo ang alam po ninyo na mayroong isang syudad na nasa pitong burol? Wala po akong alam kundi ang Roma lamang. Kaya ang Roma ay syudad na nasa pitong burol. Ang lumang imperyo ng Roma ay may himpilan at ito ay masusumpungan sa syudad ng Roma. Yun po ay bakas upang makilala po natin ang babaeng apostate. Ikalawa, tinanggap ang kanyang luklukan galing sa Roma. Meron bang iglesia na nakuha ang kanyang luklukan mula sa Roma? Opo, sang-ayon sa kasaysayan. Ayon kay Professor Labianca, noong umalis si Constantine sa Roma, iniwan niya ang luklukan sa obispo ng Roma. Dito, makikita natin na ang iglesia ng Roma ay nakuha ang luklukan. Saan? Mula sa sinaunang imperyo ng Roma. Ayon pa kay Stanley's History, page 40, ang papacy ay isang anino o multo ng imperyo ng Roma. At siya'y nakaupo sa libingan ng imperyong yaon. Kaya ang ikalawang bakas ng apostate church ay tinanggap ang kanyang luklukan galing sa dating imperyong Roma. Ikatlo, ang iglesyang ito'y nakabase sa Roma. Ito ang ikatlong bakas. At nakita natin yan sa Apokalipsis 17:9 na nakaupo doon sa pitong burol na nakita natin ay ang Roma. Kaya ang iglesyang ito ay masasabi nating ang iglesyang nakabase sa Roma. Yan po ang ikatlong bakas. Samantala, ang ikaapat, mayroon siyang kapangyarihan na pinagsama ang kapangyarihan ng iglesia at estado. Dahil ang babaeng ito ay inilarawan na sumasakay sa hayop. Ito ay kumakatawan na ang babaeng ito ay kumuha ng kanyang kapangyarihan mula sa hayop. Ngunit ang babaeng ito ang siyang rumerenda sa hayop. Isipin ninyo kung may hinete na naasakay sa kabayo. Sino ang rumerenda? Ang hinete o ang kabayo? Di ba? Ang rumerenda ay ang hinete. Isipin natin, saan ba dapat kunin ng iglesia ang kanyang kapangyarihan? Di ba dapat sa Diyos manggaling ang kapangyarihan ng isang iglesia? At kapag ang iglesia ay kumuha ng kapangyarihan sa gobyerno at hindi sa Diyos, ito ay mauuwi sa pag-uusig sa mga hindi kaanib ng iglesyang yaon. Kaya nga po sabi sa Apokalipsis Kapitulo 17:6, at nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. Ito ang kinauuwian kapag nagkaroon ng pang-aapi o pag-uusig. Kaya ang kalimang batas o bakas nga po pala, ito po ay mapang-aping iglesia. Sang-ayon sa kasaysayan ng iglesia ng Roma, sila ay pumatay ng mahigit 50 million tao. Karamihan dito ay mga protestante noong panahon ng kanyang kasagsagan. Yan ay sa loob ng 1,200 taon. Di ba't napag-aralan na natin ito? At si Pope John Paul II
ay humingi ng paumanhin noong taong 2000 dahil sa ginawa ng Iglesia ng Roma na pagpatay sa mga taong martir sa anilang pananampalataya. Kung pagmamasdan nyo ang larawan, ito ay may mapapansin kayong pulang sapatos ng Papa. Karaniwan ito ay suot lagi ng Papa kahit saan siya pumunta. Ang tanong ko, bakit kaya? Paboritong kulay ba niya ito? O may ibang kahulugan? Sang-ayon sa NPR News, April 17, 2008, sabi ni Lawrence Cunningham kung bakit mahilig sa pula ang Papa. Ang kulay pula daw po ay nangangahulugang pag-alaala sa pagdanak ng dugo ng mga martir. Yun mismo ay nanggaling sa bibig ng Papa. At isa pang palatandaan, nga sabi sa Apokalipsis 17:4, at nararamtan ang babaeng ito ng kulay ubi at ng pula. Ito ay kulay ubi o purple. At ito, kung papansin ninyo, makikita ninyo sa iglesyang iyon, ang paboritong kulay ng Roma ay pula at purple. Ito ang bakas na ika-anim. Ang opisyal na kulay ng iglesyang ito ay ubi at pula. Kaya nga sa Apokalipsis 17:4, ang babae na ito ay naiisan din ng ginto at ng mahalagang bato at mga perlas. Dito makikita natin ang ikapitong bakas bukod sa kulay niya. Siya ay nahihiyasan. Ito'y nangangahulugang ang iglesyang ito ay sobrang yaman. Di sobrang yaman kundi napakayaman. Ang yaman ng Roma ay higit pa sa kanyang kayang bilangin. Nakita na po ba kayo ng ganun sobrang yaman, di mo na kayang bilangin yung iyong yaman. Ang Roma ay nagmamay-ari ng napakaraming ginto, napakaraming pilak, napakaraming batong mahalaga, maraming obrang mahalaga, lupain at kayamanan kaysa sa anumang nasyon na ating nasumpungan dito sa lupa. Pero alam po ba ninyo, siya ang pinakamaliit na nasyon sa mundo. Hindi ba kayo namamangha? Isang maliit na nasyon pero napakayaman. Maraming nagtatanong, karapat-dapat ba? Kasi yung babae ay hinalintulad sa patotot. Karapat-dapat ba ang babae na mahilig magsuot ng alahas? Ayon sa 1 Timoteo talatang 2, kapitulo 2, talatang 9, ang mga babae na may dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang pinakahiyas nila ay hindi ang palamuting ginto, perlas o mamahaling damit. Kaya po, hindi sinasang-ayunan ang pagsusuot ng ginto o perlas o anumang napakamamahaling damit, pagkat ito ay simbolo ng kayabangan. Itong babaeng apostate o patotot ay hindi tapat sa Biblia at sa kanyang asawa na walang iba kundi si Jesus. Kundi siya ay makamundo. Kaya siya ay nababalutan ng iba't ibang mga palamuti. Sang-ayon sa A ng PON Catholic Doctrine, as defined by the Council of Trent, page 157, ang tradisyon at hindi ang Biblia ang siyang pundasyon din ng Apostolic Church, kung saan tinatag ang Iglesia ni Jesucristo. Ito ang sabi nila. Yung Iglesia ni Jesucristong tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Catholic Church. Sila ang nagsabi ho niyan. Malinaw na inamin ng Iglesia ng Roma na nakabase sila saan? Sa tradisyon. Ayon yan sa the Roman Catholic Church. Kaya nga sabi nila, the Roman Catholic Church is wiser than the Bible, the Word of God, and is capable of contradicting it, sabi ni Cardinal Joseph Ratzinger. Siya po si Pope Benedict XVI. Sinabi niya ito noong taong 1992. At
mapapansin nyo ang simbahan ng Romano-Katoliko ay mas matalino daw kaysa sa Biblia. At pwede niyang salungatin ito. Yan po ang ating pong narinig na binanggit at nabasa natin kanina ni Cardinal Joseph Ratzinger. Ang tanong natin, meron pa bang mas matalino pa kaysa sa Diyos? Naniniwala po ako, wala nang mas tatalino pa sa Diyos. Ngunit ang Roma ay nagsasabing ang tradisyon ay mas mataas kaysa sa Biblia. Muli, sabi sa Apokalipsis 17:4, sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga suklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. Pansinin kung ano ang hawak ng babae sa kamay. May hawak siya na isang saro ng alak. At ito ang saro ng alak ng Babylonia. Nakikita niyo ba sa larawang merong sarong ginto ang papa? Ito ay literal na meron sila. At ito ang mas nakakamangha sa pera ng Vatican. Ito po ang sentro ngayon ng Roma. May nakalarawang isang babae na may sarong ginto. At kung pag-aaralan mo kung ano ang nasa loob ng saro o cup, naroon ang araw. Dito makikita mo ang saro at yung araw sa loob ng saro. Alam nyo ba, ang pagsamba sa araw ay importante sa relihiyon ng Roma. Kahit noong panahon pa na sila'y pagano pa. Ito ang dahilan kung bakit sila ay sumasamba ng Linggo. Pagkat ito ay Day of the Sun o Sun Day. Ang sarong ginto ay sinasabing puno ng karumaldumal at ng mga bagay na marurumi. Ito ay nagpapakita ng pagkahalo ng katotohanan at kasinungalingan. Ang pagkahalo ng paganismo at Kristiyano. Ang turo ng paganismo ay pumasok sa iglesia noong mga unang siglo. At kung papansinin po natin, sa larawan makikita po kayo ng mga ribulto. At makikita nyo ang isang ribulto ni Mitra, ang Diyos ng araw. Alam nyo po ba kung kailan ang kaarawan ng Diyos-Diyosa na ito na si Mitra? December 25. At sabi ni Eusebius na si Emperador Constantine para tanggapin ang bagong relihiyon ng mga pagano, inilipat niya ang lahat ng panlabas na kaanyuan na nakasanayan nila sa kanilang relihiyon. Ang paggamit ng templo, ang paggamit ng pagdarasal sa santo, ang paggamit ng insenso, ang paggamit ng kandila, ang paggamit ng banal na tubig, ang paggamit ng mga prosesyon, mga singsing sa asalan. Pagharap sa silangan, pati paggamit ng ribulto, lahat ng yan ay galing sa pagano. Ang Kristyanismo, sang-ayon sa Church History, Century 2, Chapter 2, Section 7, ay itinaguyod ng Imperyong Roma at pumalit sa paganismo. Kaya ang dating mga Kristiyano ay naging paganismo na. At sila ay namayagpag noong Dark Ages. At walang iba kundi sila na ang paganismo na bininyagan sa pagiging Kristiyano. Bakit? Sapagkat ito talaga ay kanilang layunin. Pinalitan nila ang pangalang Kristyanismo, pero sa katunayan, sila ay paganismo. Ang gintong saro ay kumakatawan sa pagkahalo-halo
ng huwad na doktrina. Ito ang ilan sa mga huwad na doktrina na kanilang ipinamulat ang pagwiwisik na naging bautismo. Samantala, ang tunay na pagbabautismo ay ang paglulubog. Ang paraan ng bautismo na naaayon sa Biblia ay kumakatawan sa kamatayan, libing, pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon. Nakakita na po ba kayo ng nilibing na hindi ibinaon? Kaya po, ang tamang bautismo ay paglulubog. Ang pagwiwisik ay inumpisahan ng Iglesia ng Roma na inaprubahan sa konsilyo sa Rabina. Ang isa pang maituturing na alak ng saro o aral na nagbibigay kalituhan ay ang pagsasamba sa mga ribulto. Kaya nga po, marami po kayo nakikita na mga prosesyon na ang mga ribulto ang kanila pong pinapangalandakan. Bilang halimbawa, mayroong reyna ng langit na kanilang sinasamba. Ang pangalan niya ay si Ashtoreth. Siya ay binigyan ng bagong pangalan. Si Maria, ang reyna ng langit. At ang ilan pa ay si Jupiter. Nakita ba ninyo doon sa isang ribulto na merong isang bilog sa kanyang ulo? Yon ay tinatawag na nimbus na kumakatawan sa araw. Alam po ba ninyo kung sino si Jupiter ngayon? Siya po ay si San Pedro. Ito ay imahe ni San Pedro kung makikita ninyo sa St. Peter Cathedral. At ayon sa Exodus Kapitulo 20, talatang 4 at 5, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Kaya po ang pagsamba sa kahit anong imahin ay paglabag sa ikalawang utos ng ating Panginoon. Ang ikalawang utos ay tinanggal ng simbahang Katoliko sapagkat alam nila na kapag mananatili yon, matatamaan sila. Ayon sa Catholic Record, September 17, 1893, pinabanggit dito ang pagsimba ng Linggo ay galing sa tradisyon at hindi sa Biblia. Di ba't napag-aralan na natin ito? Napag-aralan na natin na ang pagsimba sa araw ng Linggo ay tanda ng kapangyarihan ng simbahang Katoliko sa mga bagay-bagay na ukol sa pang-reliyon. Dito, nakikita natin ang isang ribulto na kumakatawan sa Iglesia ng Roma. At tignan ninyo, mayroong isang ribulto na mayroong isang yakap-yakap. Magugulat po kayo, ang yakap po niya ay araw. Ito ay nagpapakita ng Iglesia ay mahal na mahal na mahal na mahal nila ang araw. Kaya sila ay nagsasamba sa kaarawan ng araw o Sunday. Bukod pa dyan, mayroong binabanggit ang Biblia tungkol sa kaluluwa at ano naman ang kanilang paniniwala dito. Sabi sa Biblia sa Ezekiel 18:4, ang kaluluwa nagkasala ay mamamatay. Ito ay sinabi sa Biblia. Ngunit ang alak ng saro ng paganismo ay nagtuturo na hindi namamatay ang kaluluwa ng tao. At ang isa pang saro ng alak ng Babylonia o ng kalituhan ng aral ay ang turo tungkol sa impyerno na hindi titigil ang pagpapahirap sa makasalanan. Ngunit ang sabi ng Biblia, at itong masusumpuan sa aklat ng Malakias, Kapitulo 4:3, at inyong yayapakan ang masasama, sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim na matalampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.
nakikita natin na maraming maling doktrina ang sarong alak ng apostate o patutot. Marami pa tayong masasabi na listahan, ngunit sa ngayon ay balik-aralin natin ang matanda na magtuturo sa atin kung sino ang apostate church na ito. Ito ang walong tanda. Ang Babylonia ay merong saro ng alak na tinatawag na apostate church na siya ring Roman Catholic Church. Hindi natin sinasabing ang mga miyembro ng iglesyang ito ng Roman Catholic Church ay masasama. Sa katunayan po, maraming mababait na mga miyembro dito. Ang sinasabi lamang po na inyong lingkod ay ito. Ang mali sa kanila ay ang doktrina o sistema nila. At ayon sa Apokalipsis Kapitulo 17:5, at sa kanyang noo ay naasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Ang tanyag na Babylonia ay tinaguriang ang ina ng mga mapangalo niya at ng lahat ng kahalayan dito sa lupa. Ang sunod na katanungan, sino kaya ang mga anak ng Babylon o Roman Catholic Church sapagkat may tinutukoy sa talata na siya'y ina? Ito yung mga iglesyang kagaya niya na pinaghalo ang paniniwalang paganismo at kristyanismo. Sang-ayon sa The Faith of Millions, isang librong katoliko na masusumpungan natin sa page 473, nilimbag noong 1956. Sabado at hindi Linggo ang tinutukoy sa Biblia na banal na araw. Yung mga hindi katoliko na nagsasabing nakabase sila sa Biblia at sumusunod sa pangilin ng Linggo sa halip na Sabado ay inconsistent. Sinasabi din niya na noong napanganak ang iglesia ng Protestante, namana rin nila ang pangingilin ng Linggo mula sa Katoliko. Kahit anong iglesia na ipinapangilin ang Linggo, Sunday ay anak ng Roma. Ang kanilang ina ay ang iglesia ng Roma. Maliwanag po yan sa aklat po ng Apokalipsis 17:5. At ayon sa Apokalipsis Kapitulo 14:8, at ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. Ang sabi ng anghel, naguho. Naguho saan? Naguho mula sa katotohanan na binabanggit sa banal na kasulatan. Ayon nga sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 18:2-3, ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babylonia. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo. Bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marumi at kasuklang-suklam na mga ibon. Pagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Nakiapid sa kanya ang mga hari sa lupa at ang mga mangangalakal ay yumaman sa kanyang mahalay na pamumuhay. Sinabi dito na ito ay naging lungga ng mga demonyo. Bakit?
sapagkat hindi nila sinunod ang katotohanan ng Biblia. At sinunod na lamang nila ang tradisyon ng mga tao. Kaya nga po mga kaibigan, may panawagan po sa atin. Yaan ay masusumpuan din sa Apokalipsis Kapitulo 18:4. Mangagsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong mangaramay sa kanyang maasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Pinapaalala sa atin ng Panginoon na lumabas tayo dito sa Babylonia at sa kanyang mga anak. Alam niyo, sinasabi sa Biblia sa 1 Juan, Kapitulo 3:4, ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. May mga iglesia na nagtuturo, labagin mo ang 10 utos. Wala na yan. Lipas na yan. Panis na yan. Yan sinasabi nila. Yung iba naman, tinuturuan ng kanyang miyembro na sumamba sa mga ribulto. Yung iba naman, tinuturuan ng kanilang miyembro na lumabag sa ika-apat na utos ng pagsamba tuwing Sabat. Sinasabi nila, ang Sabat ay wala na, lalo na sa kapanahon ng Kristiyano. Yan ay hindi na dapat pinapangilin. Kahit anong araw, mangilin ka na lamang. Pero tayo ay sinasabihan ng Diyos na lumabas mula sa Babylonia. Balang araw, siya ay bubuhusan ng mga salot. At ang hindi pa lumalabas dito sa Babylonia ito ay magdurusa ng mga salot sa kawakasan. Kaya mga magulang at mga kapatid, may tunay na iglesia ang Diyos at gusto ng Diyos na kayo ay maging bahagi. Kaya ang panawagan niya sa inyo, pag ikaw pa rin ay nasa loob ng Babylonia, ginagawa mo pa rin yung magawain ng Babylonia, kailangan lumabas kayo. Iyan ang panawagan sa inyo ng Diyos ngayon. Kaya nga binabanggit ng ating Panginoong Yesus sa aklat po ng Juan, Kapitulo 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan'y magpapalaya sa inyo. Alam niyo po ba ng katotohanan ay palalayain kayo kung susundin niyo ito? Kaya ngayon, ilan sa inyo ang gustong sundin ng Panginoon at sabihin sa Panginoon, tulungan mo akong sundin ang katotohanan, Panginoon ko? Kung yon ang inyong tugon, itaas lamang po ninyo ang inyong mga kamay bilang tanda na nagpapasakop kayo sa Panginoon at nagnanais kayong tumugon sa panawagan niya na lumabas sa Babylonia. Mga kaibigan, ang Panginoong Yesus ay nakaunat ang kanyang mga kamay na sinasabi sa atin, anak, lumabas ka sa pananampalataya ng Babylonia. Ayaw ko na mapahamak ka

Tugon, tayo maghandog sa Panginoon ng ating sarili at ngayon sasabihin natin sa Kanya, Panginoon, nais kong lumabas sa mga nakakalitong aral, ang aral ng Babylonia. At ngayon, nais ko na mapabilang sa tunay na iglesyang marangal, isang iglesyang banal na kayo ang Diyos, na kung saan nag-iingat, nangangalaga, at nagliligtas. Tayo po ay manalangin. Mahal po naming Diyos, salamat po. Sapagkat sa panahon pong ito, binuksan po ninyo ng malinaw ang isipan po namin na makita kung ano ang mga panlilitong aral na binabanggit at itinuro ng iglesia na kung saan siya ay nangalo niya sa pamamagitan ng paglabag sa lahat ng mga bagay na itinuturo ninyo. Nalaman po namin na ang Babylonia o ang opposite church ay inaakay kami para huwag kayong mahalin at huwag kayong sundin at para sumunod sa tradisyon na itinuro sa amin. Pagkagayon pa man nakila po namin Diyos, ayaw po namin na sa huli kami mapahamak. Ginawa po ninyo lahat, Panginoon, ng lahat ng mabubuting bagay para kami palalahanan, para kami iligtas. At ngayon, dakilang Diyos, nais po naming tumugon sa inyo pong panawagan. Nais po naming isuko ang inyong sarili at dinadalangin na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng damdamin na nakatanikala na susunod po kami sa ibig at nais po ninyo na kami mapabilang sa tunay na iglesyang inyong itinatag. Salamat po, Panginoon, na inyo pong tinulungan kami, na inyo pong dininig ang panalangin po namin. Lahat pong ito ay aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saanman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
3: You are now listening to Adventist World Radio 89.1 FM.
4: Sa AWR 89.1 FM.
5: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala ka pala, pag noon talaga, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan ko may Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman nyo, hindi nga kamanan ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aawa dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho, pag wala ka pala, pag noon talaga, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo, sa pagkumbayaan. Parang nagtatanong ako, di ang sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon niyang mga UCCP. Parang ako ho, nainganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church, sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw sisip eh. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi, sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, ko yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ikaw nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya. Talaga, pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon at talagang sa puso mo talaga. Talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa Kanya.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bago makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay pialit ko ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang panang awit sa amin. Ay, ang sabi, maganday ka, lalong ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinaktanga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahong ngayon hindi pa namin napakigan yung mga programa na yan, ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuhan ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga akal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia na talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusang parang sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulungan na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay paglingkuran at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Ako po ay nagpapasalamat muli na kayo ay maagang nag-tune in dito po sa ating programa. Happy God First Morning po sa inyong lahat. At tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagbabasa sa Aklat ng Apokalipsis. Sa Apokalipsis, Kabanatang 18, Talatang 2 at 3, at siya'y sumigaw ng may malakas na tinig na nagsasabi, "Bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya. Ito'y naging tirahan ng mga demonyo, pugad ng mga bawat espiritong karumaldumal at pugad ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam ng mga ibon, sapagkat lahat ng mga bansa ay uminom ng alak ng galit ng kanyang pakikiapid, at ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya, at ang mga mangangalakal sa lupa ay yumaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan." Muli, ang Babilonya dito ay simbolo ng isang pandaigdigang sistema ng relihiyon at impluensya na lumayo sa katotohanan ng Diyos, ang huwad na iglesia. Ang kanyang pagbagsak ay dahil sa hatol ng Diyos. Siya ay naging tahanan ng mga demonyo na nagpapakita na ang sistemang ito ay hindi pinapatnubayan ng Diyos, kundi ng mga espiritong mapanlinlang at masama na humahantong sa spiritual na kadiliman. Ang kanyang mga huwad na katuruan at panlilinlang ay parang alak na nagpalasing sa sanlibutan na hindi na makita ang mali sa katotohanan. Ang mga bansa ay nalasing sa kanya. Ang ibig sabihin nito ay nalito at nalinlang sa spiritual na katotohanan. At ang phrase na nakiapid ang mga hari at yumaman ang mga mangangalakal ay nagpapahayag ng pagsasanib ng relihiyon, politika at ekonomiya na ginagamit sa maling paraan para sa kapangyarihan at kayamanan kapalit ng katotohanan. Ang mensahe ay malinaw. Tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na lumayo sa Babilonya. Lumabas sa spiritual na panlilinlang at bumalik sa katotohanan. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o naman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aralin sa Biblia at ng aklat na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin po natin ang Kabanatang 18 ng Apokalipsis, Talatang 1 hanggang 14. Pagkatapos ng mga ito, nakita ko ang isa pang angel na bumaba galing sa langit. Malakas ang kapangyarihan niya at nagliwanag ang mundo sa nakakasilaw na kaluwalhatian niya. Sumigaw siya ng napakalakas. Bumagsak na ang Great Babylon. Naging pugad na siya ng mga demonyo at masasamang espiritu, pati lahat ng klase ng marurumi at nakakadiring mga ibon. Kasi uminom ng alak ng kahalayan niya ang lahat ng mga bansa. Nakipagsak sa kanya mga hari ng mundo at yumaman sa kalaswaan niya ang mga negosyante sa mundo. Tapos may narinig pa akong isang boses na galing sa langit. Sabi, "Umalis kayo sa Babylon, bayan ko. Huwag kayong makisali sa kasalanan niya para hindi kayo madamay sa parusa niya. Abot langit na kasi ang kasalanan niya at hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga nagawa niyang kasamaan. Gawin niyo sa kanya ang ginawa niya sa iba. Doble ang iganti niyo sa mga ginawa niya. Bigyan niyo siya ng alak na doble ang tapang kesa sa hinanda niya sa iba. Kung paano siya naging mayabang at nagpakasasa sa luho, ganun niyo din siya pahirapan at pagdusahin. Lagi niya kasing sinasabi sa sarili niya, 'Reyna ako na nakaupo sa aking trono. Hindi ako biyuda at never akong magluluksa.' Kaya sa loob lang ng isang araw,
tatamaan siya ng mga salot, sakit, matinding kalungkutan at kawalan ng pagkain. At masusunog siya sa apoy kasi makapangyarihan ang Panginoong Diyos na magja-judge sa kanya. Iiyak ang mga hari ng mundo na nagpakasasa sa kahalayan at sa luhon niya. Hahagulgol sila pag nakita nila yung usok na galing sa nasusunog na city. Tatayo lang sila sa malayo kasi takot silang madamay sa paghihirap niya. Sasabihin nila, "Naku, kawawa, kawawa ang dakila at makapangyarihang city ng Babylon. Sa loob lang ng isang oras, pinarosahan ka ng Diyos." Mag-iiyakan din yung mga negosyante sa mundo dahil sa kanya, kasi wala nang bibili ng mga paninda nila, wala nang bibili ng gold, silver, mga alahas, at perlas, mga paninda nilang damit na linen, silk, mga telang kulay violet at red, iba't ibang klase ng mabangong kahoy, mga gamit na gawa sa ivory at kahoy, bronze, bakal at marmol. Wala na ding bibili ng cinnamon, mga pampalasa, insenso, myrrh, frankincense, alak at oil, harina at wheat, mga baka at tupa, mga kabayo at kalesa, mga alipin at iba pang mga taong binihag. Sasabihin ng mga negosyante sa kanya, "Wala na ang mga bagay na dati mong gusto. Wala na ang lahat ng yaman at ganda mo. Hindi na yon makikita kahit kailan." Bumagsak ang Babylonia. Inilalarawan ng Apokalipsis, Kabanatang 17, ang isang patutot o prostitute na nakaupo sa isang scarlet beast o matingkad na pulang halimaw. Samantala, ang babae sa Kabanatang 12 ay sumasagisag sa tapat na iglesia ng Diyos. Ang babae sa Kabanatang 17 ay tumutukoy sa isang tumalikod na iglesia na inakit ang sanlibutan palayo sa Diyos. Bago ang ganap na moral na pagbagsak ng Babylonia, isang tinig mula sa langit ang nananawagan sa bayan ng Diyos na nasa loob pa ng Babylonia. Ang sabi niya, "Lumabas kayo sa kanya bayan ko," sa talatang 4 ng Apokalipsis, Kabanatang 18. Nangangahulugan na hanggang sa panahong iyon ay mayroon pang mga anak ng Diyos na nadadaya at naroon pa sa loob ng huwad na iglesia o ng Babylonia, ang huwad na simbahan. Marami sa mga kumikilala o sumasamba sa Diyos ang nasa loob pa rin ng Babylonia sa panahong iyon dahil sa iba't ibang mga dahilan. Ginagamit ng Diyos ang kanyang iglesia sa huling panahon upang tawagin ang mga taong ito na lumabas sa tumalikod na sistemang relihiyoso at huwag makibahagi sa kanyang mga kasalanan. Kailangan nilang lumabas dito upang makaiwas sa kanyang kapalaran o sa kanyang pagbagsak. Hindi nais ng Diyos na mapahamak ang sinuman. Sa 2 Pedro, Kabanatang 3, Talatang 9, sinabi ng talata, "Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyaga sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi." Kaibigan, ipinapakita ng susunod na kabanata sa Apokalipsis, Kabanatang 19, talatang 1-10, na maraming taong may takot sa Diyos na nasa loob ng sistemang ito ng Babylonia ang tutugon sa panawagan. Isipin ang napakalaking responsibilidad na nakaatang sa mga tunay na mananampalataya, sa mga taong nagtapat sa Diyos at nakinig sa kanyang salita, sa natitirang iglesia. Gaya ng ipinapakita sa Apokalipsis, Kabanatang 18, Talatang 4, maraming taong may takot sa Diyos na nasa loob ng Babylonia na tinatawag ng Diyos na aking bayan. Kaya mabuting pag-isipan ang pahayag na ito ni Ellen G. White sa Evangelism, page 575. Ang sabi niya, "Ang mensaheng ito ay dapat ipahayag. Ngunit habang ito ay ipinapahayag, dapat tayong maging maingat na huwag itulak, yurakan o kondinahin ang mga hindi pa nakakakilala sa liwanag na taglay natin. Marami ang tapat na Kristiyano sa iba't ibang relihiyon o iglesia na namumuhay ayon sa liwanag na natanggap nila at ang Diyos ay kikilos para sa kanila. Yaong mga nagkaroon ng malalaking pribilehyo at pagkakataon, ngunit hindi ito ginamit upang pagyamanin ang kanilang pisikal, mental at moral na kakayahan
ay mas nasa malaking panganib at mas may pananagutan sa harap ng Diyos kaysa sa mga nasa kamalian sa doktrina, ngunit nagsisikap na mamuhay upang gumawa ng mabuti sa kapwa. Ang sinasabi ng sulat na ito ay sa mga nakaalam na ng katotohanan, tumanggap ng ebanghelyo, at pagkatapos ay hindi pinahalagahan at hindi pinagyaman ang mga katotohanan kanilang tinanggap, ay nasa mas malaking panganib kaysa sa mga naroon pa sa loob ng Babylonia na hindi pa nakaalam ng katotohanan o hindi pa naaabot ng pagpapahayag ng ebanghelyo. Kaibigan, ang gawain ng pagpapahayag ng ebanghelyo ay malaking responsibilidad sa iyo na tumanggap at nakarinig na ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, paano mo maipapakita ang katotohanan ng Diyos sa iba ng may pag-ibig, kababaang loob at paggalang sa halip na paghatol o pagkundina? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na tayo ay lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Mahal naming Diyos na nasa mga langit, dakilang Ama, salamat po sa iyong katotohanan na gumagabay sa amin at sa iyong pag-ibig na tumatawag sa mga taong naliligaw. Turuan mo po kaming maging tapat sa iyong salita, ngunit mahinahon at maawain sa pakikitungo sa iba. Alisin mo po sa aming mga puso ang paghatol at palitan ito ng pag-ibig at kababaang loob. Gamitin mo po kami bilang daluyan ng iyong pagpapala, liwanag upang maakay ang iba papalapit sa iyo. Nakatulad ng inyong panawagan na ang mga tao ay lumabas sa Babylonia at sumunod sa iyo. Tanggapin ang ebanghelyo at ang katotohanan na nagmumula sa iyong salita lamang. Alalahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong mga kahilingan, lalong-lalo na po ang ilan na mayroon pong dinaranas na karamdaman ng kanila pong physical na katawan. At ang ilan naman po, Panginoon, ay humihiling ng dalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay na napalayo sa inyo. Panginoon, akayin niyo pong pabalik ang mga taong ito upang sila po ay magkasama-samang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer ang ating napakagandang aklat na Ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay available din sa English. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga kasaysayan na babago sa iyong buhay. Ito po ay mapapasa inyo ng libre kung iyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Kung ikaw naman ay sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari mong ilagay dyan sa comment section ang iyong kompletong pangalan, address at contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, na nagsasabing huwag ka matakot, huwag ka mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. God bless. Your word, my hope, my guiding way.

nadarama mo ba ang presensya ng Diyos? Tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap, saan ka man maparoon, kagandahang likas ang iyong makikita.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Mapalad na araw po sa inyong lahat. Ako po'y natutuwa na muli kayong makasama sa araw na ito para sa atin pong pag-aaral. Tayo po ay narito sa programang May Nagmamahal Sa Iyo. Yan, ito po ay isang programa na ating inilaan upang mapag-aralan natin ang napakahalagang aklat sa Biblia, ang Aklat ng Daniel. At sa pag-aaral na ito ay punong-puno ng inspirasyon at pagmamahal ng Diyos. Kaya napakaganda sa pagising mo sa umaga, yung maririnig mong mga salita'y punong-puno ng pagmamahal. Kaya patuloy ko kayong inaanyayahan na tumutok dito sa AWR 89.1. Kung saan po dito dinadala natin ang mga awiting punong-puno ng pagmamahal at mga salita ng Diyos na nagbibigay inspirasyon at kalakasan sa atin pong mga buhay. Yan. At sa mga naghahanda na ngayon, o kaya ang iba'y nasa bahay pa, nasa trabaho, o on the go na, mga kapatid at mga kaibigan, sa araw na ito, mayroon na naman tayong kapanapanabik na pag-aaral na nakahanay para sa iyo. Kaya kayo nagpapasalamat doon sa laging nakatutok sa programa natin. Binabati ko po kayo, tanggapin niyo po yung aming pagbati, mainit na pagbati sa inyong lahat. Kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtutok, lalo na kung i-share niyo ito doon sa mga mahal niyo sa buhay, mga kaibigan ninyo na makapakinig ng pag-aaral mula sa Aklat ng Daniel. At kung kayo may mga reaction o katanungan, huwag po kayong magatubiling magpadala sa amin ng mensahe o tawagan kami sa numero na nasa screen, 0917-1742-777 or 0918-9447-891. O di kaya, maaari kayong magmensahe doon sa comment section sa Facebook o sa YouTube. Ngayon, ating pasisimulan ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng panalangin. Dakila naming Diyos, sa amin pong pag-aaral sa araw na ito, nais naming italaga sa inyo ang pag-aaral na ito. Nawa sana ang banal na Espiritu'y pangunahan kami. Bigyan kami ng karunungan at kaalaman upang maunawa ng inyong mga salita na mapanghahawakan namin habang naglalakbay sa sanlibutang ito at naghahanda sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Nawa sana, Panginoon, ang mga kaibigan namin na makakapakinig nito, nawa maranasan nila ang pagtawag ng Diyos at ang paggawa ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Atin pong pasimulan ang atin hong pag-aaral sa katanungang paano ba natupad ang pangarap ng hari at papaano siya tuluyang nakabawi. Alam nating lahat nung mga nakaraang pag-aaral kung saan dahil sa pagmamataas ng hari, tinatawag nila na taon ng biyaya ay natigil at ang hari ay nagkaroon ng isipang makahayop. Kung papasinin ninyo, maaawa kayo sa nangyari sa hari na isang napaka makapangyariang hari, subalit dumating ang panahon ng dahil sa kanyang pagmamataas, binaba siya ng Diyos. Winasak siya ng Diyos at natikman niya na maging asal hayop. Ang sabi ngang ganoon, siya'y tinaboy mula sa mga tao at kumain ng damo tulad ng ox. Basahin natin dito sa Daniel 4:33 at 34. Kagad natupad ang salita tungkol kay Nebuchadnezzar. Siya'y pinalayas mula sa mga tao at kumain ng damo gaya ng mga baka, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit hanggang sa ang kanyang buhok ay lumago na kasinghaba ng balahibo ng mga agila. At ang kanyang mga kuko ay gaya ng sa mga ibon. At sa katapusan ng panahong iyon, akong si Nabucodonosor ay nagtaas ng aking paningin sa langit, at aking katinoan ay nanumbalik sa akin, aking pinuri ang kataasan at aking pinuri at pinarangalan siya na nabubuhay magpakailan man. So, mapapansin niyo yung salita ng hari. Ang sabi niya ay, sa katapusan ng panahong iyon, pinakilala ng hari ang kanyang sarili na siya si Nabucodonosor. Anong ginawa niya? Itinaas niya ang kanyang mga mata sa langit. Itinaas ko ang aking mga mata sa langit. Yun yung patotoo ng haring Nabucodonosor mula sa kanyang naging karanasan. Yung tinawag nating beast manyak, tao na naging asal hayop na kumain na rin ng damo katulad ng baka. Ang sabing ganoon, sa pagtatapos ng 7 taong pamumuhay, doon sa damuhan na parang hayop, grabe ito, dahil kung ito ay makakakita kayo ngayon ng taong doon sa damuhan namumuhay na parang hayop, maawa kayo sa naging kalagayan ng haring Nabucodonosor na nung siya'y nasa sa kanyang pwesto ay tinitingala ng mga tao, pinupuri ng mga tao, at siya yung makapangyarihan sa lahat ng kanyang mga kautusan ay susundin ng mga tao. Pero mga kaibigan, ito yung bagay na kahanga-hangang nangyari kay Haring Nabucodonosor mula doon sa naranasan niyang paraan ng pamumuhay, bigla siyang tumayo. At ang sabi ng talata'y tumingala sa langit, at sa kanyang pagtingala sa langit, bumalik ang kanyang katalinuhan. O yung expression sa Ingles ay nagsasabing to raise up one's eyes. At doon sa wikang Grego, yung mga sinaunang Grego, ay mayroong kakaibang kasabihan na ang isang tao daw o yung anthropos, kapag tumingala, yung kanyang pagiging tao na tumingin sa itaas ay magkakaroon, pabalik daw yung kanyang pagiging tao. Ito yung mga pag-aaral sa siyensya na kanilang kinikilala. Subalit, dito po sa ating pinag-aaralan, nakita naman natin kung paano ininterpret, pinaliwanag ni Propeta Daniel sa Haring Nebuchadnezzar ang kanyang panaginip, at sakto ang pangyayari, nagpapahayag ito na ang hari sa lupa ay hindi mananatili kailanman. Kailangang kilalanin ng hari ang tunay na hari ng mga hari o yung tunay na Diyos. Yung pag-iisip ng isang hayop nang kilalanin niya ang Diyos ay nawala sa kanya, at nagkaroon siya ng kakayanang mga tuwiran bilang isang tao. Ito'y bumalik sa kanya at siya'y nagsimulang kumilos muli ng normal. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi ba ito rin yung ating naobserbahan sa mga taong gumagawa ng masama, sa mga taong nalululon sa bisyo, nawawalan sila ng katinuan. Subalit, kapag ka dininig nila yung panawagan ng Diyos, kapag ka hinanap na nila yung kapayapaan sa kanilang buhay na gusto nilang maranasan, kapag tumingin sila sa langit, babalik yung kanilang katinuan at magsisimulang maging normal ang kanilang mga kilos. mapapansin niyo mga kapatid, maraming naging kaanib ng iglesia na ang kanilang pinanggalingan ay masalimuot. O, kung iisipin natin, pag pumunta ka doon sa kulungan, at ikaw, nung ako ay kolehiyo, nung kami ay merong prison ministry, kami nag-i-interview doon sa mga naging Adventista sa kulungan, at kanilang binabahagi sa amin ang kanilang naging katayuan sa buhay, yung kasamaan na kanilang ginawa, yung involvement nila kung bakit sila nakulong, ho? At nung kanilang tanggapin ang ebanghelyo ng Panginoon at kilalanin ng Diyos sa kanilang buhay, doon nila natuklasan na mayroong pag-asa sa kabila ng sinapit nila sa kanilang buhay. Para bang bumalik yung normal na pag-iisip, at sa pagbabalik noon, doon nare-realize ng tao ang kanyang pangangailangan sa Diyos. Na-realize niya. Kaya nga sa Biblia, mababasa natin yung tumingin ka sa langit. Tumingin ka sa Kanya. Dahil kapag ka tumingin ka sa Diyos, ito yung pagkakataon na makilala mo siya bilang makapangyarihan Diyos sa iyong buhay. Kaya nga doon sa mga nasa bilangguan, yung dating sugalero, yung dating pusakal, nung makilala ang Diyos, naging isang diakono, naging isang elder ng iglesia, at ang kanyang katinuan ay higit pa sa kilala nating normal na nasa labas ng kulungan. So mga kaibigan, napakalaki pagbabago ang nangyari sa Haring Nebuchadnezzar nang siya ay tumingin

kaharian na maghahari magpakailan kailan paman. Kung paanong si Haring Nebuchadnezzar na namuhay na parang hayop, tumingala sa langit, bumalik sa normal, gayon din tayo mga kaibigan, mabubuhay lamang tulad ng isang tunay na tao kapag ka kasama natin ang Diyos. At kung tayo'y naguguluhan, kung tayo'y nag-aalala, kung tayo'y nakakaramdam na tayo ay may mga kasalanan, hindi ho yan normal. Kailangan nating mamuhay ng normal, at ang pamumuhay na normal ay pagnanais na hanapin ang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit po tayo pinapayuhan ni Apostol Pablo na ituon ang ating mga puso sa mga bagay na nasa itaas. As sabi nga sa Patriarchs and Kings, siya na lumabag at lumapastangan sa Diyos ng langit, ngayon ay kinikilala ang kapangyarihan ng kataas-taasan at taimtim na naghahangad na itaguyod ang pagkatakot kay Jehovah at ang kaligayahan ng kanyang mga nasasakupan. Sa wakas, nakapagdesisyon na si Nabucodonosor, hindi sa pamamagitan ng puwersa, na sa wakas ng puwersa na magpasya siya, kundi dahil sa kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi ito nangyari, mga kaibigan, bilang resulta ng pagpilit sa kanya ng Diyos na gawin iyon, kundi sa kanyang sariling malayang kalooban. Mga kaibigan, kung ganito ang kalagayan mo ngayon, ang Diyos nananawagan sa iyo na kilalanin mo siya bilang iyong lumikha, manunubos at Panginoon ng iyong buhay. Alam ninyo, nang kilalanin ng Haring Nabucodonosor ang kapangyarihan at probidensya ng Diyos at siya'y nagpasakop sa ilalim ng kanyang otoridad, nagkaroon ng himala sa kanyang buhay. Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Kaya ito yung naranasan ng mga tao na nang dahil sa pagtanggap sa Diyos, nakilalanin siya bilang siyang may kapamahalaan sa buhay natin, bilang siya yung ating tagapagligtas, bilang siya yung Panginoon ng ating buhay. Maraming mga tao na kumilala sa Diyos, nang kilalanin ko ang Diyos, nang kilalanin ng iba ang Diyos, nabago ang ating buhay. Nabago ang aking buhay. Kaya nga, mga kaibigan, kung nais nating magkaroon ng purpose ang buhay natin, pasakop tayo sa ating mahal na Diyos. Sana'y mayroon na naman tayong natutunan sa pagkakataong ito tungkol sa ating mga napag-aralan. Tayo po'y manalangin. Nalangin namin dakilang Diyos. Nawa sana'y ang lahat ng aming pasanin, lahat ng aming mga hamong hinaharap, aming itong dinadala sa inyo, magkaroon ito, Panginoon, ng bunga ng pagbabago sa aming buhay. Maging mananagumpay kami sa araw-araw at sa bawat pagpapasya, laging kayo nawa ang nagahari sa puso't isipan namin upang sa ganoon ang kalooban nyo ang aming nagagawa. Maraming mga kaibigan kami at mga kapatid kami nais makaranas ng kapayapaan, ng pag-ibig, kaayusan at kasiyahan sa kanilang buhay. Nawa sana, Panginoon, tulungan niyo sila na makapagpasakop ng kanilang sarili sa inyo upang ang pangako ninyo na ipagkakalob sa amin na sasamahan niyo kaming palagi ay maranasan namin sa araw-araw at sa aming paghahanda sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Nawa sana ang mga napag-aralan namin ito'y maging inspirasyon, kalakasan namin at gabay namin sa aming paglalakbay sa sanlibutang ito. Pagpalain niyo ang bawat isa at ang mga may karamdaman ay pagalingin at ang mga may matigas

na puso ay mapalambot at maging bukas sa pagtanggap sa Panginoong Hesus. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po, maraming maraming salamat sa inyo pong pakikisama sa atin pong pag-aaral. Ako po ay muling nag-aanyaya sa inyo. Ito po si Pastor Jose Sabat Jr. na nagsasabing may nagmamahal sa iyo. Sa susunod pong araw ulit, magsama-sama tayo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: natutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my man. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito. Tapos, kinamwagahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun ang nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan, lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yon. Eh bakit hindi naiba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking

0: talaga ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako nito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, ibinabahagi ko rin po. Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung parang, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo nga po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumulat sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko po ulit batiin ang ating kapatiran dyan sa La Trinidad Church na nakasama po natin nung kami po ay nag-evangelism dyan sa Alapang, La Trinidad, Benguet. Gusto ko po kayong batiin kung kayo po ay nakikinig ngayong umaga, ay sana po mabless kayo sa mga tatalakayin natin sa mga oras na ito. So hello po sa family ng Dupais. Ano po, Dupais family. Hello po sa inyong lahat. Sa atin pong pagpapatuloy, mga kaibigan, gusto nyo po bang makakuha ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia? Dahil kami po ay libreng namimigay niyan. Kung gusto nyo pong makatanggap, ay wag po kayong mahiyang tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para na rin po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. At para naman po sa ang mga nagnanais na mag-send ng email, ay maaari nyo po yung isend sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, mga kaibigan, ang atin pong paksa ay pinamagatang a grateful heart. Bakit nga po ba importante, lalong-lalo na po sa panahon ngayon, no, na magkaroon po tayo ng mapagpasalamat na puso? Bakit nga ba? Alamin po natin yan kay Ma'am Melo and Ma'am Ai.
1: Para po sa bahaging buhay pamilya, pag-uusapan naman natin ngayon ang gratitude. Hindi ko po sigurado kung ito na yung ating huling topic sa ating series na Wow! Women of Worth. At sana po mga kaibigan ay marami kayong napulot na mga tips kung paano tayo maging wow. Ano po? Ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagpapasalamat or puso na mapagpasalamat. Kasi kapag meron tayong mapagpasalamat na attitude, na ugali, parang mas magaan ang buhay, mas na-appreciate natin ang buhay. Tama po ba yun, Ma'am Ai? Ibigay natin ang panahon kay Ma'am Ai.
2: Maraming salamat. Yan po ang magandang mga salita na gusto ko pong bitawan sa inyo. Kasi masarap ang pakiramdam, ano, pag nagsasabi tayo ng thank you o kaya marami pong salamat, kasi yun po ay isang pagkilala natin sa kabutihan ng tao na gumawa sa atin ng magandang loob. Ano po? Pero bago tayo magpatuloy, nais ko rin pong pasalamatan ang akin pong sister-in-law, si Ate Jasmine. Bakit po? Kasi talaga naman pong lagi siyang nanonood po sa atin. No? Wala po siyang so ano, po. Wala siyang liban sa panonood. Si Ate Jasmine Calero. Ate, thank you very much. Binabati ko kayo dyan. Gayun din ang iyong family at ang iyong mga neighbors. Sinishare kasi niya Melo eh.
1: Very nice po.

0: ano, mga friends niya. Kaya,
1: thank you po.
0: Thank you. At gayon din, salamat din sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't iba pang dako. Of course, babatiin ko ulit ang akin pong BFF. No, guys, hanggang ngayon, si Mr. Ariel Dolores, talaga naman, tuwang-tuwa siya na binati. Ay, syempre, gusto kong maging masaya naman yung tao. Kaya po, maraming salamat. At ngayon po ay gusto kong kayong tanungin, ano ba yung mga pinagpapasalamat nyo sa buhay nyo?
1: Mm-hmm.
0: Ha? Siguro pag tinanong natin, ano ba yung pinagpapasalamat mo sa buhay? Minsan kaya hindi ka agad makasagot. Kasi sa dami nga naman ng pagpapala, ano? Hindi mo alin ba yung uunahin mo na pinapasalamatan mo sa Panginoon. Ako po mismo talagang maraming pinapasalamatan. Kaya po, iyan ang ating anuhin ngayon, ha? Let's enjoy the day by being grateful or by being thankful.
1: Right. Maganda pong simulan ng Sanlinggo ng may pusong pagpapasalamat.
0: Kasi 'di ba doon nung tayo yung ating topic po ay about yung joy or happiness nung nakaraan is mahirap naman maging masaya ang tao kung hindi siya nagpapasalamat, 'di ba Melo?
1: Correct.
0: So isa rin ito sa mga topics na gusto ko para bang ang
1: dami ko,
0: nakakapagpasaya yung ano. Sabi ay ang pagpapasalamat daw po ay is one of the most difficult emotions to express and maintain.
1: Really?
0: Oh, sabi ng research. Bakit? Mm-hmm. Kasi maraming mga tao, no? Ito ay generally speaking naman. Marami kasi mga tao na they have everything in life, ano? O kaya minsan wala naman silang maraming ano, pero hindi nila kayang gawin na magpasalamat kasi po likas pa rin kasi ng tao yung bang nakatingin lagi dun sa mga problema, ganun. Mm. Kasi yung pagpapasalamat po ay hindi rin talaga likas ng tao yan. Kaya talagang hihilingin po natin sa Panginoon na maging magpasalamat tayo. Kasi, di ba, yung epekto ng kasalanan kasi, di ba,
1: yes,
0: na parang
1: dinistort everything.
0: Oo, yung mga magagandang bagay. Mm-hmm. Kaya ngayon po ay gusto natin ibalik yung mga magagandang attitudes natin para sa ganun naman ay na mas maging meaningful, ano, at maging mas masaya po yung ating buhay. Kaya maging mapagpasalamat po tayo. Ito na naman ay isang topic na talaga namang marami tayong pwedeng pag-usapan,
1: yes,
0: dito. At ang isa pang tanong ay, kanina ba tayo magpapasalamat? Mm-hmm. Diba?
1: Kasi ma'am, when you say pagpapasalamat, parang pag-acknowledge to eh, na meron someone outside you na nag-provide o tumulong o someone na na dapat pasalamatan, parang ganon. So, it's not just you. Meron talagang someone outside you.
0: At saka, itinuturo talaga ito sa mga anak natin, di ba? Nung maliliit yung mga anak ko, sasabihin ko, anak, say thank you.
1: Yeah.
0: Anak, say thank you. Pero, habang lumalaki, dapat hindi na lagi sila dinidiktahan na magpasalamat. Minsan, nakapagpa-thank you na ako sa kanya, magpapa-thank you na naman, di ba? Kasi nga parang hindi lasap. Ano? Pag feel na feel mo kasi talaga, yung isang bagay na natanggap mo, talagang magpapasalamat ka sa taong yun. Di ba? Sino ba ang dapat nating pasalamatan, Melo? Di ba?
1: Yes, ma'am. Siyempre, una-una na dyan ang Panginoon. Sapagat ngayon na lang, sa kabila ng mga pangyayari sa kapaligiran natin, buhay tayo at malulusog.
0: Kaya nga ang tanong, kaya pa rin, pwede pa rin ba tayo magpasalamat sa kabila ng mahihigpit na mga karanasan na atin pong hinaharap sa araw-araw ng buhay natin? Pero gusto kong mag-share sa inyo ng tungkol sa epekto ng pagpapasalamat.
1: Ah, sige ma.
0: Ano ba yung epekto na ikaw ay nagpapasalamat? Ano yung resulta? Okay. Alam niyo po ba na kapag tayo nagpapasalamat, ang lalabas sa bibig natin ay graceful words.
1: Oh.
0: Kapag tayo ay puro reklamo ang ating inilalabas sa bibig natin, ibig sabihin, parang hindi tayo nagpapasalamat. Ano? Sa mga na meron tayo. Kasi minsan yung iba, nagpapasalamat sila sa mga kung ano yung gusto nila na matanggap. Pag hindi na nila natanggap ito, parang hindi na sila nagpapasalamat. Nakalimutan na natin na meron tayong buhay, malalakas tayo, wala tayo sa ospital, kaya halimbawa nasa ospital ka, anong dapat na ipagpasalamat doon? Let's always find something beautiful or something good in any situation, 'di ba yung umusong salita, mga salita, Melo, ay look for the silver lining.
1: Oh yeah.
0: No, yung tingnan natin kung ano yung mabuti. Ha? Halimbawa, ako'y may sakit ngayon. Bakit ako magpapasalamat? Ano ang pagpapasalamat ko? May sakit ako. Magpasalamat ka kasi buhay ka pa rin. Kahit may ano, laging merong ano eh, laging merong maganda na karanasan tayo.
1: Mindset din po itong pagpapasalamat, ano, at saka you will really choose to look at something to be thankful for.
0: At saka practice din yun.
1: Oh, yes.
0: Habit din. Kapag ang tao ay laging nagre-reklamo, nagiging practice na niya yung magre-reklamo siya at hindi na siya nagpapasalamat. Pero kahit yun sa isang maliit na bagay lang na na ibinigay sa'yo, halimbawa ay ano ba yung mga maliliit na bagay? Halimbawa, meron ka lang ng ball pen, di ba? Paper maka sa cheque, wala kang ballpen, humiram ka ng ballpen. Aba, eh kung hindi ka pinahiram ng ballpen nung panahong yon, ay hindi ka makakapirma. Ano yung mga practical na mga example? Ano? So, kapag tayo po ay nagpapasalamat, it will produce graceful words. Yan. Sabi po sa Philippians 2:14, do everything without complaining or arguing. Gumawa ka ng isang bagay na hindi ka nagre-reklamo. Kasi once na nagreklamo ka, mawawala na po yung thankfulness. Ano? Sayang naman. Sayang. Kaya i-practice talaga natin. Tama yung sinabi mo, at the beginning of the day, talagang nandun yung ano. Ano ba yung ipinagpapasalamat ko? Pinagalitan na nga ako eh. Ano ba yung papasalamat ko? Oh, magpasalamat ka kasi hindi ka nag-retaliate. Hindi ka gumanti. Yan. A person whose heart is filled with thanksgiving will have no room for such negativity as anger, bitterness, and grumbling. Yanun pala ang isang epekto rin ng pagpapasalamat, ay hindi ka makakaisip ng mga bitter na mga salita, na mga pangyayari, kung hindi ang iyong maiisip ay mga better. Ayan.
1: Yeah.
0: Better na mga karanasan. Okay, isa pa. Epekto ng thankfulness, thanksgiving will change our attitude. No? Naniniwala ka ba doon?
1: Sige nga, ma'am, elaborate nyo yan.
0: Ha? Ang pagiging mapagpasalamat ay ano, magbabago ng iyong attitude. Ano ba yung attitude? Hindi yun yung behavior lang. Mm-hmm. Kung ano yung naiisip mo, yan yung attitude mo. Babaguhin daw yung attitude mo. Bakit po? Kasi kapag tayo nagpasalamat, magkakaroon ka ng new perspective. Nakatingin ka dun sa malawak.
1: Positibo,
0: eh.
1: Sa maganda. Oo,
0: doon. Mm-hmm. Mababago yung iyong dati-rati. Nagagalit ka, pero dahil nagpapasalamat ka, mawawala na yung galit. Mababago eh. Mm-hmm. Diba? Mababago na yon. At mababago yung outlook mo sa buhay. Yung pananaw mo sa buhay, mababago. Yun na nga yung perspective mo, mababago. Mababago yung pagtingin mo sa taong ito. Mababago yung iyong pagtingin sa sitwasyon na ito. Dati-rati, nagagalit ka dahil ang sikip-sikip ng lugar na ito. Di ba? Pero kung nagpapasalamat ka, mababago yung attitude mong yun. Nasabi mo, ay salamat, kahit maliit ang kwarto na ito, ako'y makakagalaw pa rin dito, di ba?
1: At saka mapansin nyo, pag hindi talaga mapagpasalamat, parang nakakakita ng ikakainis, ikakairita sa napakaliliit na mga bagay.
0: Totoo yan. At kapag ginawa natin ito ng palagi-lagi, ayun, ang nakikita mo na lang palagi ay yung mga hindi magaganda. May mga taong ganun eh, di ba? Yung sa halip na ang nakikita nila ay maganda, para bang lagi na lang siyang maghahanap. Ng ano, para naging habit na niya yung maghanap ng
1: pangit, ng masama at ng mali.
0: Oh, pero alam mo, sabi ko nga, ako ay natututo din doon sa mga difficult people. Bakit? Kasi natututo kang makisama, di ba? Natututo kang mag-adjust. Natututo kang maging maunawain.
1: Kaya ipagpasalamat rin po natin ang ating mga, kung nakakasalamuha tayo ng mga ganitong tao, ano po?
0: Ayan, magpasalamat pa rin tayo na tayo ay natututong maging patient.
1: Mm-hmm.
0: Napakaraming pwedeng ipagpasalamat. Ang sabi nga po, ang advice po sa atin, para po daw po hindi tayo magreklamo o tayo ay hindi mahirapan sa halip na tayo ay mag-complain o kaya sa halip na tayo ay magreklamo, ay start to count the blessings of the Lord.
1: Amen.
0: Yun. Simulan mong bilangin ang mga pagpapala sa iyo ng Panginoon at mawawala na yung isipan mo na hindi maganda. Kaya ang sabi ay thankfulness changes your one's attitude or perspective in life.
1: Ma'am, siguro magandang simula natin itong pagpapasalamat sa loob ng ating mga tahanan. Ano po, ugaliin natin yung palagian, magsabi ng thank you. Usually kasi pagkasambahin natin, parang bakit pa natin sila papasalamatan? Parang ito nag-a-apply lang sa mga sa ibang tao eh. So maganda siguro simulan po natin sa loob ng bahay. Gawin nating mas malimit yung pagsasabi ng thank you. Maghanap tayo dun sa environment mismo natin. Kung ano yung pwede natin ipagpasalamat sa mismong present condition natin, kung ano yung pwede natin ipagpasalamat at yung naririnig ng ating mga kasambahay. Ano po?
0: At saka, there are many ways to say thank you.
1: Oh, yes.
0: Yung pag-appreciate mo. Mm-hmm. Halimbawa, wow, ang sarap naman ang niluto mo.
1: Yes.
0: Diba? So, parang nagpapasalamat ka na rin. So, maraming paraan na pwede po kayo magpasalamat sa mga taong gusto nyong pasalamatan na iniisip nyo na talagang nagbigay sa inyo ng meaning, ano, yung kanilang mga ginawa sa atin. At ang sabi po sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray continually, and give thanks in all circumstances. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat tayo in good and bad times. Let us thank the Lord.
1: Wow, thank you so much po, Ma'am Ai. Nakita naman natin ang pagiging yung pong if we cultivate the attitude of gratefulness. Hindi lang po yan maganda yung effect sa iba, mismong sa ating mga sarili.
0: Yeah.
1: Alam niyo po bang magandang gamot yung pusong mapagpasalamat? Maganda rin yan pang iwas sa mga sakit, pang iwas sa depression din, ano? Sa mga emotional breakdown, kung meron tayong pusong positibo at mapagpasalamat. Marami si ma'am na points na binanggit at ilan po sa aking babanggitin ay ito. When we are appreciative, ang lalabas daw sa ating mga salita ay graceful words.
0: Mm-hmm.
1: So yung ibang tao, ma-appreciate din yung ating presence. Ang sabi niya pa, do everything without complaining. Para walang mga room para sa anger. At ang challenge ko po sa inyo ngayong araw, we strive to be better, not bitter. Ayan. So magandang umaga po sa inyong lahat. Unless meron pa kayong gustong sabihin, Ma'am Ai.
0: Salamat, Melo. Nagpapasalamat ako sa iyo kasi sa ating pagsasama dito, 'di ba? Nag-enjoy ako. Gayun din, salamat sa ating crew, sa ating staff dito. Maraming salamat. Talaga naman, masarap pati ang pakiramdam kapag ikaw ay nakapagpasalamat.
2: Thank you so much po, Ma'am Melo and Ma'am Ai. So mga kaibigan, ito po yung lagi kong sinasabi, no? Maging grateful po tayo o maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras ng ating buhay. Ano po? Sa simula pa lang ng ating mga araw, gawin po nating habit ang magpasalamat sa Panginoon sa lahat po ng mga biyayang natatanggap natin, maliit man o malaki, sa mga pagsubok. Dahil lang sabi nga po, no, kapag tayo ay mapagpasalamat, nagkakaroon po ng state of flow. So today, let's all be grateful. Ayan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagdanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa ay Why Christians Have Trials. Maraming tao po ang nagtatanong, ano, kung mahal tayo ng Diyos, bakit tayo dumaranas sa pagsubok, ano po, or ng pagsubok. Itinuturo po ng Biblia na ang mga pagsubok ay hindi palaging tanda ng galit o pagpapabaya ng Diyos. Sa katunayan, ginagamit niya po itong lahat ng mga pagsubok sa ating buhay, ano, upang palakasin ang ating pananampalataya, hubugin ang ating pagkatao at ilapit tayo sa Kanya. Kaya naman dito po sa ating topic, ano, matututunan po natin o malalaman natin na bakit nga ba tayo nakakaranas ng pagsubok bilang Kristiyano. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Kaibigan, sa pagsulat ni Apostol Pedro na alagad ng Panginoon at siya ay naging pastor din sa mga iglesia, sumusulat siya bilang isang pastor. At ngayon, ang kanyang sinasabi ay purihin ang Panginoon. Ang lahat ng papuri ay kanyang ipinagkakaloob sa pangalan ng Panginoon. Bakit? Ang dahilan, ang sabi nga sa versikulo 3, ito ay may kinalaman sa isang buhay na pag-asa sapagkat ang Panginoong Hesus ay namatay, subalit muling nabuhay. Hindi patay ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ang Diyos ng mga Kristiyano ay buhay sapagkat si Kristo ay nabuhay. Nangungusap din si Apostol Pedro tungo ang wika sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na nakalaan sa langit ang wika niya. Nanupat itong manang ito ay hindi basta-basta at ito ay hindi lumilipas sapagkat ito ay hindi kumukupas. Meron siyang binabanggit din na yung final reward ay kanyang kakamtan na kapag ka dumating ang ating Panginoon. Ang sabi nga sa versikulo 6, sa ganito kayo'y nagagalak bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Kaibigan, bakit ang isang Kristiyano ay kailangan magdanas ng iba't ibang pagsubok? Sinasabi ng iba, pagka ikaw ay naging Kristiyano, tinanggap mo si Kristo, it's gonna be alright. Wala ka ng problema. Pero ang sinasabi ngayon ni Apostol Pedro ay meron siyang warning o meron siyang babala sapagkat dumarating sa buhay ng isang Kristiyanong tumanggap kay Kristo yung tough times, yung panahon na mapanganib, panahon na hindi basta-basta sa ating paglalakbay ay maburol, na katulad ng naging paglalakbay ng bansang Israel. Sila ay dumaan sa dagat na pula sapagkat ginamit ng Diyos yung tungkod ni Moses naging tungkod ng Diyos at nagkaroon ng highway sa Red Sea. At pagkatapos ng Red Sea, sila ngayon ay dumating sa isang ilang na sur, walang tubig, at nais ng Panginoon na sila ay magtiwala sa Kanya. Pagkatapos ngayon, may tubig nga pero mapait naman. At noong si Moises ay lumapit muli sa Diyos, ang sabi ng Panginoon sa kanya, kumuha ka ng sanga ng punong kahoy at ilagay mo sa tubig. At nung inlagay yung sanga ng punong kahoy sa tubig, nainom ang tubig. Kaibigan, sa ating paglalakbay, kung bakit merong mga pagsubok sa buhay, iba't ibang klaseng pagsubok para tayo ay magtiwala sa Diyos. Nakatulad ng tatlong Hebreo, si Sadrak, Meshach at saka si Abednego, Hindi inalis sila ng Panginoon sa apoy yung horno na 7 times na pinainit. Pero kaibigan, kasama nila ang Diyos sa pagsubok na kanilang naranasan. Ganon kaibigan ang buhay ng isang Kristiyano. Ang tanong ngayon, bakit kailangan natin na dumaan tayo sa iba't ibang pagsubok sa buhay? Ang sabi nga sa versikulo 6 ng Kapitulo 1 ng 1 Pedro, sa ganito kay nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Ang sabi niya, sa sandaling panahon, nanupat hindi nagtatagal ang mga pagsubok na nararanasan ng mga Kristiyano. At ang mga pagsubok na ito, na kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos, lalo ngayong tayo ay magtatapat sa Panginoon, lalo ngayon tayo ay magkakaroon ng pagtitiwala sa ating Diyos. At ang normal sa isang Kristiyano, ang wika, rejoicing is normal for us. Nanupat ang isang Kristiyano, bagamat siya nakakaranas ng pagsubok, normal pa rin sa kanya na siya ay magsaya sapagkat nagtitiwala sa ating Panginoon. At ang sabi nga ng ating Panginoon sa aklat ng San Mateo, mapalad ang pinag-uusig dahilan sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Kung papaano ang mga unang mananampalataya, ang mga propeta ay pinag-usig at ang iba'y pinagpapatay, gayon din ngayon sa panahon ng mga Kristiyano kaibigan. Sa huling kapanahunan, nagkataon sa panahon ng sinasabing Dark Ages, simula noong 538 hanggang 1798, ito yung natala sa kasaysayan kaibigan ng ating sanlibutan, na kung magbasa kayo ng mga aklat na merong world history na may Spanish Inquisition, 100 million Christians ang pinagpapatay dahilan sa kanlang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaibigan, hindi tayo nawawala sa mga pagsubok, kundi sa ating pagtitiwala sa Panginoon, tayo ngayon ay lalong umahawak ng matibay sa Kristo o sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang wika pa sa atin, testing times may cause discouragement. Kung minsan, ang mga pagsubok na dumarating sa buhay ng mga Kristiyano, marahil ang iba ay nagkakaroon ng discouragement o pagkasira ng loob, para bangang nanghihina. Pero sa panahon na ganitong may pagsubok sa ating buhay, ang sabi nga ng banal na kasulatan, hindi papaintulot ng Diyos ang mga pagsubok na alam niya na hindi natin kaya. Kaibigan, sa maraming mga Kristiyanong nagtapat sa Panginoon, bagamat sila'y nakaranas ng maraming pagsubok, sila ay nagpatuloy na magtiwala sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. May mga tao kung minsan na kapag sila ay naging mga mananampalataya, wala nang kahirapan sa kanilang buhay, wala nang mga matinding pagsubok kaibigan. Kung naalala natin si Abraham, tinawag siya ng Panginoon na umalis sa lupain na kung saan siya at ang kanyang asawa ay nanatili doon ng ilang mga taon na kasama ng kanilang ama na si Terah. Subalit sabi ng Panginoon, umalis ka diyan at aking ipagkakalob sa iyo ang promised land o ang lupain. Kaibigan, tumitindi yung pagsubok at ang pinakahuli sa kanyang pagsubok noong sinabi ng Diyos sa kanya, ihandog mo ang iyong anak na si Isaac. Kaibigan, kilala niya ang tinig ng Diyos, bagamat merong matinding pagsubok sa kanyang buhay. At sapagkat kilala niya ang tinig ng Diyos, siya ay sumunod. At sapagkat siya ay naging matagumpay sa pagsubok, ano nangyari sa kanya? O maraming mga pagpangako ang pinagkaloob ng ating Panginoon, at maging ang Mesiyas sa kanyang pagkakatawan tao ay siya'y pinanganak sa lahi ni Abraham. Kaibigan, yan ang isang mananampalataya sa ating sa ating Panginoon. At ang mga pagsubok ng mga ito, ang wika ng Biblia, ay hindi pangmatagalan, temporary, sapagkat kung sakasakali merong mangmang pagsubok sa ating mga buhay, at kapag dumating si Kristo na ating tagapagligtas, kaibigan, lahat ng kahirapan na yan ay mawawakasan. Ano pa? Nakapagka tayo ay naging Kristiyano, kaibigan, ang sabi ng iba, wala ka ng problema sa pananalapi. O kaibigan, hindi nawawala ang ating mga suliranin na kuminsan kinainisan ka dahilan sa iyong pananampalataya. Ang sabi nga dito sa aklat na sulat ni John the Beloved, Gospel According to John, narito ang mismong sinabi ng ating Panginoon. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Kaibigan, ang sabi, makakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok sa ating buhay. Laksan natin ang ating loob sapagkat ang ating Panginoon ay kasama natin. Ang kanyang sinabi ay Emmanuel, God with us. Hindi umaalis sa ating tabi ang ating Panginoon sa magitan ng Banal na Espiritu. Nanupat tayo ay binibigyan ng pampalakas ng loob upang tayo manghawak ng matibay na merong pananampalataya. Kaya kaibigan, hindi nangangulugan kung mo ikaw ay naging isang mananampalataya, wala ka na ngayong problema sa sanlibutan na ito. Subalit, ang pagkakaiba sa isang Kristiyanong nakaranas ng mga problema ay may nakalaang solusyon ang ating Panginoon. Hindi nangangulugan na kapag tayo ay naging Kristiyano, tagasunod ni Kristo, hindi na tayo nagkakasakit, hindi na tayo mamamatay. Kaibigan, meron ngang mga tanong kung minsan, bakit pinaintulot ng Diyos si John the Baptist ay mamamatay sa magitan ng isang tabak? Pinugutan siya ng ulo. Merong layunin ng Panginoon. At marahil, hindi kayang tarukin ng ating mga isipan yung layunin ng Panginoon. Pero time will come, kaibigan. Pagka tayo ay kasama na natin ng Panginoon sa langit na bayan, tatanungin natin ng Panginoon at siya'y sasagot sa ating mga katanungan. Marahil, ang mga magulang ay merong problema sa mga anak. May mga anak na naging swail sa kanilang mga magulang, hindi masunurin sa magulang. Nanupat, mas mahal nila ang kanilang barkada kaysa pagmamahal sa mga magulang. Nakalimutan na nila na ang nagpalaki sa kanila ang mga magulang na binigay ng ating Panginoon. Pero kung minsan sa kanilang pamumuhay, mas mahalaga ang ibang mga bagay. Kaibigan, dumarating sa mga Kristiyano ang ganitong suliranin. Subalit kaibigan, may solusyon ang ating Panginoon sa ating mga hamon sa buhay. Sapagkat kung tayo magtitiwala sa ating Panginoon, tutulungan tayo na walang pagsubok sa ating buhay na alam ng Panginoon na hindi natin kaya. Kaya lahat ng pagsubok sa ating mga buhay ay pinapaintulot ng Panginoon. Alam niya sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tayo ngayon ay makakalampas sa mga pagsubok na yan. Ang wika pa ng iba, kapag ka ikaw ay naging Kristiyano, wala ka ng problema sa pinansya, kaibigan, meron pa rin. Subalit ang pagkakaiba na kapag ka tayo ay nagtiwala sa Panginoon, may nakalaang solusyon ng ating Panginoon. Hindi nating problema ang ating pagkain. Hindi nating problema ang ating inumin. Hindi nating suliranin, kaibigan, ang ating isusuot, pinangako ng Panginoon, kanyang ipagkakaloob ang lahat ng mga bagay na yan. Ang kailangan lang natin, hanapin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa atin. Kaya kaibigan, marahil kung minsan meron tayong problema o suliranin sa ating mga boss, masyadong kagalitan tayo, italangin natin sa Diyos nawa ang boss na yan ay bigyan ng Diyos ng pagbabago. Kaibigan, may kapangyarihan ang panalangin. Ang panalangin ng isang matuwid, kaibigan, ay nagpapabago sa kanyang paligid. Kailangan natin yan na tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Kaya nga, these trials have not taken God by surprise. Ang sabi nga sa Hebreo 13:8, ang ating Diyos na si Kristo Jesus, siya noon, ngayon, at magpakailan paman. He provides, kaibigan, at siya nagbibigay ng solusyon sa ating mga suliranin. Ang pangalawang bahagi ng ating pag-aaral na ito, yung una, Christians may have trials. Ang mga Kristiyano ay maaring magkaroon ng pagsubok. At pangalawa, ang mga Kristiyano ay nagkakaroon ng pagsubok na mayroong relasyon sa kanilang pananampalataya. Hindi basta-basta ngayon nasusubok tayo sapagkat ito ay mayroong relasyon sa ating pananampalataya. Sapagkat galit ang Diablo sa mga taong nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga kaibigan, kailangan natin ngayon na tayo ay manampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi sa versikulo 7, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kalwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Ano pa sabi sa 8? Hindi ninyo siya nakita, gayunmay inyong iniibig. Bagamat ngayoy ay hindi ninyo siya nakikita, gayunmay inyong sinasampalatayanan at kayo'y mga galak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kalwalhatian. Kaibigan, naranasan natin yung kagalakan na yon. Na kapag nakikita natin na may mga taong dati-dati makasalanan ng kanilang buhay at tinanggap si Kristo, binago ng Panginoon ang kanilang pamumuhay, meron tayong kagalakan sapagkat tayo ay kasamang nagpagal sa mga taong yan para ipaabot ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya nga kaibigan, ang mga bagay na ito ay pansamantala itong ating nararanasan. Ang ating Panginoong Jesus ay binanggit niya kay San Pedro yung kanyang malapit na pagkamatay samantalang sila ay sama-sama at siya mamatay sa krus, subalit siya ay muling mabubuhay. Nakatulad din ng mga karanasan ng iba, si Apostol Pablo, kaibigan, naranasan niya ang maraming pagsubok sa kanyang buhay. Naranasan niyang siya'y mabilanggo dahilan sa katotohanan. Naranasan niya na kung minsan nagugutom at siya ay pinapalo, nilalatigo, subalit ang mga ito ay hindi nasiraan ng loob ang lingkod ng Diyos, kundi siya'y nagpatuloy na bilang mananampalataya at bilang tagapagdala ng pabalita ng kaligtasan. Gayon din si Esteban, siya ay namatay na bilang isang martir dahilan sa kanyang pananampalataya, and he was so bold in saying na si Kristo ay ang tagapagligtas, namatay siya, subalit siya ay nabuhay. At ang mga taong aayaw sa Panginoon, tinatakpan nila ang kanilang mga tenga, subalit si Esteban, bagamat siya'y pinagbabato hanggang sa namatay siya, gayunpaman ang kanyang panalangin, O Diyos, patawarin mo sila sapagkat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Gayon din si Santiago. Si Santiago, ayon sa storya, siya'y naging isang martir. Namatay siya na bilang isang martir. Gayon din si John the Beloved, kaibigan. Siya ay inilagay sa boiling oil. Subalit, isang milagro, hindi siya namatay, hindi man nasaktan. Subalit, siya ay itinapon sa Isles of Patmos. Subalit, nung siya ay nasa Isles of Patmos, kanyang tinanggap ang pabalita ng aklat ng Apokalipsis. At gayon din si Apostol Pedro, dahilan sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, siya ay ipinako sa krus. At ang kanyang pagkapako sa krus ay upside down hanggang siya'y namatay. Kaibigan, hindi tayo ligtas sa mga pagsubok. at kinakailangan ang ating pananampalataya ay maging dalisay, maging malinis, at nagiging dalisay ang ating pananampalataya sapagkat tayo ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa ating mga buhay. Nanupat kung baga sa ginto, kapag ka ang ginto ay pinapadaan sa apoy, lalong nagiging dalisay ang ginto sapagkat sa pamamagitan ng apoy ngayon, ang ginto ay lalong maging makinang, maging dalisay, gayon din ang mga Kristiyano sa kanilang pananampalataya. At ang pangatlong bahagi ng ating pag-aaral na ito, Christians may be triumphant in trials through the Savior. Ang mga Kristiyano ay maging matagumpay sa kanilang mga pagsubok sa magitan ng ating tagapagligtas. Ang sabi sa versikulo 8, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi nyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Kaibigan, ito yung pabalita ngayon sa atin. Tayong mga Kristiyano, hindi tayo ligtas sa mga pagsubok. Pinapaintulot ng Panginoon para tayo ay lalong manghawak na matibay na may pananampalataya sa ating Panginoon. Kaibigan, hindi na magtatagal muling darating ang ating Panginoon. At darating siya, kaibigan, para sa iyo at para sa akin. Sa lahat ng mga nagtagumpay laban sa kasalanan. Sa lahat ng mga taong sa kabila ng mga pagsubok sa kanilang mga buhay ay hindi sila bumitaw sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kaibigan, kung nakakaranas ka man ng pagsubok sa iyong buhay, tandaan natin ang mga unang Kristiyano ay sinubok, subalit sila'y

0: iiwan o pababayaan man. Kaibigan, ang wika ng banal na kasulatan, pinangako ng ating Panginoon, hindi tayo iiwanan. Tayo ay kanyang tutulungan, kaibigan. Oo nga tayo nakakaranas ng pagsubok, pero sa pagsubok nating naranasan, kasama natin ang ating Panginoon. Kaibigan, meron ka bang pagsubok sa iyong buhay? Meron bang trials na dumarating sa iyo? Ang ating Panginoon ay kinakatagpo tayo sa panahon lalo na kailangan natin ng tulong at gabay ng Banal na Espiritu. Kaibigan, hindi na magtatagal muling darating ang ating Panginoon. Panghawakan nating matibay ang katotohanan. Ang ating pananampalataya sa Panginoon ay hindi na magtatagal, kaibigan. Matatamo na natin ang korona ng buhay na walang maaring makakuha sapagkat ito ay pagkakaloob ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Kaibigan, kumusta sa araw-araw ang iyong pamumuhay? Marami ka bang pagsubok simula nung tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas? Kaibigan, kasama mo si Kristo sa pagsubok na iyong naranasan. Ang kailangan lang tayo magtiwala sa Kanya na tayo ay hindi pababayaan ng ating Panginoon. Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng banal na kasulatan dito sa aklat ng Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, dalin natin ang lahat ng ating mga pasanin, ang ating mga suliranin sa Panginoon, sapagkat ang Kanyang pangako, hindi tayo pababayaan. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Sa kabila ng maraming pagsubok ang aming nararanasan, ang aming Panginoon ay kasama namin. Sapagkat yung pangakong Emmanuel, God is with us, kaibigan, ang ating Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Ilapit mo sa Panginoon ang iyong mga bumabagabag sa iyong puso't isipan sapagkat siya ay aalalay sa iyo. Panginoon, patuloy po kaming dumadalangin sa inyo. Pagpalain po ang lahat ng mga nakikinig sa pabalitang ito na sa pamamagitan ng pabalita ni Apostol Pedro, panghawakan naming matibay ang katotohanan, ang salita ng aming Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyo pong patnubay sa amin, sa inyong pagtugon sa aming panalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensahe na ating napakinggan. So mga kaibigan, ang mga pagsubok po na nararanasan natin ngayon ay hindi sa tanda na iniwan tayo ng Diyos. Kadalasan po, ito ay patunay na siya ang gumagawa sa ating buhay. Tulad po ng ginto na nililinis sa apoy, ang pananampalataya ng Kristiyano ay lalong nagiging dalisay sa gitna ng mga pagsubok. Ang sabi nga po sa Isaiah 43:2, kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasa iyo. At kapag ikaw ay dumaraan sa mga ilog, hindi ka nila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Kahit nakakaranas tayo ng pagsubok sa buhay, nandyan pa rin po siya para sa atin. Ang kailangan lamang po natin gawin ay lumapit sa Kanya, i-surrender ang lahat sa Kanya. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya

0: on sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
1: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang magandang umaga po ang aking batis sa lahat. Sana tayong lahat ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan sa tulong ng biyaya at pagmamahal ng Panginoon. Ngayon pong umaga, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, meron po muling sariwang pangako ang Diyos. Ulit-ulitin ko lagi, ang katapatan ng Panginoon ay laging bago tuwing umaga. Kaya nga't nais po natin ang katapatang ito ay atin pong matanggap sa ating pag-upo sa paanan ng Panginoon. At matanggap natin ang kanyang laan na ito ho ang magsisilbing gabay, kalakasan at inspirasyon sa atin. Hindi lamang po sa araw na ito, kundi habang tayo po ay nabubuhay. Lagi po nating gawin, nasariwain ang mga pangakong ito sa ating buhay. At ako'y naniniwala mga kapatid, na ang Panginoon ay lagi at mananatiling sariwa sa atin pong buhay araw-araw. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, salamat po sa kagalakan na meron kaming isang Panginoon. Salamat po sa kagalakan na merong katotohanan na inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa kagalakan na meron kayong banal na Biblia, banal na salita na siyang batayan nang amin pong pananampalataya sa inyo. Kaya nga't samahan po ninyo kami sa umagang ito sa amin pong pag-aaral, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Sa aklat ng Galacia, na kung saan ito ho ang susing talata ng atin pong pag-aaral, na ito'y masusumpungan sa talatang 22 at 23 ng Kapitulo 5 ng Galacia. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Kahapon ay atin pong napag-aralan that the fruit of the Spirit is love. Ang pag-ibig ay kaloob ng Diyos. Ang pag-ibig ay bunga ng banal na Espiritu sa buhay ng isang taong pinahintulutan na gumawa ang kapangyarihan ng langit sa kanya, at ang pag-ibig ang siyang bunga na dapat makita sa kanya araw-araw samantalang siya ay lumalakad ayon sa Espiritu. The fruit of the Spirit is joy. So yan po ang ating tatalakayin ngayon pong umaga. Ang ikalawang bunga na walang iba kundi ang kagalakan. Subalit sa iglesia po ng Galacia, inyo pong mapapansin na meron pong tunggalian. Yung tunggalian na iyon ay ang pakikipagbaka o di kaya digmaan between flesh, the desires of the flesh, and of the spirit. Pakikipagtunggalian ng nasa ng laman at ng Espiritu. Malala po ba ninyo kahapon na atin pong napag-usapan, napag-aralan, na ang iglesia na dati-rati ay may pagkakaisa, nagmamahalan, nagkakasundo sila, subalit winasak sila dahilan saan ho? Dahilan sa pagiging legalista o legalismo ng isipan ng mga kaanib ng iglesia sa Galacia. Kaya nga si Apostol Pablo ay hinikayat sila na bumalik muli sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kanyang biyaya na walang ibang nais na makita ang Panginoon kundi yung bunga ng Espiritu sa kanilang paglakad araw-araw. Kaya nga ang sabi po riyan, ayan ho, ang tunggaliang ito, ang digmaang ito ay nagsisimula kapag ang isang tao ay ipinanganak na muli. Kung atin pong mababasa ang aklat ng Roma Kapitulo 7, na narito rin po ang tunggalian, kanyang pakikipagbaka. Subalit sa talatang Kapitulo 8 ng aklat ng Roma, nung kanyang ipinasakop ang kanyang sarili sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, nakasumpong siya ng lakas, nakasumpong siya ng tibay, nakasumpong siya ng pagtatagumpay. Kaya nga't mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, yayamang tayong lahat ay narito sa lupa at araw-araw tayo ay nakikipagbaka sa ating sarili at sa ibang mga bagay at hamon ng buhay na atin pong nararanasan. Walang dahilan para tayo mangamba
sapagkat kung atin pong ilalagak lagi araw-araw ang ating sarili sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kung si Pablo ay nakasumpong ng tagumpay, makakasumpong din po tayo ng kagalakan at pagtatagumpay sa atin pong pananampalataya. We are longing, my dear friends, to see the fruit of the Spirit sa buhay ng bawat mananampalataya, bunga ng Espiritu na pag-ibig at bunga ng Espiritu na na kagalakan. Sangayon po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 51, talatang 12, ang sabi niya, "Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." Narito po si Haring David na wala sa kanya ang kagalakan ng kaligtasan o pagliligtas ng Panginoon. Kaya nga't kanyang ipinadama ang lalim ng kanyang puso sa atin pong Panginoon na may pakikiusap na ibalik mo po sa akin, Panginoon, ang kagalakan ng iyong kaligtasan. At bigyan mo po ako ng Espiritong mapagpasakop sa inyong kapangyarihan na siyang magpapalakas sa akin. So David longed to have it again, my dear friends, the joy of God's salvation. Alam po ninyo, ang kagalakan na meron ang isang mananampalataya ay yung malaman na siya ay pinatawad sa kanyang kasalanan. Ang kagalakan na meron ang isang mananampalataya o Kristiyano ay yung siya ay ituring na anak ng ating Panginoon. Ang kagalakan ng isang mananampalataya ay malaman natin na merong langit na pangako ang Panginoon sa kanila na magtatagumpay. Ang kagalakan ng isang Kristiyano ay meron siyang kapanatagan, kapayapaan sa atin pong Panginoon. Yan po ang sinasabi ng kagalakan ng kaligtasan. Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, ito ang pagnanasa, ito ang panalangin, ito ang puso ni Haring David na sana naman ito rin po ang ating hangarin araw-araw sa atin pong buhay. Na lagi tayong payapa, panatag, malaman na ang Panginoon ay laging nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Malaman na ang katapatan ng Panginoon ay laging sariwa araw-araw. Malaman na siya na nangako ay tapat sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanyang mga salita. Oh, may purihin ang pangalan ng Panginoon. Kagalakan sa pagliligtas at kaligtasan ng atin pong Panginoon. Maliban sa kagalakan sa kaligtasan ng atin pong Panginoon, ay meron din pong kagalakan sa isang buhay na nagbubunga. Hindi ho ba kayo natutuwa, mga kapatid, na bagaman kayo ay ordinaryong kaanib lamang ng iglesia, subalit nagpapagamit kayo, nakapagdadala kayo ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, nakapabibigay kayo ng tulong sa mga dukha, sa mga nangangailangan, nagbibigay ng lakas ng loob doon sa mga napipighati o di kaya doon sa mga nalulumbay, o di kaya ay nakakapag-anyaya kayo ng mga tao para lamang dalhin sa paanan ng Panginoon. Hindi po ba kagalakan yun ng isang buhay na nagbubunga? Mahirap, mga minamahal ko, mga kaibigan, mga kapatid, na matagal na tayo sa pananampalataya, na ipinagmamalaki natin na tayo ay matagal na sa iglesia. Subalit sa tinagal-tagal natin sa pananampalataya, nalulungkot tayo, ni minsan hindi pa tayo nakapag-anyaya, ni minsan hindi pa tayo nakisangkot, ni minsan wala man lang tayong nasabihan na mahal siya ng Panginoon, ni minsan wala man lang tayong naakay na kaluluwa sa iglesia ng atin pong Panginoon. Napakaganda na makita ang isang buhay na nagbubunga ng buhay sa ibang tao na nasa kadiliman, sa ibang mga tao na naghahanap ng katotohanan. Kaibigan, walang katumbas ang isang buhay na nagbubunga
Walang katumbas ang isang buhay na nagiging daluyan ng pagpapala ng Panginoon sa ibang mga tao. Kapag ang buhay ko ay naging katuwaan sa ibang mga tao, kapag ang buhay ko naging kagalakan sa kanilang mga puso, ito ang sinasabing kagalakan ng isang buhay na nagbubunga. Mga minamahal ko mga kapatid, mararanasan lamang po natin ang isang buhay na nagbubunga kapag ang kaligtasan, ang kapangyarihan, at ang banal na Espiritu ay lagi nating papahintulutan na maghari at mangasiwa, manguna sa atin pong buhay. Makikita natin na tayo ay kanyang kakasangkapanin upang magbunga ang ating buhay sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Alam po ninyo, kinakailangan nating i-evaluate ang atin pong buhay. Kumusta ang aking pananampalataya? Kumusta ang aking relasyon sa Panginoon? Kumusta ang aking pagkilala sa aking tagapagligtas? Alam po ninyo, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, mangyayari lamang natin na makita ang bunga ng atin pong buhay kapag tayo ay laging nakaugnay sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, ang isang sanga na nakaugnay sa puno ay ang isang sangang hitik sa bunga. Kapag tayo ay laging nakaugnay sa puno ng ating pananampalataya na walang iba kundi ang Panginoon, mga kapatid ko, kusang lalabas ang bunga. At ang bungang niyan ay kinagigiliwan ng mga tao sa loob ng iglesia maging sa labas ng atin pong iglesia. Upang patuloy po natin maranasan ang kagalakan ng kaligtasan ng Panginoon, upang patuloy po natin maranasan ang kagalakan ng isang buhay na nagbubunga, kinakailangan po natin ipasakop lagi ang ating sarili sa Panginoon. Kinakailangan laging magkaroon tayo at panatilihin natin ang ating devotional life sa ating Panginoon. Pag-upo sa kanyang paanan araw-araw, pagbukas ng kanyang banal na salita, meditate it day and night, my dear friends. Atin pong busugin ang ating mga buhay sa salita ng Panginoon araw-araw. At atin pong ikumpisal ang atin pong mga kasalanan, makikita po natin ang ating buhay ay kakasangkapanin ng Panginoon para makita ng mga tao ang kagalakan ng isang buhay na nagbubunga. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sana mga minamahal ko mga kapatid, ay maranasan natin patuloy ang kagalakan. Alalahanin po natin kung ang pag-ibig ay kaloob ng Espiritu, ang kagalakan ay kaloob din ng Espiritu sa atin. Kaya nga't kinakailangan po na lagi natin isuko ang ating buhay, ang ating puso sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang ang lahat ng mga bagay na ito, sariwang pangako, sariwang laan ng langit, ay maisakatuparan na makita sa atin pong buhay sa araw-araw. There is that joy in God's salvation. There is that joy to see a life na siyang nagbubunga. There is also that joy na atin pong makita na at marinig na ang lahat ng atin pong panalangin ay tinutugon ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo, walang panalangin ang isang taong matuwid na binibigo ng Panginoon. Hindi pa nga po tayo nananalangin, tinutugon na ng ating Panginoon. Ang isang buhay na nagbubunga sa Panginoon ay ang isang buhay na may kagalakan sa pagliligtas ng Panginoon. Kagalakan na nakikita niya ang kanyang buhay ay nagbubunga at kagalakan na ang kanyang mga panalangin ay tinutugon ng atin pong Panginoon. Sangayon po sa aklat ng San Juan Kapitulo 16, talatang 24, ang sabi po ay ganito, "Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive and your joy will be complete." Alleluia to the name of God. Ang banal na Espiritu, pinangungunahan tayo para manalangin.
Ang banal na Espiritu dinidirekta tayo sa panahon na tayo ay mananalangin. Ang banal na Espiritu ang siyang nagiging saksi kapag tayo ay nananalangin. At ang banal na Espiritu din ang siyang namamagitan sa panahon na hindi natin alam kung paano ang manalangin. Ang kagalakan ang nagdadagdag sa atin kapag tayo nananalangin sa pangalan ng Panginoon. At ang kagalakan ay sumusunod kapag ang ating mga panalangin ay tinugon ng langit. Alleluia to the name of God. There is joy in God's salvation. There is joy to see a life that is what? Bearing fruits. There is joy to see a life ng kanyang mga panalangin ay tinutugon. There is also joy in leading others to Christ. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang isang taong may kagalakan sa Panginoon ay ang isang taong kinakasangkapan ng Panginoon para magdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Alam po ninyo, kapag tayo ay nakapagdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, makita ng langit ang isang taong nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ganun na lamang ang kagalakan ng mga anghel ng langit na makita ang isang taong tumanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Ang isang buhay na puspos ng Espiritu ng Diyos na pinamumugaran ng kagalakan ay nagbubunga ng mga taong hikayat na totoo sa atin pong Panginoon. Hindi lamang po yun, mga kapatid, kundi ang mga hikayat na ito ay kinakasangkapan din ng Panginoon upang humikayat pa ng maraming kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Ang isang buhay na nagbubunga ng kagalakan ay bunga ng banal na Espiritu na atin pong pinapahintulutan na siyang mga siwa ng atin pong buhay araw-araw. Ang bunga ng banal na Espiritu, mga kapatid, na kagalakan, hindi po ito napapagtrabahuan. Ito po ay nanggagaling sa loob. Ito po ay udyok ng banal na Espiritu. Ito po ay pagkilos ng Espiritu sa atin pong buhay kung papahintulutan lamang po natin siya. Ang banal na Espiritu ay nasa bawat anak ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga't ang panawagan ng langit sa atin, maging ng Biblia, ay huwag natin papigatiin ang banal na Espiritu. Bagkus ay pahintulutan natin siya upang maranasan natin at makita natin ang kagalakan na meron tayo, at ang kagalakang ding ito ang magbibigay ng kagalakan sa kanila na nabibigat ang lubha, sa kanila na walang kahulugan ang kanilang buhay, sa kanila na walang pag-asa. Ang kagalakang iyon ang magpapatotoo sa kanila na meron isang Panginoon na handang bumago ng kanilang buhay at Panginoon na handang magbigay ng kagalakan magpakailanman. Naway pagpalain tayo ng Diyos, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa bawat isa. Sapagkat ang bunga ng banal na Espiritu na kagalakan ay siyang inyong ipinapagkaloob sa inyong mga anak, lalo na sa kanila na araw-araw ay nagpapasakop ng kanilang buhay sa inyo. Lalo na sa kanila na laging umuupo sa inyong paanan, nakikinig sa inyong banal na salita, lalo na sa kanila na nangungumpisal ng kanilang mga kasalanan sa inyo. Panginoon, ipagkaloob po ninyo sa amin ang bungang ito, kagalakan ng inyong pagliligtas, kagalakan ng isang buhay na nagbubunga, kagalakan ng isang panalangin na tinutugon, at kagalakan ng isang buhay na nakapagdadala ng kaluluwa sa inyong paanan. Panginoon, iparanas po ninyo sa amin ang kagalakang ito araw-araw upang ang aming mga buhay ay maging daluyan ng inyong kapangyarihan sa iba. Salamat po sa inyong pagtugon. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo po rin, sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon. Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang uli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, ibig sabihin ka ako, maganda tong aral na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Diyan ako na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalisip yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na nung December 20.

0: Padre, pabautismo na ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin sa tuwid na daan at mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako'y na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto ko mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to. Malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko na sumpungan yon, eh baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako sa programa at sa aral.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.